0: pero Katupang Franz, di ba? Do na ano ko ni siya, do nadakpan man ni siya sa Talisay. O po tong lima?
1: Why pa ginaging disclose sa aton sang kapulisan.
0: Okay.
1: Na isa sa mga nadakpan dito.
0: Okay, so ko
1: sa siyudad sang Talisay Katropang Erwin, no? Kay ka kulat kita.
0: Mm-hmm.
1: Para ma kumpleto kag mapatpat pa ginaging Katropang Erwin.
0: Oo.
1: Ang ininga ano no? Ang ininga krimen.
0: Mm-hmm.
1: Nga involved ning duha ka mga persona nga ginapatihan nga may kantanan man sa rebelde nga grupong New People's Army Katropa Erwin.
0: Oho, sige bal unta ni be. Grabe. Duha ka bilog ang patay sa isa kadlaw. Way pa man nakapagwa statement or NPA ni sa mga operation or pero anong so far ginalantaw katropang France nga mga motibo?
1: So far, Katropang Erwin, tiga naman ang kapulisan. Kay sa pamilya, so ang bata, so ni Kunanan, so may na pamilya, so bata ni Kunanan na legitly.
0: Mm-hmm.
1: At iba, makadugang balas ang ilaning investigation,
0: mm-hmm.
1: Italian na mahatag
0: mm-hmm.
1: sa pamilya ni Kunanan regarding sa sino yung mga persona. Kay doon may mga tapo na legitly kung Katropang Erwin mo.
0: Ay,
1: no,
0: mga
1: may mga tapo, hindi ko na sila.
0: Mm-hmm.
1: So, isa ini sa mga dapat gid matutukan sang kapulisan no
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: ang pagkilala sang sining mga persona nga sa likod sang sining brutal nga pagpatay
0: mm-hmm.
1: sa duha ni ka mga individual na makatapawid dito sa siyudad sang Victoria.
0: Oho.
1: Pamati ang tanang interview na to with the police captain Judy Sus Catalogo
0: mm-hmm.
1: ang spokesperson sang NOCPO Katapawid ang sa sining natabuhan nga krimen sa siyudad sa Victoria.
2: Sir, sa sana naman ito coincidence yung sinasa ng Provincial Director ng Provincial Director ng nag-subustos effort para ma-exhaust all legal investigative charges para makakuha sa mga evidence or statement on the witness.
3: Yes, sir.
2: So, ang ginambal ito sa ito ng mga tutupulis is that nga kung kinalanan na mag-coordinate sa iba niya allied agency or other law enforcement unit
3: uh-uh.
2: or possible joint operation information
3: uh-uh.
2: Encourage man sa ito ng provincial director.
3: Okay.
2: For gina-emphasize for me sa ito ng provincial director that we can do an investigation, all angles must be investigated
3: mm-hmm.
2: para sa possible nga makakuha sa mga information that for the end of the day nga ito na tulang taon, that information that leads to our suspect
3: mm-hmm.
2: and filing sa appropriate charges against the ilan.
3: Okay.
2: Na sa ang usual nga
3: mm-hmm.
2: muna ang standing order sa akong nga provincial director.
3: Yes, sir.
2: The purpose nga hindi medyo may in the challenge of pag-conduct sa investigation, immediately sa gina-augment sa ato provincial director, ang ating provincial investigator para bulikan ang local police or the venue of the crime where mm-hmm. itugangan ang investigador para mabulikan
3: mm-hmm.
2: sa pag-investigar. So we understand sa kung damo sa mga taong ito pangyayari, sa damo kamot na kagiho sa mga investigasyon na nakandak natin. Na-observaran na natin siya na we can able to find angles unable to found our investigative process that would also lead to pagparasang kaso against mga suspechado.
3: Na
2: muna na siya nga ito niya best practice to get sa negros of the police provincial law.
3: Yes, sir. Mm-hmm. Sir Jude, well, sa investigation sa karon sang Victoria City PNP. Bali, ano nang ginalantaw nila, sir, ng mga anggulungan? May mga
2: na... Sir, naman, sir, kayo may roll out pa man, sir, ang atong investigation.
3: Mm-mm.
2: And then, nagsugod naman sa ang atong investigation as to the background.
3: Okay.
2: Sa atong na mga biktima. So, ang atong investigation, so usual ang mga sir, hindi pa natin kilala mga suspitado.
3: Okay.
2: We are conducting tracking by investigation as to the
3: mm-mm.
2: personal identifying sa aton nga mga biktima
3: mm-mm.
2: then mga pa either background na nila or either they have a criminal background
3: mm-mm.
2: in ginatawag na previous tawag natin engagement that mm-mm. also lead pero usually ang inakadakan natin sir na ginapokus that ato ng mga bad tracking is more on personal kaya usually ara sa ilan na related sila sa Davao
3: So, dyan lang estimated, sir, pila lang ni kunong suspect, sir? May lima or pito?
2: Sir, may mga description based on the witnesses na may number sila nang hindi in number na may pito.
3: Pito.
2: Sa mga testigado na mismo nakita sa mga suspect.
3: Yes, sir.
2: As to the incident of the second shooting incident that inspired for the unfeeling the second victim.
3: Okay.
2: So may mga witnesses kita sir na nakita dito. And that's our investigation culture that nakapokus na ito na rin
3: sa okay. Sige, sir.
0: Mm-hmm. Oh. So, muna ka ito pang friends, no? Ang, lantaw sa pulista.
1: Oh, yan. Yes. Ito pang arrange mo na nga ito nga, ano? Nga, i-update pa. Kaya, tingwa kita rin pa nga makapakigangot sa Victoria City PNP. Pero do, ay pagid sila nakatag sa ito sa nga, ilapagid nga mga, ano, no?
0: Oo.
1: Nga mga further investigation. So, para ka ito pang arrange.
0: Oo.
1: Angot sa sining nga natabo nga insidente, shooting incident, dito sa siyudad sa Victoria, sa katropa ang Irwin.
0: Aha, ongoing pa investigation. So, bangso ginalantaw to ba si personal? Ang hindi nga mga, ano, ang hindi pagpatay sa dua, katropa ang France. Si Parado ng incidente, katropa ang France, no?
1: Katropa Irwin?
0: Si Parado ng mga incidente, nagluntad, no?
1: Yes, si Parado ni siya, pero do ginaangot na kapulisan nga posibleng ang nagpatay.
0: Isa lang?
1: Isa lang maniguro katropa Irwin.
0: Oh, balay ni tanan nila?
1: Katropa Irwin?
0: Sa balay ni tanan nila na tabo. Ang natabo
1: ang pagdutang. Ano nito, may distansya ng kamatayon ni Nikunanan kumparar kay si Balios mo. Doon na labutan pa ni ginaligar katropa Irwin, ginabulubanta. Doon kilometros pang distansya.
0: Oho.
1: Sang dugin ka ang tagiguro sa mga suspekta. Kahit ang nagpakilala ya sa kamataan sa pagtatay sa kay si Balius, ginaligar ka tropang Irwin, ano ko mo, do militar ko mo.
0: O ba, sa
1: nagpakilala? Nagpakilala ng militar. Tapos sa akin ko nanan niya, nagpakilala naman ng NPA.
0: Ay? Hindi ko chistin?
1: Tapos na mga aligasyon, no? Ba't ka tropang Irwin, hulaton pa na, kung ano giniang niya, bastante nga detalye ang otos sini nga insidente sa Tapawin.
0: Sige, ka Tapaw fans.
1: Kaya maano kita, no? Tinguan pa na yung ang Victoria City PNP.
0: Mm-hmm.
1: Tapawin ang otos sini nga krimen nga involved ang duwani ka mga persona. Mm-hmm. Tapawin naman yung update sa patrol.
0: Mm-hmm.
1: Ini si Katrobang France, Santo Burgos, kung mga pukul-pukul sa lawas magtubar sa Santo Bas Gold. At para sa nag-audion nga Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
4: XFM Live Reports.
0: Salamat kay Katrobang France sa mga latest nga update angot sa shooting incident dito sa barangay Gawaon. Student sa Victoria's mga katropa nagluntad ni siya sang Friday hapon, no? Ang isa sang pahayag tong casualty or na biktima si Mr. Jerome Ceballos. Mga katropa, marabdumaan ko ni siya, isa ni siya sa nadakpan tumo sa una sang lima tubla kabilog ng mga suspect ng NPA na nagpalagyo halin sa ano sa Toboso, no? Matapos nagluntad to ang isa kanakong insidente, nagkadto pakadtos makulod, you know? Pilaso ng iban, may pilas. Siya ang driver ni. So isa ni sa mga nagindakop, ginarestar nga mga personalidad kay ang iyang daw van siya ginakilahan daw tapos nagsakay ni mga hindi kilala ng mga tao.

masang RSSI. Ha? Gadako, gadako, no? Tanaon tara bala kanu pera kanu latest data sa aton nga mga planters SRA angot sa ining problema ta sa RSSI mga tropa. Way pa ta may kita nga bulong pero ang mga planters may nakita to. So nga may ara na bulong, may ara na sang chemicals nga pwede gamiton para magpatay sang RSSI. No, duwa ko doon ka pamaagi mo ang ilang ginalantaw nga pwede himuon. May long term kag may short term. Ang short term mga katropa medyo cost effective siya, no? Pero it comes with a price. May presyo, eroplano ni sa mo pagkatapos may ara sang lagpad nga mga ano di nga mga lugar nga pwede unahon anay, no, sa pagpatigayon sang sining patay sa mga insekto nga nagakaon sang aton paranom nga tubo. Ginexpect na rin by 2027 mga katropa or by today, by this year, pag abris ang galing, posible mabatsagan naman ang ining pag luntad pagpakatakis ang RSSI dari sa syudad sang ukon sa probinsya sa Negros Occidental mga katropa. Ang nga importante sa ato ni, no? Kay ti una bes, ang Negros Occidental, isa sa mga probinsya nga nag-supply sa kalamay sa bilog Pilipinas mo. I think 60-70% nga supply sa kalamay, kita ang nag-producer. And that's why tinawag kita nga Sugar Bowl of the Philippines, nga kita ang nagapanguna sa pag-producer sa sining kalamay mga katropa. Pero may problemas na di. May mga concern ang mga planters na ton. Kag ang iban ng mga small planters eventually nag-convert naman into a different crop mga katropa. Because ang risk, ang budlay, ang iyang gasto, no, sang tubo, nag-problema ta. Kay grabe, gataas. Ang presyo sang ang maintenance ba sa pagpatubas ng tubo halin sa pagtanom pakadto sa mga anan mga tawags ni mga pagkadto na sa pagtapas mga katropa plus ang concern pagid nagabarato ang presyo sang mill gate price, no. Ginabakal sa aton pila ka mga centralis there is Negros Occidental halin sa mga planters mga katropa. Ang mga lago mga planters they can withstand sa problema sang RSSI ang infestation, no, kaya man nila, no. Ang problema lang gid mga katropa is that mga small planters naton they're trying to change their crop, no, para hindi na mag superior pa, no. Pero ang problema mga katropa ang RSSI hindi man lang ni gali ya halin, ha, nag-mutate man isa, hindi man lang sentro gliya ang igo sini sa mga tubo, pwede siya magkadto sa pananom nga humay, no. Pwede man sa mag-igo sa mga saging, pwede man sa mag-igo sa pila ka mga tanom mga katropa nga posible mag-igo man sa aton if, no, mag-epekto sa mga pananom naton sa Negros Occidental. Nag-mutate man sa gali. So kinanglan panawagan sa mga planters ni Subong sa Negros Occidental, himuon ta na ang pamaagi, no. Istoryahan ta karon ano klase pamaagi na kag pila ang presyos na, no, basi matam-an ta. Kag nagpareser na to ang Sugar Regulatory Board mga katropa, SRA administration, I'm sorry, nga nagpagwa na sang 209 million pesos para sa pagpatay o kung pagkombat sining insekto nga nag-igo sa aton nga aton pananom sa aton pala sa aton nga tubo mga katropa. Sorry, Hunter Bla, i-avoid ko lang pinaka mga update, pinaka ka mga responsibilidad na itong mga katropa pagkatapos istorya, Hunter, plus ang barangay Felisa, ho, nagpanawagan man to hostisya kontra sa baho sang landfill nga reklamo sa pila ka mga residente. I hope tani makita ni kay may dialogo nga pwede matabo dason simana. I think daw Lunes bla mo boss, no, may ara sang dialogo nga pag updan sa mga residente, mga stakeholders dira sa barangay Felisa plus ang aton nga DNR base maupod man plus ang aton committee environment aton nga syudad mga katropa magapamati sa magapamati sa
mga sentimiento. Mga presidente sa Marangay Felisa, nga naparawagan, sa so, niya untatin nyo na kayo.

0: grabe ang aton nga landfill kay nagalit, nagabaho, kaga nagapekto sa pagpakabuhi sang tagsa-tagsa ka mga tao, mga katropa, no? Balikan tani, istoryahan tani pagkatapos sa mga panumdo, mga katropa. Standby.
1: XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yan, Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Sistopain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sistopain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sistopain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sistopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistopain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Exciting, bro!
11: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Prudent,
0: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Balik na rin mga katropa sa pagpakalagad na ito. Ang oras natin is 7:21. Oras dala sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday. Buhay! Una-una ang panahon na ito mga katropa. Palihog na ko sa pinakamakuturan ta. Relax anay. Kaga mag-enjoy sa katon nga mga panahon. Kay hindi init. Usually, abi sa mga regular days na ito mga katropa, may init dari sa aton lugar. Amo pa rin ginakuno-kuno nila, kabase kuno mag-luntat. Ang isa ka malapnagon, madugay, nga tig-ilinit, El Nino, nga mag-ingo sa Negros Occidental, ti daw ga hulat-hulat man ta mga katropa sa mga preparasyon sa aton lokal pangunuhan, kaya nga aton pungsod mga katropa, Negros Pilipinas mo, ang maigo sa Negros, ti pero karon na da wala pa man, hindi pa mabatsyagan naton kay ginabundakan patas ang bagyo. ginabagyo pata, pero sa mga sitwasyon katulad sa mga katropa, importante, may ara kita sa mga preemptive, na? May ara kita sa mga preparasyon man, kay kung mag-igo ni sa aton nga mga lugar apektado ang aton nga pungsod, angot sining mga natural calamities, kailaga luntad sa aton nga lugar, mga katropa. Na-experience na ito ni, nagligad daw 2023, no? Ang El Nino, nga nag-igo sa Negros Occidental, luoy sa mga planters na ito, sa mga pananong na ito, mga katropa, sa una, malapyan mo ang bukid, nag-blue-green, pero pag igo sa El Nino, ang bukid ta ga brown kag itom. Amo na sang ang iyang epekto mga katropa.
1: Hambala pa.
0: No? Morning sa aton mga katropa, Ma'am Shirley Arevalo, thank you. Have a blessed Sunday everyone. Simbata anay katropa. Ma'am, thank you. Salamat gid Jessica Gonzalez, thank you. Salamat members ng class naton sa Southern Negros nagatutok man sa aton parangkutunan. Mayong aga sa inyo tanan, no? Thank you good. Noe Hilliares, no, sa mga katropa naton. Salamat gid sa Barangay 35 na katutok man sa mga katropa. We have Lia Ramos, no, nga nakatutok man sa aton katutunan. Kay Vincent Hilbulario, no. Salamat gid sa inyo. Asenda diri ni sa ano ma'am, no, Ma'am Lia, sa inyo sa Asenda Michelle, Barangay Talutog, ang padayon nga paghaboy, buta akong kisa. Daw, you know, ang tao kaka-frustrate bala sa responde sa mga ahensya nato sa gobyerno, nga antes para magiho, matapos ka magiho, inablang tumbalay na mga biktima ang mga apektado. Jelwin, parang Vincent, morning nga, Dan Sharing na, nagapangabay man gani si Vice President Sara Duterte, nga untata na ang pamulitika. Di ila man lang di Japan, sir. May politika man sila nga ila. Tanan nga mga politiko, may politika, no? Resulta naman lang isa sa posibleng away. Politika man Japan, no? Sa bungsod ta. Bisaya ni Bay, no? Shout out ko lang, Uma sa Kapihan, sa Overflow, Barangay Makagahay. Thank you. Lia Lobrado, may aga. Thank you. Kamagkalan nga mga katropa nato ni. Salamat gid ha. Ma'am Lia, thank you. Yes, ma'am. I hope tani magiyo ani sa local government. Kani local government ta daw bungol kag bulag man lang ni sindi. Sa problema sa Asenda Michelle Barangay Talutog to dito sa Mursa. Diba? Panabot naman ni sa alkaldi ta. Panabot naman ni sa gintry man nato. Labot ang alkaldi sa Mursa. Do wala gid ya. Pati hindi man sa magsabat di. Abot ta. Ano gid ya ang ano gid yang ara da nga medyo mainit ang ato mga official da sa sa pagbulig sa mga residente naton dira sa ano ang tawag din ni Ma'am Lia pero sa niya barangay patay nga manok ni ta, live sa Senda Iti barangay patay nga manok ni Taala Mursa. ang social obligation nato mga katropa sa mga residente ta if may ara sa reklamo pamatian ta. Kabalo kita nga ang ining mga higo sang manok, higo sang sapat, ihaboy mo da sa malapit sa mga residential area maapekto sa may epekto sa ikayong lawas sa mga residente. Sige ka pa Japon na boy. Despite sa reklamo, no, do galing daw Manila daw hungod na sa base guro ng da palin na kamo na kinabuyan na kamo itinda. Ta. Oh. Pero may tani may intervention na aton local government, no? May intervention ng aton nga mga aton nga ano aton nga mga government agency, no, sa ining nagakalatabo. Anyway, let's wait for that mga katropa kung anong mangin resultado dira sa barangay ano ho barangay Tarutog Gisenda Morsha reklamo sa mga tao. Pero may Rome lang ni mga katropa na sugod na ni sa carpable nga mga duta mo gincarp nga duta ngagin panagihan sa isa ka privado nga individual ngagin baligya sa pamilya taala ngagin bakal sa taala subong lain ang problema nila duta na kag ang duta na pating baho sang itays manok dito abot lang tani ga responde nagkadto nang EMB mga katropa dira sa Taala Farm Taala nga property dira sa Senda Michelle Barangay Talutog wala man Japon kasunod to why nakapenetrate I don't know kun nga why ta ka ba no basi may ara sa mga hokus pokus nga katapos lang kisa hungod nila ni Taala di ang mayor sa Banwa amo na gani sa mga taga Senda Michelle madmad na kamo pilion nyo yung mga kandidato ka mga leader nga nagapamati sinyo da kaya kung magkamon Japon nga sa mga problema sa aton mga residente sa aton ni Epomuruyo wala nagapamati ang lokal na panguluhan what for may ipapungko nyo na sa posisyon no? What for nga ara pa na sila no kasi ablado katampalas man sa posisyon sa atong gobyerno na may mga reklamo bungol sa Japon kabulak. Huwag kaso mamliya, no? Kung nagkasakrapisyo, kamo may gaba man. I'm sorry, as in the Mikael Lagli. Sa Talutog. Ay. Ara, ula naman sa Lisbong. Na. Oras na mga katura pa, 8:30. Katuan na, dason nga, ano ah, talakayon to na sa Senda Micaela, dason mga katropa, no? Ang ini problema sa pinaka mga residente. Ako lang gidya, ginaktuhan tani sa barangay da. Ginaktuhan tani sa mga lokal nga mga official ta. Even ato nga mga SP da tani, maglantaw man. Napalabot naman sa mayor's office mo. I hope napalabot man sa siguro yung palunsod. Pero lapnago na ni kayo mga katropa ang problema sa mga residente naton sa Senda Micaela. Mismo ang barangay kapitan lako layo gorong barangay kapitan da sa balay nila no way guro grab ot baho da sila muna nga sige sila ano lang oh pagkatapos ay doon ko may compliance pa rin sa DNR ta no? May compliance ni sa aton nga ano nga EMB no sa barangay sitos kay ginbutan da nagula lang sila iyaway sa papilis da I don't know kung may business permit pa na. Ay, nako. Oras na ito, alas 8:30 mga katropa. Ilugaran ta na, Ma'am Alia, ang inyong mga reklamo da sa, ano, sa Senda Micaela. Ngita tanay sa mga kabulig-bulig sa inyo na para ma-check ang pila ka mga, ano da, no? Problema ninyo. Oras na ito, 8:13 as magpakaragad na ito. Mga katropa, ariho, nagbarabot sang concern ang pinaka mga planters, no? Ang UNIFED ang sa pagpanguna ni Manuel Lamata nga nagbarabot sa aton nga mga ahin sa gobyerno nga kinahanglan na magtrabaho, kinahanglan na maghimo sa pamaagi para batuan, para tapuson ang problema sa

may ara sa pamaagi nga ginahimo ang aton nga ano planters, no? We don't know kung tuo, wait, nakabalo kung ano gitman, no? Epektibo siya. But then, doing so is kinahanglan nga maghimo sa pamaagi. Okay. May ara na sa chemical to. Naging propose ang UNIFED, mga katropa, sa aton tagsa ka local government unit. But it comes with a cost. Medyo dako-dako ni ang iyang, ano? Iyang, iyang budget, mga katropa, nga ihatag para sa ano, para sa SRA, para i-mobilize mga katropa or para sa mga planters na to, para i-mobilize sa total nga pag patigayon sang ano ba na pag patay sining RSSI. Duha ka bagay, pwede ni siya gamiton mga katropa. May ara na sa sang ano eh. May ara sa sang may ara na sa sang mga nahimo abi, no? Ang ining ini ang mga plant ining mga supplier mga katropa, no? Pero why pag in-divulge ang pila ka mga makabigta composition kag ngalan pa, no, until ma-approve ini mga katropa, no, sang ano sang SRA kag magpatigayon sang pagpamumba abi, no, sang insecticide, no, nga gina pahayag epektibo sa pagpatay sa RSSI mga katropa. So at least may mga alternative ginahibo mga katropa, may ara sa alternative gina-propose, pero ti certain kuno mo ang UNIFED nga ti okay niya ang igo sa mga katropa. Ang brand why pa matapos, why pa mapagwa mga katropa, pero no composition sa bisang pila ka mga chemicals nga dako ang bulig sa pagpatay sa niya ano ining insekto katropa. Ang interesting part is that kinahanglan nga mag-declare sa state of calamity ang pila ka mga LGUs mga katropa to mobilize the fund, no, sa tagsa ka mga lugar, no, pero ti how expensive, may pila ka mga pigura di sa mga katropa yung pagwa, but ti kinahanglan to ni Japan beating. Kailangan pa Japan proseso sang SRA para mahibaruan o kung makwa ang pilaka exact na figure mga katropa. Ang mga pamaagi pwede sa i-drone, pwede man sa paru-paron ang aeroplano para sa pag ano pag patay sa mga insekto mga katropa, no? So sadyani sa ato naman yung mga katropa, galantaw kita because the, by 2025 gina-expectaran nato ma-decrease gidman ang aton production sa karamay diri sa Negros Occidental nga ma-epekto sa bilog ng Pilipinas. Nalantaw di nga ti kinahanglan buligan ato mga farmers, plus ang isa sa mga problema ang barato nga baklanay sa milky, baragamat-amat naman decline ang presyo sa karamay mga katropa. So base by 2025 may ara sa mga adjustment, may mga paglubo mga katropa. Bali base hindi ta mag sugar baldi. Ang problema amusni, no, kalabanan sa pila ka mga kulturan ta sa Negros Occidental naga-convert na. Ano nga mga ginahimo, no? Ang iban nga mga farmers mga katropa, ginabaligya na nila per subdivision isa na. Okay? Kapalapad sa mga subdivision, ang mga plantation sa tubo, ginabaligya nila, no, para i-convert na lang to industrial. Ang iban, nag-convert na lang mga katropa sa iban pang mga cropings, abi, no, the fruit crops, kag whatsoever, nga pwede magamit ng mga less expense, abi, less man ang threat sa mga insekto nga mag-igo sa ila. Ang iban, solar, na, ang solar, ginagamit ang malapad nga mga duta para sa solar mga katropa. Now, gina question di ang suporta sa aton gobyerno, no? Para sa mga farmers naton, because nag-convert ang ila, nag-bagong ila mga cropping because suporta sa gobyerno, medyo hindi amuna kasolid, no? Pero, ti tanawon tani, dasun nga may nadlaw mga katropa because nga ti ang ginapahayag di is may ara na sa chemical. May ara na sa mga do synthetic nga nga mga ano nga mga hindi ba na delikado para sa aton nga mga pananom mga katropa ang chemical kuno nga i-purchase, gina-propose, gina-purchase.

0: ginapropose niya i-purchase sa UNIFED, mga abyan. No? Pero, puratun ta, anong final siya ni mga katropa makonvince ayan ang pinaka mga local government units naton? Sa ginapropose abi sa mga Plan First Beres Negros Occidental. Oras ta, 8.46 na sa pagparagad naton. Balikan tari, no, ang aton na pag-tarakay pagkatapos anay sa mga panumdo mga katropa. Standby.
1: XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na siya ng kaibigan ko na umiinom siya ng Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar, gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
6: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Chronic pain.
12: Ang sakit.
11: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sistapain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Exciting! Wins!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: For them, nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik din mga katropa sa papakaragin natin. Ang duwa kabagay, ang gina-propose ni isang UNIFED mga katropa, which is the short term. Amo rin ginahambal nga basic ang epekto sa mga katropa because nga may ara na nga nakita nga pwede gamiton ng mga bulong para sa pagpatay sang ining insekto. Pagkatapos, ang long term nga gina-preparan sa probinsya amo ni ang bio control. Kinablang mabreed ka no sang mga prey sang sininga ang nagakaon nagapatay bala ang mga insekto man sa RSSI no, which long term pero hambal sa mga tanters nga we cannot afford to wait any longer no for the next month because pwede ni maglagkadto sa ibang pang mga pananom. Una da is pwede magkadto sa palay, pagkadto pwede magkadto sa mga una no pang mga fruit crops no ang RSSI mga katropa mag mutate no kag mapikto sa pananom natin diri sa aton nga probinsya mga katropa. That's why hambal nila urgent dinhi and asking the local government para mag-declare sang state of calamity mga katropa to utilize the emergency fund nga mabulig sa mga planters na sa Negros Occidental. Ang mga planters na nagko, no, why ba niya concerned guru, no? Kaya ba nila? Pero ang punto lang gid, ang mga planters natong gagmay, amo na yaton buligan niya, no? Amo ni silang buligan mga katropa, subong, no? Kaiti nag-agunto na gid sa sitwasyon, bla. Plus, ang aton nga lugar, aton ba, ang Negros Occidental, ginakabig pa nga may-ari isa sa mga dako, malapad, ang pananom sa tubo dire, ang kita, isa sa mga supplier. Sang ining ginakabig ta kalamay na gina-distribute naton sa mga Pilipinas mga biyak. Ti ano ay hanang future naton no? Sa pagtaas ang presyo sa mga braklon mga katropa, sa pagtaas sa mga presyo sang sa cost of living sa tao dala sang pagsaka man sa basic mga braklon no? Mas ilalaon niya pa ang sitwasyon ah. Mas malala pa ang epekto sini kung magdinungan sini ini mga katropa. Ah, ang hambal di the more nga nagainit abi mga katropa, the more nagdagko mo nagabakod ang ining insekto. So ginahulat-hulat mga katropa kung anong mangin take sa mga pinaka mga LGUs diri sa ginahinyo mga katropa sa pag-declare sa state of calamity sa tagsa-tagsa nga lugar. Depende sa severity ah, sang igo sang RSSI mga katropa. Pero tingin ang balde nga before palang mag-infect da o kung mag may infestation sa lugar kinanglan may ara na kita sang control sa paglaptas sang ining peste mga katropa. Ang problema lang like for example B ang bago nagpa-spray ang bago himo sininga mga pamaagi mga katropa ang iban nga lugar maapektuhan because nga ti ang iban toy gadamo galapta pero sa lugar nga isprihan no madutay sa ang tendency base mag migrate naman mga katropa no magdamo so kinahanglan tingob daw eh no ang pag-declare sa state of calamity. Pero wala tunta lang na kung anong paglantaw sang aton pinakamaalkalde sa ginapropose karon sa mga planters group there is Negros Occidental mga katropa. Oras na ton 8:55 mga katropa. Morning. Sa kay Ma'am Lia Ramos niya balay na din ikap galing may itlog ang iya ilong. No, doka subo no mga katropa, no. Oras na ton 8:55 mga katropa. Oras dala sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every day. Win every day Wednesday. Alright, so muna mga katropa, no? Good morning to all the birthday celebrators, mga katropa. Wish you, sa kay Argel Panunciano, happy birthday. Wish you all good health, more birthdays to come, and God bless you. And that's coming from Bacharo family, Caro family, Sarabia family, Kagambuwa family, mga katropa, Panunciano family. To all the birthday celebrators, mga katropa. Ma'am Sol, good morning. Happy listening lang sa inyo. Shout out sa kay Kagawad Bibot, Julito, Kagawad Junior De La Cruz, Kagawad Romel Exanes, kag Treasurer Elmer Pescadero, no? Kay Mer, kag sa kay Mary Jane Balyo Alyo, sa kapihan ni Chairman Linda Garcia. Dara sa Barangay Dumanan. Thank you. Salamat gid ha. Musta lang da, no? Kag ayo-ayo lang, no? Halo-halo, medyo ulan-ulan sa bungo. Di pa ulan gid. All right, oras naton 8:56 mga katropa. Wait, oras. Thank you gid. Kit anay naman kita sa buwas, no? Sa aton programa sa Bullseye, no? Wala kahit sa pila ka mga update. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, thank you. Enjoy, God bless. Enjoy God's blessing. Enjoy life, keep safe. God bless. To birthday maniguro. Sir Alberto Norbing Loreno, sa I think si Line siya, kung di ko magsala. Nakatutok sa XFM. Salamat gid ha. Thank you gid ha. Noe Hilyares, Barangay 35, sa Bacolod. Sa kay paring Vincent, salamat gid. Takuling man si paring Vincent Fulgolario mo. Oo, takuling man siya. Thank you sa pagpamati diri sa aton nga palatuntunan. Okay? May pahabol pa. Ma Mary Ann, Mary Jane Balyo Alyo, ari kami ga pangapi, bawo mayo ba? Pwede ka apas da. Thank you gid, salamat gid ha. Oras na to mga katropa, 8:58 na. Thank you ha. At buwas naman kita makita na mga katropa sa pagpanganagan natin sa Bullseye. Meantime, enjoy the Sunday programs. Masunod na si Mami G, no? Sa Pinoy Classic mga katropa, diri gigapon sa XFM. Sa ngalan sa aton nga technical partner, kaupod nato sa technical side, katropang Judy Villegano. Sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa aton CEO, President, Dr. Rimini Tuoy. Ako naman sa katropang Win Salinas. Sa kapaalam, tugtubos. God bless mga katropa. Happy weekend.
0: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
5: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting! Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
2: Edukasyon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997. Ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino pagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sang aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0955-4150.
5: Edukasyon para sa igayong lawas.

Straight from the heart of Bacolod City, kagderecho sa inyo mga radyo, pati na sa online stream. Nakatutok na naman kamo mga katropa sa inyo yung paboritong estasyon when it comes to Sunday OPM Classics sa ginapatukar. This is 103.9 XFM Bacolod. You're with Mommy G until 11 o'clock in the morning. Well, kung OPM ang imo yung ginapagita, dili ka na lang no sa XFM every Sunday from 9 o'clock till 11 in the morning. And i-ready na ang inyo dira yung mga kape. Depende kung ano ang taste ninyo. Ang ato niya nga Yes to Health products, mayara gidaan sa tatlo ka mga flavorful nga mga kape, pero hindi lang amusin na ang lagso ninyo. Kaya nga, healthy benefits ang ginaistoryahan diri. You can choose from the Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, and Santone Plus Coffee Mix. In fact, gusto kong toast sa inyo or mag-cheer sa inyo, ano? Kahit tungod nga at subong nag-inom gid ako sa atan nga Santone Plus Coffee Mix. O sige ha, so mga katropa naton, na-up din ninyo si Mommy G para sa duha ko oras nga istoryahan ay when it comes to songs sa gina-play naton dere. And ang pinakamainit nga mga hits sa matugnaw naton niya nga Domingong Adlaw. It's already the 12th of July 2026. And ang aton yung paborito ng mga local artists, ang aton gid nga mabatian. Just stay right there, only right here on your OPM Classics sa 103.9 XFM Bacolod. And this is Boy Mondragon. Timing na timing, no? Ang aton ngayong weather nagainulan, so let's hear it from him right here sa aton Sunday OPM Classics.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
2: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
1: Marami na akong narinig
2: na testimonya
1: tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Kaya sabi ko, try ko rin.
1: Laking pasasalamat ko talaga
2: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumirang.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assisted pain.
9: Kalang pain.
10: Fast and safe.
9: Assisted pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assisted pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: 90.3 XFM.
0: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you.
0: Santon
12: Plus Gold.
0: Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na,
0: lalakas,
10: at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
0: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
0: Santon Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
0: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
14: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Santon Plus
14: Herbal Oil.
10: Garantisado.
14: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
14: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: Mag-Santon Plus
14: Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one.
14: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus
14: Herbal Oil.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
11: Kumaan ka rin sa centro. Come

0: Mali.
1: That was the smooth voice of Ray Valera, Mr. Ray Valera. And if you're just joining us, you're listening to 103.9 XFM Bacolod with me, Mommy G. And we've got a massive playlist of throwback hits lined up for you for this morning for our Sunday Pinoy Classics. But first, let us check ang atanyang weather update. It seems that Bobby or si Una-Una, no, no, pagtupaya di sa aton, si Bagyong Inday, nag-exit na sa Philippine Area of Responsibility. But it seems nga daw may bago naman kuno nga LPA yung ginabulubantayan, and not just one, but madamo ini sila. But then anyway, ang Negros Occidental is already out para sa heavy rainfall ng warning. Nagligad to orange rainfall, no? That was yesterday. Pero kakas na siya. Ah. Only ang Antique na lang ang mayarayas ang 50 to 100 millimeters, no? Ng heavy rainfall. Rainfall tuloy. Rainfall. And tomorrow, dito na siya sa may Ilocos no, nga bahin. Okay? So, amoy na ang ato niya yung weather update kay tungod nga ini mga pag-ulan-ulan is brought about by habagat. Yes, correct. Ang habagat subong, amo ang nag-aapekto sa Luzon, Cagsa, Visaya. So, expected na ito, ano, mga katropa, na may aragit sa pagtupa-tupa sang ulan na sa pila ka mga bahin sa Luzon kag Visayas. So be alert lang sa gihapon, especially sa ato ng mga kabataan nga magakadto na naman sa tag-sa-tag sa ka mga eskwelahan. Hindi kayo pagkalipatan, ano, before they step out of your house para magdiretso sa eskwelahan, paimnungi sila sa ato ng Suntone Vitamin C. Not just for the kids, it's also for the whole family. Ilabi na sa ato niyang mga ginikanan who's supporting, no, ang ato niyang kabataan and as well as ang ato niyang bugos ng pamilya. So don't forget, no, basin ubusan na kamodera, maghapit lang sa may Yes Health Wellness Center na hamtang sa may door number 46, Winko Building, Lizarri Street sa Bacolod. Or kung lapit man lang kamo sa mga butika, ilabi na kung makalabay sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, and Generica. Sa Grace Pharmacy, Rose Pharmacy, and Watson's Pharmacy, as well as sa Sincere Drugstore, pamangkuta lang, no? Kung may ara sa Santo na Vitamin C, in fact, may ara gidin na. So,

0: Wow, Victor Wood with iniibig ko ay nakatali na, wala nang masasakit pa doon. Wala nang masasakit pa kung ang ating mga motorista maka-experience na naman ano, sa mataas-taas ng balayeran na when it comes to pampagasolina. That is why, let us try to check kung bala pila ang mga presyohan ay, or pila ang presyohan ay. Sa petrolyo or produktong petrolyo by next week. Inaangako niya yatag sa inyo when I come back para sa ating programa ng Sunday Pinoy Classics only right here on 103.9 XFM Bacolod.
1: The best of Sunday Pinoy Classic on XFM.
2: Exciting, bro!
3: Sunton Plus Gold!
4: Ito nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sunton Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
3: Sunton Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sunton Plus Gold!
5: Kape mo, kape ko rin! Healthy ka at ako! Yan ang Sunton Coffee Mix! Ihalo sa 1 dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunton Coffee Mix! Lasang sa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Sarap!
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain.
10: Ako ba si Lisa, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Go!

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansa Sumag, isa kang studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anton Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Magbibigay sa mga
2: buta. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM sa Bacolod 103.9 XFM.

our clock. And as I've said, this is the second and last set para sa atin yung Sunday Pinoy Classics. And Kakay Velasquez, it seems nga forever blue gate ang mabatsyagan ano, sa mga drivers naton, dara, mga motorista naton, because mayara na naman sa dagdag bawas sa presyo sa ato niya mga gasolina. Oh my goodness! Basta magka-hypertension ka na, dapat mag-inom ka sa ato niya Santon Plus Gold. Para nga iwas no sa ginatawag na pagtaas sa inyong presyon. O magka-alta presyon ka mo tungod nga nagsaka na naman. Nagigat to nagdubo na. Subong nagsaka na naman. O hindi nga ni may pagnubo sa iba na no. Pero kahadagligan to nga semana. To natukipan nga may 30 pesos nga saka sa mga LPGs. O diri naman niya sa produktong petrolyo sa masunod or sa sininga semana. Ang Department of Energy ang may pagsaka sa diesel halin sa 2 pesos and 50 centavos to 4 pesos and 50 centavos kada litro ano. Samtang gasolina man may rollback sa gasolina 1 peso and 25 centavos pero posibleng magtaas sa 75 centavos kada litro. Pwede man magtaas halin sa 2 pesos and 20 pesos hasta sa 4 pesos and 20 centavos. Ito lawa ko kagi naman 2 pesos and 20 pesos. 2 pesos and 20 centavos tub-tub, 4 pesos and 20 centavos sa kada litro ang diesel. Okay? So, there's a dagdag bawas no sa presyo hanay sa inyong walayran sa inyong produktong petrolyong napilian gid sa inyong salakyan. Sige lang nung tanakaroon kayo may tensyon na naman to naglala na gidgani dito sa Middle East. So hopefully you know sana ni matapos man. Sige lang para pangamuyo lang ta sa gihapon nga pangamuyo. And syempre tani hindi naman forever blue kun madag-an ninyo ang jackpot price yung 70,431,947 pesos and 88 centavos sa ato yung 655 grand lotto. Wala abi sa may nakadaog sa July 11 yung draw. So that was yesterday. So wala gin sa may nakadaog ano? Sa jackpot price. Pero may nakadaog sa second prize, tatlo kabilog. So, tungao nila ang 466,666 pesos and 66 centavos. Sa third prize naman, butsidingon, may apat ka numero out of 6 na 222 ang nagdaog. Ay, wow. So, 5,855 pesos and 85 centavos. May arapagid, tatlo ka numero out of 6 nakakuha 5,400 95 sa pagkada buda mo 60 pesos taya liwat. However, may isa pagit ka draw 642 still yesterday's draw wala sa may nakadaog 11,400,166 pesos and 51 centavos but may nakakuha sang 5 out of 6 nga number so 17 sila magatunga sa 64,705 pesos 0.88 centavos 891 ang nakakuha para sa 4 out of 6 nga numero. So, ito nga on, 1,122.33. And sa 4th prize naman nga winner, that's 3 out of 6. That's 14,726 ang nagdaog. 20 pesos. Tanya, liwat ha! Amo ginang mga Pinoy, ano? Game of chance, yung ginatawag. Pero seems nga hindi gidaya forever blue ang kabuhi ah no there will be ups and downs but still you have to continue just do good be good kasi lingani ano ang reminder sa atin niya yung Biblia na plant kindness
Sow kindness and reap kindness. Okay? So, amo si Nano ang ato niya nga update sa ato nga mga katropa. Don't worry, I will still be back. In fact, here's a song, another OPM hit no artist before. Ginatawag ni siya yung kilabot ng mga kolehiyala. Actually, second lang ni siya. Kay una gid nga kilabot ng mga kolehiyala was Haji Alejandro, the late Haji Alejandro. Pero sa nagsikat ni siya by year 1990s, I guess, Ariel Rivera was also considered as kilabot ng mga kolehiyala. Naging kilabot man ni siya gani kay kadamo sa nga nahumaling man sa iya. In fact, one was Regine Velasquez. Pero di happily married naman subong The Asia Songbird. So here's Ariel Rivera para sa pagpadayon sa atin nga Sunday Pinoy Classics.

0: Hits FM.
1: FM.
2: Exciting! Sample Plus Gold.
3: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay? Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
8: Mas gari mo sa ka-service ko. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako ni Kud.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
1: doctor.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
2: Good thing may Anton Gold Coffee Mix.
1: Maluwas sa manamit gid,
2: may free collagen
1: ug glutathione ka pa.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidya ba na kay wala na nagkasakit ang akon ulo? Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa presyo
6: magaan.
7: Kumaan ka rin sa
8: sentro. Kamsa Bullseye.
9: Depart.

drop by, here's another OPM track from the Smoky Mountain. Smoky Mountain na dumduman ninyo, I guess sa mga new generations, medyo pilalanggit ang nakakilala ni sa ila, no? Siguro na-introduce ang ila yung mga ginikanan to them. And namatian nila and they've listened to it and diba nami pamatian? Yes, Smoky Mountain. Amo ini sila ang Filipino singing group again porma, no? By the musical director, very well known, Ryan Cayabyaba. Siya man yung executive producer. I mean, sila ang nagporma, no? Ryan Cayabyab and Jude Berlin, the executive producer. And ang mga members ni, we have James Coronel, Geneva Cruz, Jeffrey Hidalgo, and Tony Lambino. Sila ni ang pinaka-original. Kaya in fact, may ara Smoky Mountain 2K balamonga. And syempre, no, kadamo man sa ilang mga hits. And isa sa mga hits nila, amo ining Can This Be Love? Yan. So, hope you're going to enjoy this one. And a few more minutes and we're gonna end ang ato niyang OPM Classics. But I still have one request here. So, let's check later on kung ano ang iyang song and ano ang iyang mensahe. For those gali ano nga gusto nila ya nga maging bakod ang ila dira iya nga katul-anan naga pickleball, no, mo nang ila nga pinaka-trending sa karon para makahampang ka mo, you will stay active, kinahanglan nga nakainom gi ka mo sa aton yang premium D3 softgel capsule. Ang premium D3 softgel capsule hindi lamang iya ha pang iwas sa ginatawag nga inflammation or infection kundi pampabakod sa aton niya nga buto-buto. We have the benefits of Santone as well as ang aton man niya nga vitamin D3. I mean virgin coconut oil, no? And malunggay oil plus ang vitamin D3, the sunshine vitamin, para nga sa nasiling na mangin mabakod ang aton nga katul-anan. Himo ini sang Yesu Health Incorporated that you can also order sa online via Shopee or your TikTok account. 10:40 on the clock. You're still with Mommy G and locked in at 103.9 XFM Bacolod.

0: Request on X.
1: Oh my! Amo na ninyo dahambay kong a request. Somebody texted me at 0950-522-2818. A number ending in 5123. Sino di siya ayan man? Ziling niya, Mommy G. Pa-request ko sa song Siya Ba Ang Dahilan by Jessa Zaragoza. Bakit? Ano bang dahilan? O, do kasakit gid ko no eh para sa iya, ano? And sa subong hindi niya pagyapo malipatan ang natabo because may ara gigali isang dahilan. Padawag gigi salamat for texting. Now listen to this song.

0: Request on X.
1: Request on X.
0: Request on X. Mommy G.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Gold Live Testimony.
4: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabadyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrabit kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis lang din nag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
13: X. XFM.
14: FM.
1: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Nga, XFM, kidhaw.
18: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
17: Nga, XFM, kid.
19: Ay, nami ang music, ah.
20: Wala sang konkretong asal. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
17: may how kita pa.
20: Enjoy lang.
17: Nga, XFM, gid how.
7: Timo!
20: XFM 103.9.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hinahigh blood ang asawa ko.
1: Santon

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: down pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga bukika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Mga katupa, exciting!
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric. Malunggay, saluyot ang palaya.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang panahon dira sa inyo sininga lugar? Kabay pa nga as always butang tagid perming pagsinalayuta sa safe sininga sitwasyon. Ari kita sa pagpalagad sa programa kon sa diin aton diri nga pagatalakayon. Ang naglinlain sininga mga nagapamahog sa aton ikayong lawas. Maghambal gani kita pamahog anong pinakaginakadlukan tagid haw. Masakit. Kaya mo nang masami sininga kabangdanan. Kun nga nagakalamatay kita. Ang pagparagad sa programa The Secrets of Health live kita mabatian sa tanan sa mga XFM station sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island Region. Ang ato sa mga pangabay kagpanumdum sa inyo kung may aragid man kamo pala mangkutan nun para pinagi sa kahanginan, pinagi sa inyo pagpamati diri sa XFM sa mga XFM station sa Negros Island kag Panay. May ideya kamong makuha parte sa pagtipig sa kayong lawas kag parte sa paglikaw ta sa mga ginahimo ta sa ring makapalain sa ato sa ring health condition. Kag ang ato sa ring pagparagad pag-opdan kita siyempre sa ato sa ring usual partner. We have our certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sininga programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa aton sininga pagpangalagad. Siyempre, kag sa kinandan, upod sa aton sininga mga suki nga tagpalamati. Nga, nag-subaybay na naman, ano, nag-aabang-abang na naman kung ano naman ang topic ko nga mo sininga pag-share sa inyo. Dira, kag ti isa naman ini ka makabig na aton, Sir Josiel, nga balantayan sa aton sininga ikaing lawas. Pero, though nga ini, Sir Josiel, makasiling kitang threat o kung pamahog sa ikaing lawas, pero preventable gyud dinigali ka tama ano ba lang mga pamaagi nga aton sini mahimo-himoon para malikawan aton dani o kon may ari na kita sini mapalawig-lawig man lang ang aton sini nga kabuhi kag ang aton sini nga ikaing lawas mapian-pianan kag makabawi-bawi kag makadulo depensa diri na sa aton sini nga talakayan.
0: Ang kalabanan sa aton sini nga ginabatya gabi Doc Leo, no? Pwede naton ini kontani ma-prevent. Pwede naton mapunggan nga mag-set in o kon makabatyag kita. Ang problema sini bangod man sa number one, kapigadahon, sitwasyon sa pangabuhi. Bali, ang iban siya na dirati party iya sa siyempre kasaranggid. Hindi sila makasarang. Agud to nga magbakal sa mga pagkaon nga kontani safe. Pero ang pinakaimportante sa tanan, matudloan ta, nga kon balaan nila nga makapalain sa ikayong lawas, at least mahagan-haga nila sang kaon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel, no? Kaya ang pinakapunto malang naton dere, kundi mangin naton at all, kag totally malikawan. Bisan pa, no? May pangbulo balanse man bala kita, Sir Josiel. Niblang, bisan na balaan mo na, pero lain naman niya, Sir Josiel, ang bisan na balaan mo na malain ng isa kabagay, pero ginasigi mo gihapon, at least ang punto sa ni, hindi ka makapamangkot nga sa kadamo sa taos kalibutan, ikaw pang naiguan.
0: Oo. Mamasol ka na lang, no?
1: makasiling ka na lang kung naghihigda kang hindi ka kabangon nga. Ay, anon mo kay, why man ko gahalong sa una, anon mo sa una, ginasaway man ko, hindi man ko mamati, tigaman nulo ko. At least, nabaton mo ng imo sa nga posibleng kapalaran, Sir Josiel. Kisa sa magpamangkot na nga may iban pa, Sir Josiel, ako siniya nga na sugata, eh nga mo ganang kuhan nga istorya ha, ang klaro nga istorya. Sa Dok, nakapamangkot ko sa kaitasaan mo. Nga sa kadamo, sa taos kalibutan, nga ako pa. Pero kung isisaon, galing niya sa nga lifestyle, dito pagaling niya na tokiban, nga sa piyak nga way sa makahibalo, nagdulot sa iya sa ginatawag balatian o kung problema sa kalawasan.
0: Sa muna pinakimportante sa tanan, may dokarta nga ito sa nga kaugalingon para makalikaw kita sa dapat likawan, kag mag-indulge kita sa madapat, mag-indulge kita labi na gid sa mga pagkaon. Again, ang bili na mong darin ni Doc Leo, makaon kita para mabuhi, hindi lang para mabusog.
1: Correct.
0: Kung mabusog kita, somehow, maka-extend sa aton man sininga, maka-set bala sa malawig-lawig nga kabuhi. Pero mas malawig pagid ang ato sininga kabuhi, kon balanse ang mga ginakaon naton sini nga mga pagkaon in terms of nutrients masustintuhan tang sulod sa ato sini nga lawas ang kinadimand ya sini nga mga nutrients para normal man kag balanse ang sini nga pagka-function Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Pero kung kaysa makasiling kita nga mas mayo pa ning tao nga may kabulusgan mo?
0: Oo.
1: Kaysa sa makasiling bla kita nga daway kabulusgan.
0: Ay ban sini nga hambal sila niya dako guro imo burukan ay. Actually burukan ilihian niya. Ang iba naman sa mahambal nga sila niya, grabe man tinay mo sila niya, baga habok na naguro to sa sulod.
1: Literally, Sir Josil, may mga sitwasyon gudman na kung may mga panahon gudman nga sa sobra na ton, kasulod sa mga ginatawag mga pagkaon sa ton sa ningilawas, kag ang hindi maproseso maayo kung nag-stack ang mga higo dito sa parts na ton tinay, may ara gudman, Sir Josil, sa paghabok kung nagkatabo sa sulod.
0: Oh, kag ang kalabanan sa ginabatsyag ta, nagahalin man sa mga ginapasulod ta sa lawas ta Dok Leo. Nagadevelop bala, nagaamat-amat build up dito sa sulod, nagaamat-amat apekto sa normalcy, sa normal nga pagfunction sa ato sa ninyo lawas. Katulad abi sa mingin tupiko ta today ining coronary artery disease. Di maghambal kita artery, amo ning ginaagyan sang dugo ta para mag-supply sang vitamina, kang vitamina, minerals, ang nutrients dira sa dugo nagaagi mo. So dapat nami ang alagyan niya, kay kun hindi nami alagyan niya, buta malos ni hindi man kalabot ang tanan dito sa dapat siya palabutan sa insaktong panahon. Amo na gani may saying, kita yung nahambal bla Dok Leo, anon mo pang kumpay kung patay ng kabayo.
1: Yeah, tagunos karabaw eh.
0: Samo ini mag-discuss kita party sa coronary artery disease. Ang mayor nga lagyan sang nutrients pagkadto sa nagline niya parte sa ato nawas. Pero if we speak about disease balatian niya, anong butang balon sini? Ano ang explanation about coronary artery disease Dok Leo?
1: Tipagambal kita Sir Josel, ng coronary artery disease amo ni ang disease na kung sa diin ng ugat ang ginatawag ng coronary arteries nga nagasupply sa oksihina, nagasupply sa nutrients sa aton sa korason, nagaamat-amat kitid Sir Josel sa paglipas ng panahon o kung nagaabot kita sa punto nga mabarahan ini.
0: Na terminolohiya sa iban sini nagakipot ang alagyan sa ato sa ninyo dugo.
1: Correct no, tungod sa mga pagbara nga nagakatabo dito sa sulod. Amat-amat ini Sir Josil, hindi man nga siling dayon-dayon. That's why damo sa mga tao sini nga do confident lang sila kay ay sila sa symptoms nga nabatsyagan. Kati amat-amat lang. Pero ang pag-support balay ni Sir Josel, atong tandaan na sa atong sila mga tagparamati, nag-develop ni sa mga 30, 40, tubtub 50 anyos. Pero nag-aabot lang Sir Josel sa 20 minutos, duha, tubtub 4 ka oras, ang critical sininga, mga inoras, nga dapat na itong mahingagaw antes pa man mabugto ang hurangos ng tao.
0: Kag ang problema na ton ining coronary artery disease nag-develop ini Dok Leo, hindi lang ni binulan, maybe tinuig kag maybe dekada Dok Leo. Why lang kita kahibalugid sang sitwasyon sa sulod sa ato sa ninyo lawas labi na gid ang talagsalang ang nagapa-examine?
1: Correct Sir Josel, actually dekada. Kay diri ini sa mga 30 hasta 50 anyos nga nagainamat-amat lang dito sa accumulate sa sulod sa aton sa ninyo kaugatan Sir Josel. Kapin pa kon ang pag-accumulate bala Sir Josel sang bara pagkadto sa sagwa bala sa aton sa ninyo kaugatan ang iya sa ninyo pagbukol o ng pagdamol. Why ka halos may mabatsagan sa ninyo symptoms not until nga malabot na Sir Josel ang threshold sila nga hindi na sa maka-expand dito dili naman pasulod ang iya sa ninyo pagbara amat-amat nga nagadamol hasta nga magkipot kung mapabayaan.
0: Anong ara sa mga Pinoy Dok Leo? Kadelikado gid haw kag kadamo sa mga cases sang coronary artery disease diri sa aton sa Pilipinas.
1: Atriti liwaton naton Sir Josel, ang cardiovascular disease halakip na ini gitawag CAD is one of the leading causes of death in the Philippines. Pila sa ni ka mga several factors among aton sininga bisyo maglawas pa sa aton sa mga ginabatyag nga daan sa lawas. Ang pagsigarilyo isa diri sa gitawag contributory factor kun hypertensive ka nga daan, kung diabetic ka, bulubantayan, yun yung cholesterol levels. Ang mga Pilipino, kung hindi mahilig Sir Josel sa mga matamis, mahilig man sa mga maparat, factors sina, mga mamantika, ng mga kalanon, Lack of exercise nagaresulta sa obesity kag masami nga pagka-stress kag ang isa sa ginahambal ni Sir Josiel kaina limitado sa ring access sa preventive healthcare in some areas kag ang iban sa niti ang kakulang Sir Josiel sila sa ring resources sa regular nga pagpa-check up kag pagpagkikita sa aton sa ring mga health practitioners.
0: And ang coronary artery disease so far according to records sa Department of Health kag sa ato sa ring statistics nagapakita nga amo ini ang leading cause of death diri sa Pilipinas.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Amo ni ang nagakalamatay bala nga hambal nila Doc Leo, nagakatumba nga way pilas.
1: Mm-hmm.
0: Bangod kay kadamo sa mga komplikasyon kag kadamo sang madulot sa pagid sini nga mga dugang pagid nya mapamalatian sa lawas naton kun we are suffering sa coronary artery disease. Pero anong kalabanan sini nga ginahalinan Doc Leo how? Sa ato sini nga lawas. We do understand we eat to live not just para mabusog. Nagakaon kita para mabuhi, hindi lang para mabusog. So sa ginakaon naton most likely naghalin ining CAD Doc Leo.
1: Actually Sir Josiel, sari-sari nga mga factors ang kabangdanan o kun may labot sini. Isa ang aton sining pagkaon o kung naman ginakaon naton. Ang main cause sining CAD ti amon nga ginatawag atherosclerosis Sir Josiel. Buto balo ng mga fatty material dito amat-amat nga nag-build up sa sulod sang kaugatan kag ini mga deposit sinatawag nga plaques nagabug-o sini sang cholesterol, fat deposits, calcium, dead cells naton, inflammatory cells naton nga samtang nag lipas sini ang mga tinuig halin sa aton sa ring healthy arteries pagkadto sini sa amat-amat nga pagdeposito sini sa mga tambok dira pagplak dira nagaamat-amat damol nagaamat kitid ang alagyan sang dugo sa kaugatan hasta nga maabot Sir Josiel nga kundi maagapan ang nagailig o kung nagaagi dira nga dugo ang hindi na makapenetrate tungod nga may pagbara nga matabo kag dira na sa Sir Josiel ang heart attack.
0: Pwede naton kuntani ini ma tawag nato sini ma prevent ang occurrence ang coronary artery disease. Pero kun paano ato ni karon nga diskusyonan pero ang mga risk factors diri number one gidya Doc Leo is edad no.
1: Yes.
0: Samtang nagaedad ikaw nagataas ang risgo nga mag coronary artery disease ikaw. Labi na gid sa mga kababainhan after menopausal period bala. Delikado na ang mga kababayenan na halonggid sila sa coronary artery disease because may hormonal changes na ikinabo sa lawas sang babae yang nag natapos na o kung nagmenopause na Doc Leo.
1: Tama Sir Josiel, kating kababayenan ti mayara sa perimenopause, menopause, postmenopause ila sa ringa phase o kung stage ila sa ringa kabuhi which is sa pagtuon ang mga kababayenan yung nag-administration pa may protection sila sa ringa sa problema o kung sa ginatawag baratian sa ringa sa kurasyon o kung mga risgo dira samantalang kalalaginhan niya di pag edad sa ringa sa 45 anyos Sir Josiel dapat magalong-halong nagid. Pero actually ang matutuod niya paghalong nag-umpisa na Sir Josiel samtang kitang bata on pa.
0: Mm-hmm.
1: Ang buot lang nato ng balon dari nga maghalong-halong sa mga sintomas na tungod sang lifestyle kag resulta nga na support sang aton sa ipang panginawi samtang kitang bataon pa. Kag kun makitara kita sa isang family history, mataas nga aton sa nga risgo kung aton sa nga amay o kung ang amay sa pamilya sa ni may sang heart disease before age of 55 kag ang iloy o kung ang nanay sa ni before the age of 65. Ini Sir Josiel, hindi nato mabaylo yang mga factors. Mga,
0: sometimes sa genes, no? Gaupo, yes, Doc Leo.
1: Sir Josiel, no? Mga non-modifiable factors in siya. Kaya may mapasa sa aton, Sir Josiel, mo. Genetically, bala.
0: Oh.
1: Ang aton sinimaginikanan, pakadto sa aton yung mga weakness sa sulod sa aton siningalawas. Nga kung hindi naton ina ma-manage, kung hindi naton makorek ng aton siningal lifestyle, parehas magyapon pang ginawi naton sa ila, muning masiling naton, Sir Josiel, nga ang genes, amo ang bala, ang lifestyle, amo ang trigger. Nga kung ni-trigger na ton tungod sa lifestyle, malupok gid parihas nga problema kag kondisyon ng aton mangkon.
0: So, hindi kita kapili sang ginikanan na, be?
1: Ako bisan papilion ko, ginikanan ko lang yung papilion.
0: Samo ni nga ang iba niya may ginikanan, hambal nila, blows niya pala na nublion nga balatian na. Pareho sa bisang hapo, hambal nila. Hapoon ang lulo, hapoon ang nanay, hapoon ang tatay. Siyempre ang batas niya, manubli man sang hapo.
1: Para ako nupatas, tanan-tanan na.
0: Sa coronary artery disease, ang gene somehow may factor. Kag may mga factors nga hindi na naton mabaylo, we need only to adjust kita sa aton sininga pangginawi, sa aton nga maginakaon, sa aton sininga mga activities. Now, may mga factors na rin, Dok Leo, that causes coronary artery disease. Pwede ta pa ni mabaylo.
1: Ari, Sir Josiel, ginatawag na iyang mga modifiable factors.
0: Oo.
1: Pwede na ito mabaylo, pwede na ito ma-improve, pwede na ito sininga mabag-o. Like for example, pila sining aton sining ang mga bisyo. Kung ikaw sini ang nagapanigarilyo, pwede yung maamat-amat buhinan ang mga sticks sa imo sining pagpanigarilyo, top-top nga maraglabot ka sa pagbiya sini. Kati kung nagasigil kita sa garilyo, may labot sa pagpataas ng aton BP. Mapanubo ang oxygen sa aton sa galawas, may increase sa niyang blood clotting. Kati isa sa resulta nag amat-amat lapuyot ng aton sa ringa dugo. Magluwas nga nag-damage pa sa aton sa ringa hapin sang ugat. Bisan pa Sir Josie, naghaklo lang kita sang aso halin sa isang nagapanigarilyo. Kag ariman pwede man aton ma-manage si Sir Josie o kung ma-modify high blood pressure. Kung mataas ang aton sininga pressure sa dugo, nag-damage ni sa aton sininga artery walls. Dira bala sa sulod sa aton sininga kaugatan, may mo damage ang mga ginatawag walls dira o kung nang iyas sininga hapin na dira. Di dapat ang aton sininga blood pressure. Punabantayan na to na dapat hindi magtaas sininga kung magsobra sa 120 over 80. Kung ikaw man sa isa ka diabetiko, ang mataas sa nga blood sugar, mahimo man nga magdamage sa aton sa nga kaugatan. That's why mga tao nga may diabetes have much higher risk of heart attack. Kag di kung kulang man kita sa nga sa exercise, waay man kita pagpugong sa pagkaon aton sa nga, kadto kita sa nga sa obesity, especially ang fat bala, dira sa aton sa nga abdomen, nagpa-increase na isang risk. Kag di physical inactivity, isa sa resulta obesity, kung kulang man kita sa exercise, di hindi man aton basta mapanubo aton sa nga cholesterol, hindi man basta mapanubo ang blood pressure, ang circulation affectado man, kag budlay man kita magpanubo sa aton sa nga excess nga kabog aton. Kag idugang na nato igdugang pagin naton Sir Josiel ang hindi naton healthy sini nga pagkaon tungod nga mahilig kita sa papos, mahilig sa processed instant mga manamit, pinirito, mga matamis, kagulang kita sa masustansya nga mga pagkaon.
0: So mga bagay ini nga pwede naton kuntani ni ma-modify buta malo sini mapahagan-hagan man lang kuntani mga risk factors katulad sini ko nagapanigarilyo ikaw matamaton mo lula somehow. And remember, according to studies estimate ha, in every stick of cigarette, you will be losing 5 minutes of your life.
1: Mm-hmm.
0: Sa kada stick sa sigarilyo, ginabuhinan mo 5 ka minuto ang imo sininga kabuhi.
1: Mm-hmm.
0: So isipan nyo lang kung pila kakahanan na ubos ninyo, i-multiply niyo by 20, butambalo na amo na amunang mga minutos. Nga kuntani, ari kapatis, babos sa kalibutan, no, galing kay ti nagpanigarilyo ka, mauna-una ka gid.
1: Pwede ba na Sir Josiel ma-improve siguro? I-divide mo sa 5 ang kalabaon sa imo sa nga sigarilyo.
0: Mambala mo ni sa pamahaw.
1: Oo.
0: Duwak suyop. Matamat lang.
1: Matamat lang. Kung pwede mo mahimo nga sa kada suyop mo, isa lang kaminuto, buhin nga, ubuson mo ganun lima.
0: So, poor diet ba, dirigid kita, Dok Layo? Almost sa aton. If not all of us guilty, there is a ginatawag nga poor diet.
1: Correct.
0: Kaya tikon may makitaan ka ganit sa ibabaw sa imo sininga lamisa, mambaldo namit, yahaw. May makitaan ka sa susulod sa imo sininga ref, abis niya matilaw kita, kung nanamitan ganit, ubuso na lang.
1: Mm-hmm.
0: Kung naka-istaka ka man sa pagkaon, siling niya may ara pa man na naka-istaka ng pagkaon sa slata, which is not so healthy kumpara nato sa mga green leafy vegetables o kung mga utanon kag prutas. Now, sa mga ano dok, sa mga pagkaon na be, kumo na be mapagkaon nga masami gina-crave naton sini bala kag gina-order bala kon maglakat kita, maglagaw kita, mag-date kita, anong mga pagkaon nga nagadugang risgo paginsang coronary artery disease, Dok Leo?
1: Ini mga pagkaon bala Sir Josiel nga sang una nga panahon ang mga Gen Z siguro sa rin Sir Josiel hindi na makarelate no. Kibla mo sang una nga panahon iha makatilaw ka lang sang mga manamit kag man sa siling naton nga special nga mga putahe. Kung may birthday,
0: Christmas.
1: May Christmas. Hambalat siyang kilala. Kasi niya, kung hindi ganyan Christmas, hindi ko kita man sanas. May, what do you call this? May birthday, may fiesta, or birthday, kasal. Ubunyag. Wain ko rula, botan lubong Sir Josel.
0: Sigurado ko, baboy kang baka.
1: kay ini nga mga kalanon, Sir Josel, okasyon lang naton kung talagsa lang naton siya matilawan kag makaon. Pero susubong nga panahon, Sir Josel, ginakabig na ini nga risgo. Kay masamin na naton ginakaon o punin sa mga risgo pag abot sa aton sa nga diet. Makakaon kita na sang masami kung gusto nato, adlaw-adlaw pa, crispy pata, lechon, chicharon, longganisa, tocino, corned beef, mga dilata, hotdog, instant noodles, bawa ilabi na gid, no? Sa mga nagadinali, Sir Josel, canned meats, di mo na, dilata, instant, deep fried foods, kung baboy mo na, fried pork man, sweet desserts, sugary milk, tea, soft drinks, kag iban pa nga mga kalanon dag ilim noon, Sir Josel, nga hindi lang sila nga ginatawag if eaten frequently may increase the risk. Kundi sa subong nga panahon, Sir Josel, daw kabahi na sang pang-adlaw-adlaw nga kalanon sang mga Pilipino.
0: Because of affordability. In short, sini masarangan. Pero, why kita nagkasiling, hindi ikaw mo magkaon. Mm-hmm. Kaya we do understand kung kaysa nagkakahidlaw, magkikita magtilaw. Pero, hindi nyo lang pagsigi-sigiha, kag hindi nyo pagpatami.
1: Like, tama Sir Jose, like for example, aning instant noodles bala, kung hidlawon tagi man, at least makakaon ka once a month.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nga once a month, why ka kakaon? Dito pagbalis ka ron.
0: Hindi, ang ano nyo bala, markahan yung kalendaryo, hambal dari ko makaon noodles. Hindi nga kalendaryo nyo, markahan yung adlaw-adlaw, nakakaon ako sinin sa noodles. Pero dire kita, balik kita sa coronary artery disease. Commonly, anong mabatsyagan sang tao sini, Dok Leo? If he or she is already suffering, nagaantos na siya, may ara na siya sang coronary artery disease, Dok Leo?
1: Actually, yung pila ka tao sini, Sir Josel, wais may mabatsyagan nga sintoma until nga may atake na sila sini sa kurason. So, sige na encourage yun nato ng aton sini mga tagparamati, mga Facebook viewers naton, nga regular nga magpa-check up, Sir Josel.
0: Mm.
1: Simple malang lifestyle check bala. Like magkanto ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, at least mo lang may mga panugyan sila nga mabaton bala, Sir Josel, practical pero tuman ka importante nga mga giya upod sa protocol pag-abot sa paghalong sa lawas, especially pag-abot niya, Sir Josel, sa naturopathic medicine. Ang focus is prevention. Tako na nga bagay na mo nga makahinun-anon sila dira. Kiti libre man lang, why man sing bayad?
0: Mm.
1: Ang imo lang sila siguro ti effort at willingness mo eh.
0: Plite lang pa kanto sa clinic.
1: Mm-hmm.
0: Aram na sa Iyang Building, sa Yulo Street, Iloilo City na ha, may clinic kita. Kag sa tanan ng mga lugar nga nagapamati sa aton, nga may ara sang Yes to Health Wellness Center. Basta gani may wellness center, Yes to Health Wellness Center, but tamulon may clinic da, may libre na konsultasyon. Pero kung gusto yung ninyo magbakal sang mga produkto sa Yes to Health, basta mingalan niya Yes to Health Store, kumpleto na ng produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: Correct, Sir Josel. Even sa Yes to Health Wellness Center, may product man. Plus, may free pa nga
0: consultation.
1: Sir Josel. Yes, oo. Kay nga aman, may mga ginabatsyag kita o kung may mga condition sa lawas ni sa primero, why kita sinisang batsyagon? Mahatag lang ko sa pilaka example sa inyo, mga silent organs na ton, ha? Kidneys and liver. Sa primero, sinaway ka sa ganyan yung mga symptoms.
0: Hmm.
1: Pero damo, nagkakakibot, Sir Josel, pagpa-examine nila, uy, may chronic kidney disease. May fatty liver disease. Kayo ay sila sa may mambatsagan na symptoms. That's why ang temprano o kung regular nga pagpa-check up, if ginatawag ang panahon niya mag-permit, Sir Josel, or hungdon gid naton, tuyoon gid naton, para man sa aton ikaayong lawas. Kay nga man, budlay matumba kita nga way pilas kasubong sinay mga symptoms nga gina-expectar sa iban kung ang mabatsagan nila antes sining heart attack. Ang iban sinay actually, some people have no symptoms until heart attack occurs. Pero ang common symptoms nag-include, Sir Josel, sang chest pain. Ang iman sila nagabatyag sang kabugat sila sila nga ginatawaga dughan. Ang iban sila daw ginakumos. Ang iban sila daw nagainit ang ilan sila nga pamatyag. Usually, mabatyagan sila, kung nabatyagan nila ini during pag-exert nila sang effort, pagpangabudlay, pag-exercise, paglakat, bala kapin pa kung medyo tuklaron.

0: foods, no? Utan kag prutas. Pero nga ang may amuna gihapon nga mga tawo, may ara gihapon sang threatened, may ara gihapon sa nag-suffer. Ina bangon sa ato sining tawag diet due to some circumstances surrounding us, katulad abisang permi lang nagasako, may ginasakuan, may trabaho.
1: Correct, Sir Jocel.
0: May transaksyon.
1: Kaya iban pag iyang mga health conditions, Sir Jocel, nga nagapagrabyar pag sa CAD, like taas mo sining nga blood sugar, like may metabolic syndrome ikaw, like kung obese ikaw, kulay ikaw sa exercise, kulay ikaw sa tulog, stress ka pirme, pilay na sa nagatilingob, Sir Jocel, nga mga factors nga nagataas na itong sining risgo, nga dira ikita padulong sina sa CAD, kung hindi na ito nina maimprobar.
0: So, ini nga mga risgo go somehow, mapahagan-hagan na to nini by way of supplementation.
1: Correct, Sir Jocel. Kag-healthy lifestyle sa pangkabilugan. Pero, pag-abot sa supplementation, Sir Jocel, hindi na to manigar nga tuman kadako ang ginatawag binipisyo sa ni kay diri ni under, Sir Jocel, sa pagkumpleto sang kinahanglan nun sa aspeto iya sang nutrisyon.
0: Ah, pareho sa bisang tawag na to sini high blood. Nga sinong ginbunag na nga high blood ayon how or taas ang iya sini nga blood pressure more than normal, wala. Nagadevelop lang ini amat-amat because of our lifestyle, because of our habit. Ang aton lifestyle especially, ang ato sini nga habit that includes ang ato sini nga panginaon kaon sa mga dapat moderate lang, pero ginapatamaan ta, kaginapasobrahan ta, bangod kay nanamitan kita. That threatens sa aton sa mga masakit, katulad na bisang coronary artery disease. Pero, speaking about supplementation, Dok Leo, dari kita sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, ang aton nga ultimate trio. Anong may ara, dira, Dok Leo, that could help prevent para hindi kita mag-suffer sang coronary artery disease, Dok Leo?
1: Dari niya sa punto, Sir Jocel, no, sa ginatawag, ang role nila ha, sa ginatawag nutritional and antioxidant support. Dari na itong pasudlo niyang aton sa ultimate trio. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Ano ang ila sa ringa papel? Number one, katuan na ito ng aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. Dari sa iya sa ringa mga sangkap. Like say, for example, ang iya sa ringa sangkap nga garlic o kona ahos. May ara ini sa mga sulfur compounds nga nagabulig para nga nagahatag sa aton sinisang proteksyon pag-abot sa aton sininga ugatan, pag-abot sa aton sininga kurason. Pag-abot sa aton sininga kurason, paano makabulig ang ahos nga sangkap sa Santhon Plus Gold Capsule? Isa sa binipisyo, mahimo makabulig sa pagpanubo sa aton sininga blood pressure. Tungod nga ang paggamit, especially sa pagtuon na, no, ang pag-supplement, ang pagtumar sang garlic supplement, makabulig sa pag-reduce ang high blood pressure, particularly sa mga tao nga may hypertension. Kaya tagon lang naton, Sir Jocel, parts ang aton sining ginatawag sirkulasyon ang magtaas ang blood pressure kung kita emosyonal, kita masubo, kita nasadyahan, kita nabugatan, pero nagabalik man sa normal nga range ang aton sa nga BP. Ang problem, karon ko nagapabilin iya mas mataas sa 120 over 80 ang aton sa nga blood pressure. Ang ginahimo iya sa ginatawag ahos, nagabulig para nga i-increase ang nitric oxide, na nagabulig paligwa sa kaugatan sa pag-agi sa dugo, ma-release o kung mabuhinan ang mataas ng pressure. Kaya ginabuligan niya ma-relax ang blood vessels, kaya ganaming aton sa blood flow. Pag-abot naman niya sa efekto sa antioxidant, ang garlic makabulig para ma-reduce ang oxidative stress nga nag-contribuer sa pag-damage ng aton sa blood vessels, blood vessel walls, kung waay sing kontra nga antioxidant. Kag, ang isa pagin sa manami, Sir Jocel, ang aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, tungod sa garlic, nagabulig para nga hindi basta maglapuyot ang aton sa nga dugo.
0: Speaking about garlic, pwede ka mo kakonsumo sa mga nagapamati dari sa aton. Pwede ninyo ini makaonro sa mga makauyon. Pero much better kung ang inyo sa nga kaunon hindi kay imported. Ang local naton sa nga mga produced nga mga garlic o kon ahos. Kagang proseso is papaon ninyo anay and wait for 5 to 10 minutes before consumption. That's the best way to consume para makaon naton kag makaepekto sa aton sa nga lawas at mayad ang garlic o kon ahos, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocel. Kagang manami sining balita kati may mga laboratorio kita Sir Josel bilang nagihimo sining mga food supplement. Mm.

0: Nga nagatanom gid sang ila yang mga raw materials.
1: Oho. In short sinila inbalan ang pati nutritional content kon kaisa nagvary kada area ha. Sa mga tanom nga makita naton sa ato sini nga palibot sa kondisyon bala sang ginatamnan ta. So that's garlic number one. Tinga ato sini nga Santhon Plus Gold Capsule Dok Leo. May mangustin, may palaya, may malunggay, may garlic, abikag spirulina. In short sini, may ma-harvest kita dira nga Santhon Dok Leo and Santhon's plural ha. Damo nga Santhon's ang makuha naton dira sa kombinasyon sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, and spirulina, Dok Leo.
0: Correct, Sir Joseph, especially sa panit sa mangustin, gid mismo eh.
1: Oo.
0: Nga sangkap pa sini nga may anti-inflammatory effect kaya nagabulig pa namin sa pag-function sang aton sini nga kaugatan. Ha? So, no, ini sa mga laboratory studies, Sir Joseph, ano, nga nagabulig pa namin sang ginatawag pag-function sang hapin sang aton na kaugatan. No? Kung naman yung endothelium ba na naton, Sir Joseph.
1: Oo.
0: Nga once nga healthy, ini, balikaw kita sa damage sa sulod nga nagaresulta, Sir Joseph, sa amat-amat nga pagporma sa plaque dira kag pagbara ko na mapabayaan nga nagasigi-sigi. Amo na ginahimo sang Santhon's nga halin sa nisa panit sa mangustin, isa ka sangkap sa atong sir nga Santhon Plus Gold Capsule upod pa sa antioxidant benefit and protection halin sa balunggay, halin sa spirulina, kag halin pagit sa nisa iban nga mga sangkap nga makita naton. Ara kag makuha naton kung tumaro naton ang Santhon Plus Gold Capsule, Sir Joseph.
1: Nga nag-resort kita, masamim hambal ka mo, tinga, kapsula na lang ang ginatugro niyok naman. It's because, na-notice ta, nga masako ang tanan. Kung nga aman, nga nag-consumo kita sa mga processed, kag konsido kayo po, ultra-processed sinima pagkaon, bangod sang kasakuon. Why natahalos ang tiyempo? So sa tiyon nga why natahalos sa tiyempo, deprive ang kogalingon ta, ang lawas ta sang enough supply sang nutrients sa kinanglanon niya. So parang masuplementuhan na aton lawas diri kita sa supplementation amo niya ginarekomendara pag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule Santhon Vitamin C our ultimate trio para nga masuplementuhan ang lawas ta sang dugang nga nutrients para hindi ma-deprive, hindi magkulang. Kung may ara man gid, gamay na lang, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Yung suliton bala naton, hindi man nga nagtumar kita sining Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, perfect na nga ton sining ginatawag nutritional recommendation or requirements daily.
1: Mm.
0: Kati damo pa kita sining sang dapat ipuno sa aton sining lawas. Pero at least man lang, ang ginagmay naton niya kakulangan, niya kung mapabayaan, mag-resulta Sir Joseph sa paglala sa aton kahimtangan sa kaugatan ng korason, mabuligan yung mapian-pianan kung may ara kita sa nisang adlaw-adlaw nga pagtumara sa nisang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Of course, upod sa aton sa nipang kabilugan healthy nga lifestyle. Akip ng gusto nga oras sa pagtulog, pag-exercise, kag pagpili sang healthy sa nga mga pagkaon.
1: Okay, how about you, Doc, ang Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C? Anong papel niya para nga mabuligan kita, makalikaw, ma-prevent naton nga iguon kita sang coronary artery disease.
0: Base sa pagtuon, Sir Josil, ang mga tao nga manubong ila sa vitamin D levels, masami nakitaan sila, Sir Josil, sa mataas nga rates sang high blood pressure, diabetes, obesity, and heart disease. Hindi lang gali siling na nagabulig para nga magamit na to ng calcium, pagpabakod sang tulaan, pabakod sa ton immune system, muscle function na ton, ang vitamin D3. May labot man gali, Sir Joseph, sa ton sa nga blood pressure, sa obesity, even sa heart disease. That's why kinanglanon gid na ton ang pagpasilak sinisa adlaw. Kung mahimo, adlaw, adlaw. Pero kung di man naton mahimo, arang Premium D3 naton yung may binipiso, protection sa aton sa nikurason. Kapag abot naman sa vitamin C, isa ini ka water-soluble vitamin nga tuman kay importante sa lawas, pero wa ay nag-producer ang aton lawas sa ni. That's why pwede naton kuwaon. Isa ka source nga makuwaan naton, among aton sa nga Santhon Vitamin C. Paano nag-suporta sa aton sa nikurason kagaugatan ang vitamin C? Nagabulig siya para sa ginatawag produksyon sang collagen. Ang healthy nga collagen, nagabulig pagpabulig para ma-maintain ang kabakod sang aton sininga kaugatan, ma-improve ang endothelial function, ang hapin sang aton kaugatan dira nga hindi siya basta-basta sini mag-damage. Kung ma-damage gani ina, dira nag-aumpisa ang amat-amat nga pagbara kag nagabulig man na ang vitamin C para bisan paano magwardyahan ng aton sininga blood pressure nga hindi basta magtinaas. Kay kung mataas masaming blood pressure, mahimo makadamage kung sigi-sigi sa aton sa kaugatan.
1: So ini actually ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga ultimate trial because of presence ang madamo nga mga nutrients. Kalakip man may ala antibiotic-like effect ang premium D3 because of the presence of virgin coconut oil plus malunggay oil and vitamin D3 and the xanthan vitamin C. Isa sa mga makuhaan naton sa vitamin C, labi na gid sa mga may ano bala, acid reflux, hindi ni makapalala bangod man kay alkaline based. Actually, quality product ini sang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration o kod FDA. Mabakali ni sa mga suki ninyo nga butika kun din makamuda nga lugar, mangkot lang kamo dira. If not sa mga branches sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons, even sa TikTok Shop kag sa Shopee, pwede ka mo na ka-order. Sa siyudad sa Bacolod, pwede ka mo sinikabakal sa Yes to Health Store. May ara dira sang store ang Yes to Health, ara da sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang ina sa Marayo Bank. Kompleto dira ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. And sa siyudad sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon. Kompleto manda ang produkto sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Bukas ina from 9 o'clock sa aga. So tiini sa ultimate trial naton. Now, Doc Leo, ang coffee variant sang Yes to Health, Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga wala caffeine kag wala coffee beans, kay mangustin, moringa powder kag soya powder ang yasining ingrediente nga may isoflavone. Plus ang Santon Gold Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix. Tini sila common may ara sang balunggay nga lakot kag iban pag sining may ingrediente. Santon Gold coffee mix may harap magani sang collagen kag glutathione. In short, sini puno sang supplement nutrients sa kinanglanon sa ato sining nawas, not only to protect sa mga balatian sa aton ang mga nutrients, but also makahatag sang manami sini nga skin condition ta sa outer side sa gwa nga parte sa ato sining nawas. Kon maghambal kita coronary artery disease, ang mga ingrediente nga ini sang mga coffee variants naton, Doc Leo, may mabulig ini para nga mapapag-on pagida ngato siring ikayong lawas kag mapunggan, ma-prevent ang pag-set in sang coronary artery disease, Doc Leo.
0: Ang CAD, Sir Jocelyn, hindi ni overnight nga balatian. Kundi accumulation denekada nga pagtipon kag pagsupot naton sang bara sa sulod sang aton kaugatan. Aning pagkatao nagalabot 30 tubtob 50 anyos nga pagsupot sa ni Sir Jocelyn. Butang balon bisan sa mga ginainom naton nga pa tigsim-tigsim lang, Sir Josil. Patigsim-tigsim ang termino ko, ha? Hindi litro-litro, ha? Kag baso-baso, ha?
1: Titi Parios, balas ang nagapananggot. Ang tulos ang ano sina? Ang tulos ang tuba sina? Mga every second man or every 2 seconds. Puno man ang kawit mo pagkahapon.
0: Amo man dyan, eh? Makadawat ka man sang taga mapuno man, Sir Josil. Ang imo sina yung kwan, ha? Isa ka...
1: Isa ka pasok.
0: Isa ka pasok. Tipila man kagarapon ng unod na mo. Damo man sa na ang nagkuhan. May kaabot sa finish line. Pero balik kita sa mga kafe, Sir Jossi. Lamot kong balon, ginagmay na ton yung mga ginainom-inom. Kung ginatilaw-tilawan, nagasupote na sa ton lawas. Worse, kung kita, Sir Jossi, lang ga-crave na sina. Problema agad na ton, kaya basi hindi lang tigsim-tigsim, kundi astagi blessed Dios sila madudong aton sa ginhawa. For example, mahatag kita sa inyo sang isa ka ilimnon nga instead nga kun ano-ano gidainom naton dira amo na nga aton imnon. Santhon plus coffee mix. Sa mga tao Sir Dios sila nga why balasing daw hindi madali mabusog. Kun gusto lang manginaon o kun mainom pero may kun anong gusto sa nga imnon especially mga matamis. Ang protina base sa pagtuon nagahatag sa aton Sir Dios sila sang pagbatyag sang kabusog lakip ng fiber. Ari ini ang fiber kag protein sa atong Santhon plus coffee mix tungod sa protina halin sa malunggay, halin sa spirulina, halin sa soya beans nga makabulig Sir Josel nga makabatyag kita sang kabusog hindi kita madali o kun masami magkima-kima o kun magcrave sa mga matamis. Magluwas na kapangafe pa kita. Ikaduha, ang aton sir nga Santhon plus sa aton sir nga Santhon Gold coffee mix. Ang manami sina kay nagabulig ina siya sa ginatawag karga sang dugang collagen sa aton sir nga lawas. Kun adlaw-adlaw makita nga nagainom sina kati may collagen tag glutathione Sir Josil nagapabakod man sa aton sir nga kaugatan, magluwas pati may balunggay dira.
1: Oh.
0: May ahos dira. Ang mga sangkap nga makita man naton sa Santhon plus herbal capsule kung Santhon Gold herbal capsule. Kagisa pagid ang aton nga Santhon or premium D3 coffee mix Sir Josil base sa aton sa nga diskusyon ang diabetes nagapataas pagid o kung nagapalala pagid sa ginatuwag posible nga mangin sitwasyon na kondisyon kung may ara ka na sa artery disease especially sa coronary artery. Isa nga makabuli gali dira para nga ang aton sa nga insulin sensitivity bisan pa ano Sir Josil ano aktibo gyapon o kung sensitibo gyapon kita sini ang paggamit sini Sir Josil sang Santhon kag pagpasulod sang vitamin D3 sa lawas para nga maintain ang insulin sensitivity pero kung may ara na Sir Josel sang slight ng insulin resistance mapa-improve na to ng aton sa insulin sensitivity pinagi sa kombinasyon sa Santhon kag vitamin D3 nga dira sa aton premium D3 coffee mix.
1: Oh, ang masakit si Nero Cleo kay tikon magsete ng coronary artery disease pati enjoyment mo limitado.
0: Mm-hmm.
1: Because ang sobrang kalipay kon kisa could possibly trigger.
0: Correct.
1: Nga magka problema katumba ka nga why pilas bala because of you're already suffering sa ginatawag nga coronary artery disease pati imo sining sexual activity.
0: Mm-hmm.
1: Delikado kay nga ang excitement mo grabe, enjoyment mo grabe para sa may mga coronary artery disease ang sobrang or ang depression ang sobrang kasubo kag sobrang kalipay lain dok layo
0: hindi mo kapayo.
1: Oh, so limitado pati imo sining ano sexual activity.
0: Mm-hmm.
1: Sexual life mo apektado. Amo nang hambal nila nga tikon may coronary artery disease ka pa. Natulok-tulok mo na ng turbo dietary supplement for men Doc Leo.
0: Makasilin ka nga ba kung yung halungan ko taning lawas ko sang una.
1: Oo.
0: Kundi tani subong nag-enjoy pa ko.
1: Hambal lang nga bisan tani siling nga magturbo na lang ako at least maka-enjoy pa ako.
0: Correct Sir Josil, especially kung nag-edad ka 45. Edad mo na lang galupok.
1: Ano nang hambal nila nga Jesus Ginoo sila niya daw tuhod mo na lang sila yung kagmatiis mo sila yung katindog
0: kag ang ibang ganyan Sir Josel hindi na makatindog. Tungod niyo may arthritis pag yun.
1: Tiyan mo nang pinaka problema that's why sa tanan sini nga may coronary artery disease kag sa tanan sini nga way pa sa coronary artery disease salungan nyo ganyan magkasi AD kay pati inyo sini nga sexual life hindi nyo ma-enjoy to the fullest. Kag why naton gina-advise kung may CAD na kamuha, seek gidya professional advice and consultation Dok Leo.
0: Correct Sir Josil. Kag ginaklaro man naton ha. Diri sa aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ag Santhon Vitamin C. Why diri iya sing ginatawag para sa kapasidad sang bulong Sir Josil na makatunaw sang bara-bara ha.
1: Uh-huh.
0: Since speaking of CAD, bara inis kaugatan mo especially sa coronary arteries. Ang aton sinidri, diri kita sa ginatawag bahin sang prevention. Kay ti pag-abot sa bara, ya, ti, hindi na naton niya, kati napabayaan na na iya mo. Diri kita iya sa prevention. Waay pa ang bara para malikawan ganin naton ang pagbara.
1: Pero hindi yung pagdugangan kaon, nga nagapabara dugang sa ato sa ninyo coronary arteries.
0: Correct, Sir Josil. Amuna ang tuyo, akong goal, Sir Josil, sang prevention. para malikawan na naton bala ang pag-abot sa puntos ni Sambal ni Sir Josel. Basi bala nga magtulok-tulok na lang kamo kagdaw ganahan pa kamo kuntani pero way na kapasidad bala. Kaya ang aton sa nga circulation affectado na. Manan siling bala naton nga ang aton kaugatan gani kung affectado na may na-circulation pati mayor nga ugat galuyaman.
1: Oo. Oh. Hindi ba ka-exercise mayad mo?
0: Correct.
1: Kaya ang sobra sa nga physical activity sa may mga coronary artery disease delikado.
0: Mm-hmm.
1: Kay basi kon mag-sitin kay giguon ikaw. Tiba rang daan mo. Ang aton lawas actually kon sa man ka study gid sini bala ang ugatan na mayara na sang bubble mo nga delikado na kon amo na magsangat gani sa bara. Kay kon magsangat inang daw bubble amo na supposed to be ang nagapadayon nga nagainat pa nang aton sini nga ugat pagkatapos why kita ginasalugsog sang hangin sa ugat bangod kay may bubble ina siya bubble naga daw balloon bala nga nagagi man tikon magsangat na delikado gid ina kay hindi na makaagigid ya ang dugo kay barado na gid sa ato sa mga arteries. So cases like that sige lipot siya sa lawas ta. Amo na nanali gani magbara kung sa stang hugo mambal inataki siya pagkatapos sila niya nagka ano siya lumupok ang ugat sa iyang ulo bangod kay hindi nakaagi is because dira nagbara kay dira ang bara nakatuon hindi na makaagi ng daw bubble na sa ato sa ring ugat sa ato sa ring dugo. Now with that Doc Leo, ang aton niya, ang coronary artery disease, why gid man so much yung picto, no? Sa ato sining mata, that could possibly makapalain pagid sang condition sa ato sining mata, Doc Leo, nga masiling ikaw, ka, ano bala, makapalala sang imo sining eye condition.
0: Magluwas lang, Sir Josel, kung may iban pagid niya contributory factors, like nagataas aton blood pressure, nagataas man aton sining blood sugar. Araya may efekto gina sa aton sa nga pandulukan.
1: Iti back to back sila sini, no? Mm-hmm. Blood pressure sa tubang, diabetes sa likod.
0: Ara na sa imong tanan na.
1: In short, expectaron mong diabetic, most likely, mataas man na ang BP niya.
0: Correct, Sir Josel.
1: Kaya kung taas na BP niya, laban-laban diabetic ba na siya?
0: May labot gud, Sir Josel, ano?
1: Oh.
0: Nga nag-efekto gud sa aton sa nga kurason and sa aton man mismo nga mata. Pero para ma-prevent naton ang problema sini sa kurason, ang problema sini sa aton sa blood pressure and sa blood sugar, which is na-mention na naton taga-ina Sir Joshua, ang problema sa kaugatan ng kurason is preventable gadiya.
1: Mm-hmm.
0: Amo man actually ang diabetes, especially type 2 diabetes, kag hypertension nga may labot sini sa lifestyle. And of course, automatic na nga mangin efekto niya Sir Joshua, mintinado ang katinaw sa aton panulukan na naton sa eye health.
1: Mm.
0: Pero ari kita sa kapunto, what about naman karon pag-abot sa nutritional deficiencies?
1: Oh.
0: Kung kulang kita sa sustansya o kung nutrients sa mata, posible nga maglabo man din na, especially kung kulang kita sa beta-carotene. Especially kung kulang na kita sa nutrisyon pero kargado kita Sir Josel sa exposure sa mga factors na nagapakapoy sa mata. Computer, cellphone, amo kaning isa lang kahambal na kon Sir Josel sa nino, kung hambal naton sa mga tagpalamati naton, isa na ka-factor nga common sa halos kalabanan, gadget.
1: Oh.
0: May cellphone ka? May risgo kasi sa paglabo sa imo panulukan, it is because of blue light na gina-absorb sa imo sa nga mata. Makabulig dira ang beta-carotene, lutein, zeaxanthin, at vitamin E for your eye protection and eye health. Magtumar ka mo sa Visenex Plus Softgel Capsule, bisan twice daily lang. Kay ining suplemento, Sir Josel, sa mga tagpalamati naton, hungod ginaginhimo para sa aton sinimata.
1: And this for our benefit, dugang suplemento to maintain good eyesight. Pahabol ka rin pala makutanon, Doc Leo. Sila niya, sumulay ko sa ulan, grabe pala nakit sa lawas ko. Pwede ko ni imnan sang sis the pain.
0: Kung makaya, pumalang pala nakit sa lawas, actually, upod sa pahuay, hydration, malipas, malang ka makuha, malang na.
1: No.
0: Pero kung nalimbawa, depende sa imo sa nga condition, kag threshold mo sa nga sa pain, may araya tao, Sir Josel, kapin ba kung stressed ka, ang gamay nga sakit para sa imo, tuman na kadako mo. Especially kung may dapat ka asikasuhon, sini nga padayon, gyapon nga dapat, kag ikaw lang makahimo, sini, why iba niya makabulos, kag kinanglan mo yung agawon, di kinanglan mo gisas the pain eh.
1: Aho.
0: Alang-alang ka karon sina magpabuyan-buyan, pa kung may ara ka malang mapulot sira, mapulot sina, dira nga makabulig. That's why yung iban sa aton, Sir Joseph, yung nagapamati, katuon na sila, nagabakal sila sini sa Santhon plus herbal oil,
1: aho,
0: kag sas the pain. Ginaupod nila, nga aman, kung nagasugod na pala nakit sa lawas, may iba niya makaya palang bulubanyusan sang Santhon Plus herbal oil. Pero kung nagin makaya, dito marani lasan sa the pain.
1: Oh. So ti pwede ma dala basi sa hagod-hagod pa with santon plus herbal oil blah.
0: Tilawan lang anay. Why don't you try ano? Kagang isa pa sa bintaha kapin pa ko nagay inulan-ulan Sir Josil, kadamo sang breeding ground sang lamok.
1: Mm-hmm.
0: Isa ini sang dapat manaton bantayan kati kapla nakit palawas mo nakadingge kapag it baw kahasol gud Sir Josil.
1: Maubos unod gid sang bulsa mo gastos ospital magamuna. Kaga hindi la pagkalipatya. Sa mga kauturan ta, chimpo sang labi na gid chimpo tigululan ha. Ang inyo bla tubig da sa gripo ninyo ay galubog. Ang importante sini nga malimpyo ang lawas ta mapatay ta mikrobyo. Magpanghabon kamo gamit ang Santon plus herbal Santon plus herbal soap kagsang clear skin herbal soap sa guya.
0: Correct Sir Josil. Kag duha ang halalungan ta sini kon gaulan-ulan Sir Josil ha. Lamok. Nagadamo sila kay damo ila sa nga breeding ground dengue infection. Pwede na to malikawan kung nagapamanyos kita sa Santon plus herbal oil kani kita madapuan sa lamok kagiban pagin sapat-sapat. Kati ginatabog yung mga sapat-sapat ag lamok sa niko nagapamanyos kita. Leptospirosis Sir Josil. Isa masang alandaman naton kung makaubo kita sa tubig baha. Base may ihi sang ilaga, kuring, ido, ihi sang baboy nga posible mag-infect man sa aton. So kung may chance pa lang hindi gid kita, I mean kung mahimo pa lang hindi kita makaubog sa baha pero kon sa hindi malikawan Sir Josil na agsikan kita o kung nakaubog o kung nakabulasot kita dira sa tubig nga mahigo, hugasan naton dayon na as much as possible hugasan dayon naton sa matinlong nga tubig kagamitan naton sang Santon plus herbal soap kung may antibacterial property ini siya nga makabulig tinlo sa mga kagaw dira nga posible maghalit sa aton kag makabulig pa sa Sir Josil para sa nagpangalisngaw naton sa ninga usbong balakon kita sa niang balhason a Santon plus herbal soap sa aton sa nga lawas. Pero sa aton guya, siyempre, special ang panit sa aton sa nga guya. Hindi kasubong sang panit sa iba niya parte sa lawas. Mas manipis ina. Himuon na ton. O kung gamitan na ton sa sabon, iya nga humod man nga ginhimo para sa aton sa nga guya. Kasubong sang clear skin herbal soap nga may glutathione to kojic plus vitamin C.
1: Okay. So kabay pa nakahatag naman kami ni Doc Leo sa inyo. Sang gamay nga diya sa aton sa nga programa The Secrets of Health. Kaya doon ginabiti na kita sa oras o kontsyempo. Ang iba nyo nga pala makutanon sa sunod edisyon sa programa The Secrets of Health, Sabton ta na ha. Kay taganta lang anay sa yasaring parting words sa ato saring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
0: Nami ko na yung Sir Josel, samtang mayo pampamatsyag, minti na ron ang pagtumar sa supplement. Ang balsang texter na to na, iyaya once a week lang ko na, nag-turbo food supplement kin siya, kay mayo ko nung siyapol ya. Hilegrones
1: muna. Ginatalian ya.
0: Ginarecommend na ton twice a week, pero ariya once a week lang, nami ko ng resulta. Ganun sa ibang dirang, may problema, kamo sa inyo sa sexual performance, makabulig ang turbo dietary food supplement. Bisan twice a week lang ang pagtumarin niyo sa ang aton texter once a week lang gani iya. Gani ugalion na to na pagtumar sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santon Vitamin C, makabulig para mapunan ang makakulangan sa kalawasan, mapabili ni mabakod ang aton sining kaugalingon, ang aton sining health para mga badatian, aton maalikawan. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin, aton lawasalungan, antes pa man mangin ulihiyang tanan, kaysa no pasigad siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: There you are, ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Thank you sa inyo tanan sa pag-upod sa isa naman kedisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa sunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: dito sa XFM.
1: And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo. Sa ako po, Santon.

0: XFM.
1: Mga katupa, exciting!
2: Southern Plus Cold.
3: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Southern Plus Cold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Southern Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Southern Plus Coffee.

0: Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Din pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Dibidib.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugisapian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan isang balbayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: X. XFM. FM.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na worm.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
15: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi? Di kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
16: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
17: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
18: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
18: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid
17: na all-in-one sa presyong magkaan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Kumaan ka rin sa
20: sentro. Come sa Bullseye.
21: Depart

0: XFM.
1: FM.
2: Hala, ka-exciting!
0: Santon Gold, live testimony.
3: Ang hindi pa po, sigur po ako. Inaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako ay kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Isa ka professional boxer sa adlaw-adlawang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
10: Feel the vibe.

0: Apple Plus Gold.
1: Ma pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Santo Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santo Plus Gold. Mabili sa mga butika. Santo Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santo Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santo Gold Coffee Mix.
0: Santo Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santo kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagintilangan ko man. O kikidyaba na kayo wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santo kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santo Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
9: Luzon,
8: Visayas,
10: XFM Cebu,
11: XFM Bacolod, XFM
8: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Let's pause for a while. Think of that one beautiful memory.
12: I used to think that love was just a fairy tale.
8: Where these moments once lived.

0: Natupa, exciting!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy, gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng higo.

0: Ni nagmahay, happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving love. Turbo lang, ang exciting.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Dan, isa ka professional boxer sa Adlaw Training. Hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panahin, nagatake ko akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
6: Hala, ka-exciting!
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Garantisado.
10: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: Mag-Santon Plus
10: Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Kumaan ka rin sa
12: Sentro. Come sa Bullseye.
13: Ipa

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig na testimonya
3: tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Kaya sabi ko, try ko rin.
3: Laking pasasalamat ko talaga
2: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
8: Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
11: Sister Pain.
12: Sa gari mo, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginagawa. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ako sa inyo. Batyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Go!

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Anton Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo, ay madaugid dya.
0: Anton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
4: Let's pause for a while.
5: And when I hold you in my arms, I promise you.
4: Think of that one beautiful memory.
6: I used to think that love was just a fairy tale.
4: Where these moments once lived.

But madugang lang ko nga the late Bonnie Tyler, no? She died just last July 8, sininga tuig at the age of 75 dito sa Portugal. And ginakasubukid ano sa music industry because one icon, one legend ang nadulat na naman sa industriya. Ining si Bonnie Tyler, ang tutudyang nganan was Gaynor Sullivan. Siyempre, mas professionally known siya as Bonnie Tyler, isa ka Welsh singer. And sa nasiling ko na, ang iyang other name is Britain's First Lady of Rock. Ang mga singles niya sining, pinakasikat, the song ginplay ko, Total Eclipse of the Heart. Another one is It's a Heartache. And mas ginkilala pagid siya, ano? Sa tong tiyempo, ako sa diin, iyang gin-release ang Holding Out for a Hero, no? Nga ginhimo soundtrack from the Footloose nga movie, year 1985. So, amoy na, no? Ang known nga si Bonnie Tyler, nga nagtaliwan lang sa tong July 8, mga katropa. Moving on, we still have songs here left for you, but after this, no, hulat-hulaton lang naton ang ato niyang Ascenso ni Grense, kaupod sa kaya Miss Christine Dinglasan. Ako sa diin, updates naman sa Bugos ng Negros Occidental ang ato nga mabatian. Also, please open your Facebook and dito ka mo diretso sa ato niyang Facebook page, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority. I'll be back again tomorrow. Sa ato naman yung extra drive, schedule na naton weekdays from 4 in the afternoon until 6 in the evening. Kita ang mag-party-party para sa Lunes to Biyernes kapag drive naton na pabalik sa ato niya nga panimalay or wherever we go man after some work sa ato niya nga klase. Sige ha, so mapaalam ko anay for this Sunday, it's a wrap. And don't forget sa ato niya nga mga katropa, always remember no nga ang ato niya nga adlaw-adlaw hindi gid magkalipata nga mag-take sang ato nga ultimate trio, ang ato nga Santon Gold or Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3. Sarang ina nga mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, or you can order online gamit ang inyong nga Shopee or TikTok account, or di gani hapit na lang open man dira subong ang ato nga Yes to Health Wellness Center sa may door number 46 Vinco Building, Lizarra Street sa Bacolod. Ang ato naman niya nga Soft Rock Sunday ang magabulos, and para sa ato niya nga mga katropa, here's Michael Bolton with To Love Somebody.

0: FM. Santon Plus Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix.

0: Grabe na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble. Kalipay.
7: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
8: Murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sight sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.
3: Go!

0: Tom Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo,
2: isang ka-teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon Joy Discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod,
6: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
10: XFM Slow Rock Sunday.

0: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
1: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
2: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Sample Plus
3: Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santo Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Kape Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
2: X
3: XFM
2: FM.

0: XFM Kid Hao.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sa lahat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid Hao.
4: Tiyo!
3: XFM 103.9.

Maayong hapon, Negros Occidental, kag maayong nga Sunday afternoon mga kaabanse, kag sa tanan nga mga Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo sang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag welcome na naman sa programa sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Ini ang Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse. Second Sunday of July, nagwa na ang Bagyo Inday apang may ginamonitor na naman ang pag-asa nga low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Sa kahimtangan sang panahon sa probinsya, ginapaabot ang katamtaman tubtob mabaskog nga ulan na may kilat kag makusog nga hangin bangod sang habagat ukon southwest monsoon. Kag sa bantay kanlaon, nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan kag suno sa DOST FIVOX, hindi ginatugutan ang pagsulod sa 4-kilometer radius permanent danger zone, amuman ang pagpalupad sang bisan ano nga mga eroplano o kon aircraft malapit sa bulkan. Bangod sini, padayon ang pagpaandam sang probinsya kag ginahinyo ang tanan nga maghalong kag maghanda bangod sa posible nga hinali nga paglupok dala sang alisngaw o kon phreatic eruption kag sinyales ang aktibidad sang magma sa sulod sang bulkan. Posible man ang gulpi nga pagbaha kag pagguho sang duta labi na sa mga delikado nga lugar bangod sa mabaskog nga ulan. Padayon lang nga magmonitor sa mga updates kag mga opisyal nga pahibalo halin sa pag-asa, FIVOX, kagsang mga lokal nga Disaster Risk Management Reduction Office para sa kaluwasan sang tanan. Kag sa tiyon sang emergency, magdial sang 911 para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response. Bangod sa paglupok sang Mount Canlaon, kag sang padayon nga mabaskog nga ulan, wala untat ang probinsya sa paghatag sang bulig sa mga apektado nga pamilya. Padayon ang pagpanagtag sa mga food packs, hygiene kits, kag iban pa nga importante nga gamit sa mga evacuation center sa Pontevedra kag Moises Padilla. Nagpadalaman ang probinsya sa mga water tanker na may kagamitan sa paglimpyo sang tubig kag mga jerrycan sa banwasang La Castellana agud magbulig sa kinahanglanon kag masiguro nga may limpyo nga tubig ang mga apektado nga komunidad. Ang ini nga operasyon ginpatigayon sa mga personnel sang General Services Office, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Engineers Office,

Padayon sa idalom sang letra sang S, Sustainable Environmental Management and Tourism Development, yari ang hitabo sa pagbaton sang banwa sang Murcia sang 80 ka classroom chairs himo halin sa recycled plastic.

Antes magtakop ang abansin na grand si program, yari ang malipot nga Sunday devotion. Psalms 119 verses 169 until 170. Ginoo, kabay pa nga pamatian mo ang akong pagpanawag sa imo. Hatagi ako sa pag-intindi suno sa imo promisa. Kabay pa nga pamatian mo ang akong pangamuyo. Luwasa ako suno sa imo promisa.

Amo yadto ang Sunday devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kag ginaagdagig kita tanan ni Governor Bong Lacson nga aton ini pamalandungan sa sugod sang semana. Kag sa pagtapos ang aton programa, amon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga suki kag tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Avance Negrense program. Kag sa madam mga salamat kay John Paul Militante, Ronel Tangwan, Richard Malihan, Jomar Aplaska, kag sa tanan ng mga creative coverage and documentation teams ang PIO under sa Office of the Governor para sa mga graphics and video sa Avance Negrense program. Kag madam ugid nga salamat Attorney Refrendo P. Diaz II, ang amon Provincial Administrator, kag kay Miss Charina Magallanes Tan, ang amon nga OIC sa PIO. Kag diri nagatapos ang 30 minuto nga programa nga puno sa mga updates ang priority development agenda ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sa inyo oras sa pagpamati kag pagtan-aw sang live via XFM Bacolod Facebook page. Kag para sa Avance Negrense program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Avance Negrense!

0: XFM Kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inanyang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita. Blabos sa nangarapin sa mga DJs na nilakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9
5: XFM.
6: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh? Ma? Ikaw na?
13: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala! Tingala ko nag-huben ka!
13: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
12: Oh, gali. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta sa kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
18: Mga katupa, exciting!
19: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
19: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
18: Mga katrupa, exciting!
5: Namamayag pa, mamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
20: XFM Cebu,
21: XFM Bacolod,
22: sa XFM
5: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
23: XFM Network Philippines.
24: Mga katropa,

Mga katropa, yan na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag sin kaalam patok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nagpo, katropa mo, education and information.

0: sa tanan nga nagapamati sa XFM Bacolod.
1: Kasangga ang pinunong pambansang pulisya.
0: Kag sa tanan man nagatan-aw sa Facebook Live sang XFM Bacolod, kag amuman ang Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa ngamon na Provincial Director Police Colonel Dennis Wenceslao.
1: Serbisyo nakakaisa.
0: Kaga sa amon man nga Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kaga syempre sa amon nga Deputy Provincial Director for Operation na Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kaga sa amon nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit ang mapisan Police Major Wilfredo Binoman Jr. Kaga syempre sa amon nga snapping nga Chief sa PAO nga duty subong Police Captain Judicis Catalogo. Mayong hapon mga katropa no sa tanan nga nagapamati no sa aton pinalangga nga tagpalamati kaga sa pumuluyo sang Negros Occidental no kaga syempre sa tanan nga malabutan sang aton nga programa mayong hapon gid mga katropa. Kaga subong nga adlaw Hulyo 12, 2026 kagari naman kita si sa kadisyon sang aton nga programa Nokpo Katropa Mo. Ay siyempre ang ini ang inyo katropa, Police Staff Sergeant Jane Talatala, maghahatag sa inyo sang importanteng impormasyon para sa kaluwasan kag kaayuhan sang tagsa-tagsa sa aton. Kaya siyempre sa subong adlaw na aton pag-istoryahan naman ang isa ka-importante nga isyo nga padayon nga nag-damo sa social media kaga sa online platforms. No? Ini ang aton nga online scam kag fraud kag love scam. No, sa pagsaka sa paggamit sang cellphone no kabalo naman kita nga halos tanan sa ato na nagagamit na sang cellphone biskan gani ang mga estudyante elementary no kaga syempre makita naton sa mga kabataan na biskan wala pang nag-eskwela pila pa lang ka tuig ginapagamit na sang cellphone no amo ni subong nga nagasaka naman ang kaso no sang pag-scam no sa subong nga tiniono nagataas gid ya ang aton nga mga reports no nga ginascam sila especially ning aton mga katigulangan nga kisa maintuan gid kung ini ang mga tigulang natong gakuha sang ilang mga pensyon no isa lang ka istorya sang tawo sa ilang nga nagapakitlooy maluoy man sila dayon no sa ulihi sila gali ang makaluluoy. Tungod sini sa mga bago na nila nga ginagamit naton nga gahapos man para sa ato na mga online banking kag online shopping no amo na lang gini subong ang ginahimo sang madamo sa ato no amo na sang ang mga scammer man nagapano man sila nagadamo man sila no gani importante gid nga mangin alerto kita permi kag kabalo kita kung paano malikawan ang ini nga mga modo sang aton mga scammer. Ano ba lang no, aton i-discuss no? Ano ba lang ginatawag nga scam no? Ang scam isa ka klase sang pangdaya o kuna pagpanginto. Agod ang isa ka tawo makuaan sang kwarta o kon sa mga impormasyon no, personal impormasyon kaga syempre no ang ining mga bank account no sang isa ka tawo no. Nagagamit ini mga scammers no, nagagamit ni sila sang Facebook Messenger no. Mas amo nang pinaka ano gisubong pinaka sikat gid kag pinagid ka ginagamit sang tanan no ang Facebook Messenger. Ikaduwa is ang text message no. Ikatatlo ang Viber no. Sa subong danya tion niya halos sa tanan kita no may ara na Viber. WhatsApp, gagamit man sila, email, fake online sa shops or stores, kag fake banks, representative, no? Kung kisa, mabatsaga nato nga maayos sila maghambal kag daw masaligan gid, pero tuyo gali nila ni ang pagpangawat sang aton mga impormasyon o kon kwarta. No, ko na aton, bima batsaga, no, tandaan ginato, no, kung daw sobra na gitno ang offer sa isa ka tawo, no, na hindi na gid siya mapatihan, bala, example, sini, makabaton ka mo sang message, no, gani ako makareceive man, no, sa cellphone, text message, congratulations, nagdaog ka sang 500,000, te, tapos mahatag na sa diyo, nakunta ka mo sa mo sini, nga number, kaya amon igahatag sa inyo ang inyong premyo. Then ikaduwa, miyara man kita ma-receive nga click this link para makuha ang imo premyo, no? Kag syempre miyara pagid nga iban pagid nga need ko emergency padali ko sang kwarta, no? Kabalo ko nga sa aton mga katrupa dira nga nagapamati, no? Damo na kamo. Damo na kita naka-receive sini. Ini nga pamaagi ang ginihimo sa mga scammers para nga makakuha sila sa inyo sang kwarta. Makabaton ka mo gani sang sini nga mga message. Hindi nyo na pag-entertain na, gilayon, i-delete ninyo or i-report ninyo ang ini nga mga numbers or accounts. No, tungod sini, no, ari naman ako i-discuss, no, ang mga sa anti-scam safety tips, no, ihatag sa inyo sang aton mga kapulisan, no. Always gin ninyo panumdumon para nga mangin safety kamo kag malikawan nga mangin biktima kamo sang scam or sang isa ka scammer. Number one, hindi gid paghatag ang OTP or password kag personal information, no? Magsilingki kita nga OTP, amo ni siya ang one-time password nga igahatag sa imo kung ikaw nag-transaksyon, no? Example, no? Mag-transaksyon ka sa imo bangko, tagaan ka na sang bangko, sang OTP or one-time password nga among pagagamiton mo sa imo nga transaksyon, no? Igahatag sa pagkilala sang hatag bisan pa magpakilala sila, no? Hindi nyo gid paghatag bisan magpakilala pa sila nga bangko sila, GCash, Maya, government agency, PNP kag NBI. Amo ni siya ang permi nga ginagamit sa mga scammer bala nga mga agency, no? Para nga magilayon nga maintuan kamo kay mapati kamo ay PNP gali ni hatag kuni ang OTP, ay NBI ni hatag kuni ang OTP, no? Hindi gid kay nga ang lehitimpong opisina sang aton government, hindi magapangayo sa inyo sang aton ginatawag nga OTP. Kaya ang OTP para lang ina sa tagatag-iya sang account. Nakuha ninyo? Hindi nyo git paghihatag biska na mahambal sila sa inyo nga sila ang bangko, GCash or PNP, hindi gid kay nga inyo ina. OTP para lang gid ina sa inyo mga katropa. Ari, ang ika number 2 para naman sa mga online shoppers na to, yung mga katropa, no? Ang mahilig bala mag-online shop, no? Shopee or ano pa da, kaysa sa Facebook, no? Ang kalabanan, malang ni nga nag-scam ara sa Facebook, no? Tandaan gid ninyo, no? Before ka mo mag-bakal sang isa ka produkto sa online, number 1 gid basaha gid ninyo ang mga reviews, no? Kaya once nga litin mo ang isa ka produkto, may ara ina reviews sang mga nagbakal sina. Kung wala dira sang reviews, hindi na kamo magpatuga-tuga magbakal sina. Kay laban-laban ina nga produkto, ina nga pagbaligya is scam. Ikaduwa, i-check nyo ang ratings, no? May ara dira kaysa sa mga online shops bala nga may ratings man sila tuod, pero i-check ninyo ang date nga ara dira para reviews lang na ang date pro lain-lain ang ratings. Isa man ina ka ano nga online scam na sila, no? Kay syempre ko may ara dira inagbakal, hindi na sila mabakal para reuse nga date, no? May ara ginaya nagkakalain-lain nga date ang pagbakal sang inang produkto. Ikatatlo, tanawagin ninyo kung verified ang seller, no? Kung bag-o lang ang account kag wala reviews, syempre kamong shoppers, kamong buyers maduda na kamong ina scam. Okay, katatlo, likawi ang pag-click sang kaduda-duda nga mga links, no? Mayari ini nga nagasulod sa aton through text, mayara man nga messenger, no? Inabala nga, your account is blocked or click here, no? Hindi nyo ginapag-i-click mga katropa, kaya nga, base a phishing website ina, nga nagapangawat sang inyo personal informations kag password. Once nga na-click mo na makuha nila, may tendency nga i-ano nila, gamito nila ang inyong bank accounts or anong man ang ginagamit ninyo nga online. Amo na nga halungan ginaton, kaglikawan ginaton ang mag-click sang biskan ano nga link sa nga nagasulod sa aton nga FB Messenger, Viber, Manda, or text message. Ari pagi di kaapat, double check anay antes magpadala sang kwarta. Kung may magchat nga kilala mo kag magpangayo sang kwarta, number one gid pamatud-an mo anay. Anong imo himuon? Siyempre, tawgan mo ang ina nga persona, no? Kay base bla na hack ang i-account, no? Kag damo-damo na subong kakatabo. Once nga na hack ang i-account, tanan nga numbers nga ara dira or tanan nga contact nga ara dira, iya na siya kontakon kag pangayuan sang kwarta. Nga please mga mahulam ko kwarta, i-send nang sa amo nga GCash number. No? Amo na nga kita no mga katropa no, dako-dako ang bulig sa aton sang cellphone, sang online, but then dako-dako man no ang epekto ina sa aton o ang problema nga magasulod sa aton once nga ginabusaran naton or wala kita nagahalong mismo sa paggamit sang sina nga social media. No, kung may mga online na accounts ka mo, gamit ka mo sang maligon nga password, hindi nyo paggamita ang inang number nga 123456, password, birthday, cellphone number. Dapat, mag-obra ka mo sang password ninyo, gamit gig ka mo, may ara ka mo nga isa ka capital letters, numbers, or symbols. No? Mas budlay na siya i-try nga mga passwords kaya hindi na nila madali-dali sulod ang inyong mga accounts, no? Kaga subong may ara naman kita sang two-factor authentication, pwede nyo na siya ma-activate sa inyong mga accounts para in case may mag-open sa inyong account, ma-message na sa inyo. Nga may ma-open sa inyong account, then mahatag na sila sang OTP kung gusto nyo gid mag-open sa inyong account. Kung hindi ka mo nag-open, mo silingon, ang OTP hindi nyo pag hatag sa iba, no? I-report nyo dayon kung may amusin nga mga hitabo sa inyo. No, ika-anom, no? I-report dayon ang kaduda-duda nga transaction. Kung may nabiktima o kung may nakita ka mong scam, gilayon, no? I-report ninyo sa pinakamalapit nga police station sa inyo lugar or sa anti-cybercrime unit, no? Mas dasig nga ma-report, mas may chance nga mapunggan ang ini nga mga problema. Kaya siyempre ang mabiktima sini, no? Kag siyempre hindi nyo pagkalipatan, no? Luwas ang local police stations naton, pwede ka mo katawag sa aton nga safe in air dial 911, no? Anytime available lang man na, basta hindi lang pag-i joke-joke ang aton nga 911, no? Kay ini ginagamit naton sa in case of emergency, no? Sa mga tura nato nya kinanglan sa emerhensya, no? Hindi nyo lang paggamita sang ang aton nga 911 sa mga jokes ninyo kag mga prank ninyo. Kaya once nga na-block na kamo dira, hindi na kamo makatawag liwat, paano karon ka na may emerhensya nga matabo sa imo or sa imo nga pamilya, no? Paano sila mabuligan sang aton kapulisan kung naka-block na ang imo nga numbers dira, no? Syempre kung gintagaan kita dako ang opportunity, no, nga maka in case of emergency makagilayon, makatap kita sa aton kapulisan, sa aton MDRMO or sa kung ano pa nang agency ang aton kinahanglan, be responsible man kita sa paggamit sina, no. Kay ang 911 wala na yaging create para sa prank-prank, kundi para sa mga emergencies ang aton mga kauturan nga nagakinahanglan sang bulig gilayon. Yes, no? Ari pagid. Ang isa pagid ka scam no nga nag-laptop. Pagid subong ka damo naman naging biktima. Damo na nag-complaint. Ang ginatawag naton nga love scam, no? Ari may arakit ay hatag nga love scam awareness, no? Isa man sa madamo subong amo ang love scam o kon na romance scam ni blang ginatawag naton. Ano bala ini, no? Ini ang pagpangdaya, no? Gamit ang pag-higugma, no? Pag-higugma, no? Sa aton mga kauturan dira bala nga dasig maintuan kaya hambal ko no bigina palangga sila ko, no. Ari, no, ang mga scammer mapakilala na sila nga foreigner, sundalo or doktor, engineer, OFW, no, ang mga dagko bala nga mga or masin naton nga mga high professionals naton nga mga kauturan, no. Amo nang gamito nila, makigamigo na sila pagkatapos sa pila ka semana or pila ka bulan, hamba na sila dun sa inyo, no, nga palangga takabala, na in love na ko sa imo, ikaw lang para sa akon, pero sa ulihi magsigisigi na ang inyong conversation, magsigisigi ang inyong communication, dira na dayon masulod na ang pagpangayo nila sa inyo sang kwarta, no? Ang ila na rason, number one gid is kuno may emergency sa ila, may na hospital sa ila, mayara man niya customs fee, package delivery, visa, plane ticket, business problem, initanan posible nung ginagamit sang sining mga scammers para nga mas madali ka mo nga maintuan. Kasi siyempre, no, sa ato mga katuran nila, no, nga nag-baton sini nga mga text messages, no, or mga message, no, Facebook Messenger, pwede man, na Viber, no. Ano ka mo, ano nyo ginmayo, kilalahan nyo gin, no, ang inyo ka-istorya, ang inyo ka-chat, no. Kaya basi, bala ka mo mangin isa ka-biktima sang sining scam nga aton ginatawag, no, isa ginaka ka kinanglano naton ang mangin alerto kita kung sino ang aton ginistorya, sino ang aton ginachat. Kaga syempre, no, unahon tagit permi ang aton nga seguridad, especially ni sa mga kauturan naton bala nga may mga kurukwarta man kuno be, tapos ngayuan sila sang bulig, gilayon sila ni magahatag nga wala pa nila na kumpirman kung bala matuod ina nga ginakinahanglan sa nga ina nga tawo or kung bala ginainto lang sila. Paano tani malikawan, no, ang ini ang romance scam, no? Ay paano tani malikawan? Number one, hindi magagapati gilayo, no, sa persona o kung tawo nga wala pa nato nakita personal, no? Kung hindi nyo nakita personal, hindi ka mo gilayon magpati, no? Ikaduha, hindi magpadala sang kwarta o bisan ano pada nga ipadala o ginapangayo nila, bisan ano pa ang ila istorya o ihambal sa inyo. Ikatatlo, magduda na kung sobra na sila kasweet sa inyo, kaga masiling sila na gilayon nga ginugugma kanila, biskan wala pa ka muna ka kitanay. Ikaapat, i-verify ang ila pagka kilanlan or ila nga pagkatawo. Pwede ka mo maka-request sa ila video call, pwede man mag-search ka mo sa ila mga pictures, no? Gamit ang reverse image search, no? Kahit dira makita ninyo kung matuod, bala nga siya, gidmani, amo gidmani ang tawo nga gina-istorya ko. Pero mas maayo gid-japon nga before ka mo trust, no, sa isa ka tawo, kinanglan nga makita naigig ka mo anay, no, personal. Kaga kilalahon nyo personal, kaga syempre, no, hibaluon nyo kung ang ano bala ang klase isang tawo ang gina-istorya ninyo, kaga gusto ninyo makilala. Ikalima, protektahi ang imo personal nga informasyon, no? Bisan pa na nga magahata, magagasiling sa nga palangga niya ka, kagadasun gulpi niya ka mo ihata ngayuan sa nga inyong address, ATM, bank account, passport, ID, PIN, kag password. Ang ini nga mga ginhambal ko sa inyo, no? Amuni sa ang hindi nyo git paghihatag sa tao nga na kachat ninyo, naka-istorya ninyo, pinaagi lang sa online, sa social media, no? Likawan ginato, especially kung may mga bank account ka mga dalagko ang kwarta, amugin ni ang ginanamian nila, no? Ang mga tao nga may mga bank accounts, may mga dalagko ang kwarta sa GCash, na amugin ni nanamian gini sila mag panginto, no? Ika-anom, no, kung may kaduda-duda gani nga mga amunan ni nga mga na-receive nga message, no, halin si isa katawo, mas maayo pa nga imo na siya i-block, i-delete, or i-report ninyo sa mga pinakamalapit nga police stations kay para nga malikawan naton nga mangin biktima kamo sini. Oh, mga katropa, no, ang teknolohiya dako gid nga kabulig, no, sa ato, no, sa ato nga kabuhi, pero ginagamit man ini sa mga tawo nga hindi maayo para mangina mang biktima sang ila nga pareho, so, pero perminato na dumdumo, no, hindi gid maghatag sang OTP, mga katropa, no. Ano nyo gid ni tandaan nyo gid, hindi maghatag sang OTP, hindi mag-click sa nga ini suspicious links. Siguraduhon, anay, kung mag-online shops ka man, siguraduhon yung gid-anay ang sealer kung bala legit na siya. Hindi magpadala sa kwarta sa wala mo pa nakilala or wala mo pa nakita nga persona. Protektahi ang imo personal nga mga informasyon. Kaga, syempre, no, i-report gila yun ang bisan ano nga maska ang mga scam, no, nga na-experience ninyo. Kaya ang pinakamakusog nga protection batok sa scam, amo ang kaalam kag paghalong, no? Ang Negros Occidental Police Provincial Office nagahanumdom na gid sa aton tanan, no, mga katropa, nga sa online man o kon sa actual nga kinabuhi, ang ihibalo amo ang una nga dispensa batok sa mga manog into. Pag-alerto, paghalong, kag magbinuligaya kita sa paglikaw sang scam kag fraud. Kung may kaduda-duda nga aktibidad, ipahibalo dayon sa ata pinakamalapit nga local police stations kay ang aton nga kapulisan na permigidanda para sa pag-servisyo sa imo. Sa inyo tanan, no? Kaga syempre hindi malipat nga may ara kita sang safe in air dial 911 nga in case of emergency gilayon makakontak kamo sa amon kay para mabuligan kamo. Kaga before kita magtakop sa aton nga program, no, tanan-tanan gali naton nga makatrupa dira, no? Gina-invite kamo namo sa maabot nga Agosto 22, 2026 ang Negros Occidental Police Provincial Office, kaupod ang Provincial Advisory Council NOCPO Incorporated, magkakandak sang NOCPO Run for a Safe NIR Dial 911, no? Gina-invite ta kamo tinan dira, mga katropa, sa mahilig magdalaga, no? Join kamo. May ara kita duha ka kategori sa 3K kag 5K, no? Kaga syempre may ara kita dira ang rates, no? Ang early birds naton may ara kita sa 3K 650 hasta na sa halina sa sang July 1 hasta sa July 30. Pero maglapaw na sa July 30, ang aton nga rate magbalik na sa regular rate nga 800 pesos. Ang aton naman nga 5K may ara kita nga early birds rate 850 hasta na sa July 30. Kaga once nga maglapaw na sa July 30 sa August 1, ang aton nga regular rate magabalik sa 1,000 pesos. Kaga syempre sa inyo dira ginbayad, sulod na dira ang aton nga race shirt or singlet. Depende ka mo, pili ka mo dira kung t-shirt ang inyo kwaon or singlet. Then may ara na kita finisher medal, bib kag snacks, no? Siyempre, pa hindi ka mapagutumon, may ara kita snacks. Kag sa gusto dira mag-join, no? May ara dira sa aton Facebook, sa PNP and Negros Occidental Police Provincial Office, scan nyo lang ang QR code para makaregister na ka mo samtang temprano pa. Kaya barato pa subong ang rate naton is 650 lang sa 3K, kag 850 sa 5K, no? Gina-invite ko ang tanan dira, bata, tigulang, single, may asawa, may bana, byudo, byuda, dadalagan kita sa August 22, 2026, no? Kita na kita, opda na kita sa pagdalagan sa dala, no? Ang gusto mag-join, gilayon lang, ano, pwede ka mo ka-contact sa ato na messenger sa Negros Occidental Police Provincial Office or sa PIO Nokpo nga messenger, no? Pwede ka mo ka-inquire sa amon para nga ma-hatag namon sa inyo kung ano ang gusto ninyo i-query, no? Sa liwat, tanan nga, mga katropa natin nga mahilig magdalagan, register na kamo sa August 22 ang dalaga nato. Nokporan for safe in IR, dial 911. Kaga, siyempre, no, din na matatapos ang aton, nga isa naman ka-edisyon sa aton na programa, Nokpo Katropa Mo. Nang ngayon na kamabulig sa inyo, please i-follow kag i-like ang XFM, ang Facebook sa XFM Bacolod, kamamuman ang Negros Occidental Police Provincial Office, no. Madamo gid na salamat makatropa, ini ang inyo katropa, Police Staff Sergeant Jane Talatala, kit anay kita liwat sa masunod nga Domingo. Thank you gid sa inyo mga katropa.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalaka, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandzone Copamex. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandzone Copamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandzone Copamex. Mmm, sarap.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sandzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sandzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sandzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo. Pisyo at presyo. Panalo ka dito. Sandzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: X. XFM. FM.
8: Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric. Malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika. Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
9: XFM, kid, how?
10: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
9: Nga, XFM, kid.
10: Ay, nami ang music, ah.
9: Nga, XFM, kid.
10: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may harap ka sa mga balita, blabos yung amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
11: Wala sang konkreto nga sabat.
12: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
9: may how, kita, pa.
12: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, kid, how?
13: Timo!
12: XFM 103.9
3: XFM Network Philippines.
14: Mga katropa, X

ning patigayon sang City Legal kag BTTMB, mga ilegal nga hayub-hayub kag mga tangkal ginpang kakas kag mga motor nga wala sang mga papeles nagkaladakpan. Agud na siguro ang katinlo kag safety sa publiko sa kadakong joint clearing operation ng ginlonsar sa City Legal Office BTTMD kag DTWH sa barangay 14 kag 16. Ini matapos ginmando ni Mayor Greg Sataya nga hawanan ng mga kasada kag pampublikong nga lugar sa siyudad sa Bacolod. Sa barangay 14 ginpang demolish ang awtoridad ang walo ka mga tangkas ng baboy kag mga hayub-hayub na nagasablog sa Maupay Creek matapos sa ginpang serbihan sa mga notices to voluntarily remove illegal structures ang mga tag-iyasini. Samtang sa barangay 16 napulo naman ka mga ilegal nga struktura ang ginpang kakas. Kadungan sini nagpahamtang man sang checkpoint ang BTTMD sa Palangka Street sa barangay 14. Sa sini nga pagpanginspeksyon ano

0: sa Memorandum of Agreement na ginahingyo sa City of Victorias para temporary makagamit sa Bacolod Sanitary Landfill para sa ilang residual waste. Sunod sa alkalde ang request ng Victorias mo lamang ang pag-dispose sa 6.8 ka cubic meters o kung pareho sa isa ka truckload sang residual waste kada bulan sa sulod sang 12 ka bulan. Samtang ginatapos nila ang ila kaugalingon ng sanitary landfill. Ang proposal ng ginrekomendar sa Solid Waste Management Board bilang bulig sa isa ka pareho nga LGU. Apang ginapabutyag ni Mayor Greg Gasatayang ang kaayuan sang Bacolod mas nagapangimbabaw kag labing una nga prioridad.
1: We do understand the sentiment naton nga mga Bacolod nun. Nakitaan man naton na may ara gidya nga gusto dabukan. The letter dated November 12 last year was gapangayo assistance ang isa ka LGU diri sa aton. To encapsulate everything, ang ilang request nga kuni allow sang syudad since gapaubra pa sila sa ilang landfill nga kun pwede ang ilang residual which is about 6 to 8 cubic meters of compacted nga residual waste isala na ka-truck once a month kun pwede mabutang dari sa aton sa landfill.
0: Ginklaro man sa alkalde nga hindi kabayan sa waste to energy project ang among proposal pag hindi man ni makatag sa dakong akwarta sa syudad. Dugang pa niya, ang final na desisyon niya ragyapon sa sangguniang panlungsod. Nagapanawagan si Mayor Greg Gasataya sa publiko na magsalig lamang sa verifikado nga impormasyon haglikawan ang pagpalaptas ang mga hindi kumpirmado nga mga istorya. Gerald Aragon, Servicio Patrol.
1: With regard sa letter ni Mayor Jun B. Bantok sa Victorias, pati sa kasuran nila. Somewhat, we do understand the sentiment naton ng mga Bacolod nun. Ara kaya nga gusto tabukan. The letter dated November 12 last year was very, in a way, kapangayo, assistance ang isa ka LGU para diri sa aton. To encapsulate everything, ang ilang request nga po ni-allow sa syudad since kapaubra pa sila sa ilang landfill nga kung pwede ang ilang residual which is about 6 to 8 cubic meters of compacted na residual waste isala na ka-truck once a month kung pwede mabutang na rin sa aton sa landfill. So on the part sa Solid Waste Management Board, they had discussion, they made the recommendation which primarily ang purpose makabulit sa kangay mo man na LGU kahit papano nakabot man sa kabuhi sa isang kagisang pagpinuligay. Nag-again ba't na balikta? Ang pinaka-importante niya po niya kung ano ang welfare sa syudad sa Bacolod. So, because of this, in forward niya siya sa sangguniang, then we will respect whatever the decision of the City Council. Tatapusan nga punto, this is not about the waste to energy, okay? Kaya tiyatago ang istorya niya, din bato na ni Greg kay parte na waste to energy. Ang ilang request sa Victoria is only for 12 months. Report lang na 6 to 8 cubic meters of residual sa katra once a month for 12 months.
2: May issue pa natin. Sanya tana kay Maganar ang syudad sa Bacolod. Ang proposal sa Victorias is kung magsugot ang syudad, mabayad sila 1,000 pesos per cubic meter. So with 6 to 8 cubic meters, that's about 8,000 pesos per month. So hindi niya about ganaroon sa syudad. So I hope that clear things up para at least hindi na blamag sa agad patahimu sa mga palupad ng mga istorya. But ang pinaka-importante ito na panugudan, bisan ano pa na ang pinaka-importante, ang pinakamaayo para sa aton sa syudad sa Bacolod.
3: Ang inyong Servicio Patrol News Update sa sining oras. So mga kaservisyo no, ari kita diri subong sa BCG Sila, bikon sa diin naka-plastar na ang venue para sa pinakaunang State of the City address ni Mayor Greg Gasataya bilang mayor sang syudad sang Bacolod. So diri no karon no, iga-plastar niya kag-presentar ang iya accomplishments kag-achievements sang syudad sa isa niya katuig yung pagpungko bilang mayor sang syudad. So madamo kita karon sa respektaron yung mga bisita nga mag-abot nga magatambong sa sining event. Kag sa mga nagalantaw subong no sa mga viewers ta kung gusto nyo karon na ma-witness ang State of the City ni Mayor Greg Gasataya, pwede kamo makalantaw sa live coverage nga ipagwa naton sa aton mga Facebook pages nga Greg Gasataya Bacolod City Communications Office kag Servicio Patrol. Kag amuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servicio Patrol.
1: At the start of the term, last June 30, Bacolod nagpakatubang sa damo ng mga
4: pagtilaw.

0: yung budget niya para kontanin sa State of the City address ni Mayor Greg Gasutaya, gindunar sa mga charitable institution. GAP, madinalagon man niya ginunsar sa alkalde. Sa pagtapak sa administrasyon ni Mayor Greg Gasutaya sa isang katuig na pagservisyo sa publiko, napamatudan sininga ang pagbulig na gasugod sa pag-intiende kung ano ang ginakinhanglan sang pumuluyo. Amugani nga sa bagulang natapos na State of the City address sang alkalde, ang 3 million pesos allocated budget niya para kuntani ay gasto sa preparasyon kag paghikotar sang nasambit nga event ang wala niya gingamit. Mas ginpilit ni Mayor Greg na i-donate na lang ang kwarta sa mga charitable institution imbis nga uruto ni sa isa lamang kaadlaw nga event. Si Mayor Greg ang nagpresentar man sa accomplishments ng iya Heart Plus More agenda. Ini ang nasentro sa health, education, environment and economic growth, accessibility to basic services, resilience and responsive governance, kag tourism and sports. Sa isa ka interactive na presentation sang nasambit ni agenda, iya napakita ang nanarisari ng mga nabuhat sang tagsaka departamento sang iya administrasyon para mahatag sa publiko ang serbisyo nga ila kinahanglanon. Kasubong man sini ang paglunsar sa alkalde sa Bacolod Government App o kon GApp. Ini ang isa ka mobile application nga nagahatag sang mas makapos nga access sa mga serbisyo sang gobyerno. Sa sining app mas makapos na nga makakontak sa mga emergency hotlines. Makita man diri ang mga balita sa syudad, mga public announcements, mga events sang syudad sa Bacolod, mga business kag job listings. Mayara man sang suggestion box kag madamo pa. Ini tanan ang ma-access sang libre kag hinimo gate para sa kaayuhan sang Bacolod. Ginpresentar man sa alkalde ang report sa expanded medical and social services sa iya administrasyon, kasubong sang cancer care program, medical assistance program, backchip, HIV campaigns, wheelchair distribution kag vet services. Sa kabilugan, mayara na sang 147.8 million pesos na cover sang backchip sa hospital expenses. Masabi sa 11,000 ka mga Bacolod nun ang nahatagan man sang medical, burial kag financial assistance na naglabot sa 81.47 million pesos. Pagi sa sining mga inisyatibo kag transparent kapag servisyo, hugot niya ginapapatudaan sa administrasyon ni Mayor Greg Gasutaya na ang matuod-tuod niya pag-uswag sa Bacolod, wala nagasandig sa maggarbo nga selebrasyon, kundi sa sensiro nga pagulikid sa mga pumuluyo. Ipasangkadgid ni Mayor Greg ang mga programa sa syudad, agud masiguro nga wala sa Bacolod nun yung mabilin sa padayon niya pag-asenso. Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol. Servisyo Patrol News Updates ning oras. Sumugod sa pagbukas ng aton bag-o nga Senior Citizen Center, ginatos na ka mga senior citizen ang nakabaton sa nila libre ng mga prescription glasses at mga assistance ng hinahatag sa sining opisina.
1: Thank you, good sir. Thank you again very much. Yeah. Sa City Hall nga ni. Kaya ginpaano ni isang senior kagdamo ginalipay ng mga senior sa iya.
0: Dako gidang kalipay sa aton mga senior citizen tungod sa nagkalain-lain nga libre nga mga serbisyo nga ila na baton sugod sa nagbukas ang Senior Citizen Center sa Hunyo 29. Masobra na sa 700 ka mga senior citizens ang naserbisyuhan. 140 ka mga senior citizen naman ang libre nga nahatagan sa prescription glasses o kun antipara. Ang center sa ka-flagship program maging tutukan ni Mayor Greg Gasutaya agud mangin isa ka komportable nga one-stop shop. Katuyuan sa alkalde nga tingbon sa isa na lamang kalugar ang tanan niya kinahanglanon sa mga katigulangan agud hindi na sila mabudlayan o kun kapuyon pa sa pagbalik-balik sa nagkalain-lain ni mga opisina. Pagi sa pagbinuligay sa Bacolod City Health Office o SCA kag DSSD, mas gin palapit sa mga pumuluyo ang masunod ng mga libre nga mga serbisyo. Amoy niya ang medical consultation kag laboratory examinations, libre nga bulong depende sa availability, libre nga eye check-up kag antipara, dental services ilabi na ang paggabot sa ngipon, yakap registration, pagproseso sang OSCA ID, booklets kag ladderized applications, livelihood trainings kag pag-asikaso sang AX kasubong sang medical kag burial assistance. Ang Bacolod miyara na sang 97,431 tanan kay mga senior citizens. 14,080 ang aktibo nga benepisyaryo sang local social pension, samtang 5,195 man ang nagabaton sang national government social pension. Para kay Mayor Greg Gasutaya, ang aton mga katigulangan naghatag sang ilang nga kusog, dedikasyon kag bug-os nga kabuhi para sa ilang pamilya kag komunidad sang sila ang bata pa. Gani sa karon, tiempo naman ini sang syudad sang Bacolod nga magbalik sang serbisyo nga may matutud nga respeto kag atipan kag hugot nga pagpalangga para sa aton mga lolo kag lola paagi sining komprensibo nga proyekto.
2: Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
3: Kadasig kaayo kay may ara dira sa pwerta nga nagagayid kag nagaakomodar kung ko ka ano imo ano ang ginapangita mo sundiri di man kay may ginpangatag nga mga left dayon say okay lang no problem very good.
4: Ini ang isa lamang sa mga reaksyon sa aton senior citizen tungod sang mas ginpadasig mas ginpatawhay kag mas dalhay nga pagproseso sa mga kwalipikado nga senior citizens nga benepisyaryo sang 10 kilo nga bugas sa Bacolod City. Subong pag-abot sa mga senior citizen sa venue, tatlo na lang ka mga tikangang ila pagayon. Una, magpresentar sang senior citizen ID kay ang QR code sini ang basehan sang ila registration. Kadua, magpirma nga nabaton nila ang bugas. Katatlo, magkuha sang coupon kag ila na dayon ang ila 10 kilo nga bugas. Ang programa para sa mga senior citizens na nagaedad 65 anyos pasaka kag wala pa nagabaton sa social pension halin sa lokal o kung national government. Sa ikatatlo nga adlaw sang rollout, naglabot sa 5,400 ka mga senior citizens ang nakabaton sang bulig. Sa una nga duwa ka adlaw, 1,712 ka mga senior citizens gikan sa barangay Sumag kag Kabug ang una nga nabuligan. Samtang ginsundan ini sang 1,830 ka mga benepisyaryo sa barangay Banago kag Alangilan. Sa kabilugan, naglabot na sa 8,942 ka mga senior citizens ang nakabenepisyo sa idalom sang sa Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang nga Rice Distribution Program. Mismo si Mayor Greg Sataya kaupod ang mga city kag barangay officials ang nagapamuno sa distribution. Ila ginasiguro nga matawhay kag organisado ang pagpanagtag. Miara man sang emergency response teams nga naka-standby sa tag sa ka-venue. Agud magresponde dayon sa bisan ano nga emeryensya. Madamo pa nga mga senior citizens ang magabaton sa bugas sa masunod pa nga mga inadlaw. Gerald Aragon, Servicio PD.
5: So we started the 2025 Siligo, we will continue to do things. May gata pa sa politika, what is important to the

0: Bulacan City, natagdag doon sila training for our emergency preparedness. They're about 600. So, automatic, kung may ilang nanong respondihan, ito po magtawag ka sa 911, it will take probably a couple of minutes. So, kung may place ka na ng mga natrina, sila na ilayo ng respond. And then, we also would like to acknowledge and thank the 200 employees coming from the different departments and offices of the city. We also underwent a training to more than 2 months na nito. Nakalaglayan yung mga departments ko. Thank you, Gid. This only shows as what we believe dapat hindi tanatanan o brahon sa gobyerno. No? Kari masulot ang voluntarism, kari masulot ang pagbibigay sa tiyon na may ara sa emergensya. That's why nagpasalamat kita for their commitment to also help our city sa tiyon na kinahanglanon. Most especially, masikabutan siya kung ikaw ang kinahanglan, hindi ka na magtawag. Kaya ikaw mismo na train kabalungan na sila mo dapat na pag-himuon.
1: Sa pagkampanya pa lang ng pagdaog ni Mayor Rex sa unay ginagaw, pagkumpok bilang mayor, unay ang again signan ang executive order na magatupon sa Senior Citizen Center. So, abri na ang para inisigil na lang.

0: kung pwede sa UGC, siya lang ang nag-subsidize sa ako ang pinakuha ko inyong mga produkto.
1: Tuyag pa nito lang buti Mayor Greg, ang programa sa siyudad hindi lang nakaka-focus sa isa. No, hindi lang kita nag-focus sa education, why kita nag-focus lang sa health, why kita nag-focus lang sa senior citizens. Damo-damo isang ginaubran sa opisina ni Mayor Greg para tanan mabatsyagan ng hiniya na ang gobyerno may pahulikin. Pwede kulang tawad mo actually, to be very honest, hindi ko hindi maapaan tanan. But there's one thing nga nung yan ko lang, to be fair man with Mayor Greg, kung may isa ka butang nga ginapakita na ginapamatugan niya sa aton, ina nga in-commit niya ang iya pagpupusan. Makita niya nga tanan, sa tanan nga gahod, tanan nga pagpakamalaot, isa ka butang ang hindi niyo makuha sa iya. Ara siya, ara ang iya presensya, ara ang iya oras para sa syudad, kag-ara tigyan ang iyang energy. Meaning, kung may oras, kalibot sa. Ang iba hindi ka ba siya, pero eventually, malabot ang natong tanan. Pareho sa inyo, na ari ni Subong. So, if there's one thing, naging commit ni Mayor Greg, amo na ang pag-work, work, work.

0: FM 103.9.
1: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ang palaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Kung vitamin

0: mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Mas gari sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
9: sa XFM
6: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
10: on air
6: and online.
10: XFM Network Philippines.
6: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Negros Power at your service. Hibal-unta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status ang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
1: Welcome mga kasipidari sa ato ng programa, ang Negros Power at your service. I am your host, San Mark Digala. Well, before ako magsugod, disclosure, pamati gid sang maayo. Kaya nga itong pag-astoryahan, wow, importante gid ni. It's because about ini sa bill deposit. Adjustment. Saliwat, bill deposit adjustment. Ano ni bala ang bill deposit adjustment? Mao ginahingi og gid sa tanang mga sumidores nga magpamati gid kung may mga palamakutan noon. Well, syempre comment lang da sa dalong kay ato na pagasabton. Kaupod naton subong to explain it further kung ano bala ang bill deposit adjustment. Upod naton ang customer service supervisor sa Negros Power, Miss Gisette Castor. Hi Miss Gisette, how are you?
2: Good afternoon. Tiyari, mayari naman ta mga information. Nga need na naman i-inform sa aton nga mga pinalangga, ang mga konsumidores.
1: Okay, let's talk about bill deposit adjustment. But before that, first, ano ang bill deposit?
2: Sige. So, may idea naman niya nga ito, yung mga consumers, no? Bill deposit is about na siya sa ginasukot, mandated na siya sa nga ito, nga magnakarta, magsang ERC, nga amount, nga equivalent na siya sa average monthly consumption sa isa ka-consumidor nga nag-apply sa iya connection din sa Negros Power or miskandiin yung distribution utility.
1: So, technically, even though biskan sang una, sang sineko pa, may bill deposit
2: gid siya. Bill deposit, yeah. Daw ka, ano na siya eh, security deposit na siya sa aton. Once nga magpatakod sila sa ilangan new application, sa service connection nila, at least may ara kita sang ready na bill deposit.
1: Okay. Now, let's talk about, klaro na ang bill deposit, mga sumidores. Now, let's talk about bill deposit adjustment.
2: Yes.
1: What is this?
2: So, duwa ka bagay, sir, no? It could be a good thing or it could be otherwise sa mga consumers ta. So, we would like to inform lang sa mga consumers tang as per ERC Resolution Number 3, amendment nisa sa Magna Carta bala nga for electricity consumers. So, BD adjustment or bill deposit adjustment. Kung may ara ka sang 10% decrease sa imong monthly kilowatt hour consumption nga gin-average na siya for the last 12 months, no? So usually ang aton mga consumers, di ba, nagabayad bill deposit diri sa aton. So gina-calculate ina siya as per that ERC resolution, kag sa amendment sa Magna Carta, ina-calculate ina siya sa distribution utilities like Negros Power. Every after 12 months, kung bala kinahanglan natin ibalik ang sobra natin yung ginsukot sa ila ang bill deposit amount or kinahanglan sa isa ka distribution utility like Negros Power nga magsukot sa dugang nga bill deposit sa ila nga account. So, say for example, si customer, no, ng usually diri sa Negros Power, ang pinaka plain ta, no, ang pinaka starting rate natin sa bill deposit is 750 na siya sa mga residential accounts nga, especially mga informal settlers. Meanwhile, sa mga subdivision, sometimes ang pinaka common git is around sa 1,998.40 or almost 1,000. So this time, si ERC, pag ang laye sa Magna Carta, nagmando nga i-calculate mo ang konsumo sang konsumidores. Say for example, nag-apply ako patakod sa suga kay Negros Power sang November 2024. Pagka November 2025, gintan-aw ni Negros Power nga ang akong konsumo gali or ang konsumo sang konsumidores ta ara siya sa mga 1.5. No, so meaning may ara siya 10% na increase sa iyang kilowatt average consumption niya per month. So that would mean ang sobra sa sina i-adjust pa ina pag suktun ta ina sa consumer.
1: So sa category na siya gyapon. Dalaman ni siya sa madumduman ko, 'di ba, sa layin natin sa bill deposit, kung wala ka na utdan, wala ka na delay sa bayad sang imo kuryente, ma-refund ni siya ang bill deposit.
2: So for right. clarification, ang bill deposit adjustment nag ano lang ni siya, no, applicable ni siya sa tanan nga may bill deposit payment kay na gross power halit bin nga nagbayad sila bill deposit because na utdan ang account nila, or bill deposit because nga dili sila yan nag-apply sa ato. So amo na siyang mga applicable, so sige. And also to clarify lang, bill deposit adjustment is different from bill deposit refund.
1: Okay.
2: So si bill deposit refund, gina-refund, ginaiya ang consumer kung good payer ka for the last 24 months
1: correct.
2: Sa residential, while 36 months naman sa commercial, gina-refund din na sa iya. However, the bill deposit adjustment naman niya, gasukot at dugang or ginabalikta ang sobra sa ila ng account, credit na siya sa account. Mm-hmm. So for this naman niya, hindi siya monetary nga refund, no? Mm-hmm. I-credit na siya sa bill niya for future billings na niya.
1: Okay. Pag-a. So ang billing, bill deposit adjustment, it's either manukota or ma... Magkabeta. Mabalik kita. Okay, got it. Now, sino sini ang applicable? Sino na yung maapektuhan sa billing or bill
2: so,
1: deposit adjustment?
2: Amo na sila tanan ang mga may BD or bill deposit diri sa Negros Power.
1: Mm-hmm.
2: So, amo to siya kagina. Okay. Ang bal ko nga ang mga accounts niya na utdan na nagbayad sila bill deposit na nila diri, or ang mga diri na nag-apply kay Negros Power sa ilang atik, sa ilang connection.
1: Pwede mo himay-himay sa itong paano nyo nag-compute?
2: Sige. So, amo to kagina, no? Ang computation is actually 10% increase or 10% decrease sa ila nga gin-provide nga bill deposit. Dayon, naka-base na siya kung pilagid ang iya actual nga average consumption in a month for the past 12 months.
1: Mm.
2: So, we have an instance kag may mga consumer naman gid kita bi nga nang for the month of June na refundan.
1: Mm-hmm.
2: Na credit, naka-credit sa ano, sa ilang account sang sobra kumbaga nga bill deposit nila nga ginbayad sa ato. Say for example, we have a customer nga namangkot siya nga ado may mga almost 1,400 gid nga sobra or overpayment sa iyang account. Pagtan-aw, amo na to siya gali because nga naglabot na siya sa iya anniversary month, na notify na siya sa bill mo. So may ara na dira nga notification sa bill nga since nga naglabot ka na sa imong 12 anniversary month, may ara kami gin credit nga amo ni nga total amount sa imong account because nga gin recalculate na namo nang imo gid nga average gid nga ginakonsumo sa isa ka bulan. So going back sa sample ta, no, may customer ti ang iya yagali nga average kilowatt hour consumption niya after 12 months, duara lang siya per me sa 6 kilowatt. So ang iya na nga 6 kilowatt, kung i-base natin sa previous nga residential rate, duara lang siya sa mga 60 pesos.
1: Okay.
2: So ang 60 pesos na, so ang sobra sa iyang bill deposit nga ginbayad, say for example, 1,500 nga ginbayad, so gin-minus na lang to ang 60 pesos. Ang sobra to nga payment niya nga 1,500 sa 1,500 ginbalik na to sa iya.
1: Okay.
2: So after naman na, no, ang matabo naman na, namo naman na siyang basis ang iya bill deposit for this year, after 12 months naman i-recalculate.
1: So every 12 months gakatabo ini siya. May expectation dapat ang mga consumidores naton nga may bill deposit adjustment every 12 months.
2: Yes.
1: Okay. Makita ni Ayhan sa bill mismo sang consumer nga may ara kita bill deposit adjustment sa ila.
2: Yes. So, mandate man ni ERC nga kinanglan i-notify gid yan nato ng consumers ta, no. So, makita na nila sa ilang mga bills, pare like for example, ang i-show nimo, amo ni siya ang notification nga nabaton sa mga consumer nga nakabato na ya sa adjustment sa ilang nga bill deposit because nga nag-decrease sila sa konsumo nila. So, amo ni na may notification lang da nga you since nga nag-reach ka na sa imo nga anniversary month, na credit kami sa imo sang amoni because nga gin-adjust namo ni mo bill deposit. So kung may mga questions, pwede gid ka kadto sa customer service or mag-message sa mga customer service channels na.
1: Okay. For example, hesitant si consumer magbayad sa sininga bill deposit adjustment. For example, may balayan sa ngadugang sa inga bill deposit sa sa bill deposit adjustment. Ano ang matabo?
2: So, actually to clarify, no. Ang aton nga implementation is June 15 nagsugod na kita sa bill deposit nga adjustment sa kanang nga may decrease in their average monthly consumption. And ang sa increase naman niya nga mga adjustment masugod ni sa July 15. So we anticipate gid ya nga may mga consumers gid nga syempre magquestion na sila nga ang may dugang pagid na support sa bill deposit. And since nga it is mandated by the law and by the regulatory commission sa energy sa ERC, we have to implement it. And for those nga hindi maka-pay or hindi makabayad sang ilang additional bill deposit, that would mean also nga subject sila for disconnection. So ano gid siya, it's an obligation sa part man ni consumer. Kay because nga hindi man ni siya ginhimo-himo lang ni Negros Power, no. Hindi man bi siya nga ginhimo lang ni Negros Power nga sige para nga ang sa burden balas ang consumer.
1: Like tumbaga hindi niya ato niya decision niya.
2: Oo, but it's mandated. By law.
1: Okay.
2: So we really have to implement what is mandated by law.
1: For example, be mistress at ko, syempre ko, hindi na pag-deny nga another ni siya nga balayaran, yes. Luwa sa ilang kuryente sa mga consumidores. Oo. Pwede nila, may option sila nga, well, may mahatagtang option nga, ano, one-time payment, eh, bayaran ginidayo ng bill deposit adjustment amount nila?
2: So, gabari ina siya, Bino. So, tanawon ina natin, sir, i-assess ta ina ang mga accounts niya ina. We would really recommend for those nga affected, no, hindi man tanan apektado, but for those nga affected, they may contact the customer service through our Facebook page na Gross Power. Pwede sila katawag or pwede din sila ka-personally visit sa atong office para makalaruhan, para ma-assess natin, kagmatagaan natin sa advice ang consumer. Pero, ang sa payment sa atong nga bill deposit nga adjustment, it's really, you really have to pay that money. No? Pero buligan git nato ng consumer, don't worry, kay kung may mga amo git man ni Bino, may mga ma-encounter na git man sila nga nabato na nila sa bill nila nga need nila bayaran, come forward lang sila kay we will help git
1: ma-check tas ang options extra mile for our consumers. Now paano sila magbayad sini?
2: Sige, so for those nga do minimal ang gidman din, no, nga ma-afford right away, so pwede gid mabayaran through third party collecting agents
1: natin.
2: And pwede man diri sa Bacolod, sa headquarters natin, pwede man dikati ang mga consumers nga diri balalakit. Pero we would really encourage them to pay via third party na lang.
1: Well,
2: then save lang gid the official receipt sa ila payment for that.
1: Well, kung po ako. Well, kung sa kwan pa, Ms. Josette, kung pahimo talang pagamay yun ng bill sa isang konsumidore, si Moon, tagin na. But unfortunately, this is mandated man, no, sa ERC, and kasunod man kita sa layin, no,
2: as a distribution being, utility. Man, computed gid siya.
1: Computed man.
2: So, kung tanago natin, depende gid sa consumer man natin, kung paano sila nagagamit sa ilang kuryente. So, again, ang ini nga bill deposit adjustment, hindi ka man gid ni madakuan kung ang imong bill deposit is dako naman diri ba lang adaan or kay actually bi ang aton nga bill deposit tailored man na siya mo sa kung ano gid ang ilang possible nga actual or average nga konsumo sa binulan nga gagamit sila sa kuryente. So kung may mga concern sila, don't worry, kay ara lang kita diri, no, open gid kita, willing kita nga mag-help sa ila nga mapagaan ang ilang payment.
1: Pero klaro, unta lang, tanan ini, hindi lang ni Negros Power ang may amo sini.
2: Yes.
1: Tanan ini nga distribution utilities.
2: Yes, this is being implemented because of the ERC resolution.
1: Okay. Well, Ms. Josette, anong mahambal na to, no? Padugyan natin sa mga konsumidores.
2: So, sa tanan yung mga consumers, no, we really recommend or we really encourage nga tanawon din natin from time to time ang aton nga konsumo sa kuryente. Well, given nga do ka dako isubo nga issue ang energy crisis sa ating country.
1: Exactly.
2: We really have to conserve energy as much as possible. So conserve energy kay ina iya magwa gina sa aton nga records man sa account naton, magamay aton konsumo kung kaya lang gid kung amo lang gid na siya bikon practicality wala. So susubong na gid ang tion nga amatama makita practical sa paggamit sa kuryente. Kung wala naton ginagamit ang mga appliances naton, we really have to switch off, kwaon gid sa socket. Kay parang mga amo na pala mga simple ways nga amo na makabulig na siya, may effect na sa little by little, may big impact na siya sa total nga ginakonsumo natin every month sa kuryente.
1: Well, Miss Josette, madam, ugi nga salamat. Wala expect base may mga consumidores na din na magpabangkot about sa bill deposit adjustment. And maybe, pinaagini sa sining programa, we can, you know, clear things out and ma-explain naton. Thank you so much for explaining.
2: Thank you so much.
1: Well, sa mga consumidores, tandaan naton ang bill deposit adjustment. No, nasuyahan na naton. I hope na naklaruhan kita ano ang rason nga may bill deposit adjustment kita. Kung may mga palamangkota nun, hindi pagpamangkota ang tupadbalay mo. Kami diri ang pamangkota sa Negros Power. Kadtuig kami di, we're open. Or you can message us sa Negros Power natin nga page nga legit para matagaan ka sang factual, sang tsaktugid nga sabat para hindi ka na mag, you know, magpamangkot-mangkot pa sa iban. Diritso ha kami ah. Mas mayugin na nga kami mismo halin sa amon ang impormasyon. So, libut mga sumidores, banda po nga salamat sa pagtutok. Well, importante gid ni nga naibaluan nyo ang aton nga balita subong, which is ang bill deposit adjustment. This is Negros Power at your service, and I am your host, Salmar Tigala.
0: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tugtog sa masunod namon nga pagpalayag. Mandamog na salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power, service beyond power.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inanang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay, kurang lang music pagkatapos mugtaw ka blamay ara kay mga balita blabson. Amin kid mga DJs nila kan.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how kid dapat.
6: Enjoy lang.
3: Nga XFM kid how.
7: Timo.
6: XFM 103.9.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisan ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Vision X Plus!
10: Marami na ang natulungan!
11: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
10: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Sister Pain.
14: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister
7: to pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: XFM 103.9.
16: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
17: Edukasyon.
16: Edukasyon. Edukasyon.
17: Para sa ikaayong lawas.
16: Programa nga magadulong sang sigurado kagmapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
17: Edukasyon,
16: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
17: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
16: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung sa diin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaang tanan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinigang blood pressure. Kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sinigang mga kasukasuan. Kag dugang pa, luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinigang mga dugo. Ang barley grass, isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang sangkap sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
15: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang Evergreen Herbal Capsule, natula palaminhot sang akong nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kalaaga. Wala na akong nabutlayan sa akong nga pagpupo.
16: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee, mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
17: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.

0: may migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga trite. Side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: XFM.
8: FM.
9: Mare, pabili nga na si Buya. Kasi pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
10: Saan ba nagpunta si kumpare?
9: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
10: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
11: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
9: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
11: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
12: Isang pala.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: XFM kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Blabos yung amin. Pagkita mga DJs nila.
0: Wala sang konkreto nga sapat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Ka-X. Simply.
1: May how kita.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Tipo.
0: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting, bro!
2: XFM 103.9.
3: News.
4: XFM time, alas 5, 7 sa hapon mga katropa. Gikan, sa news center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Ginadusuliwat ang pagpasa sa Senate Bill 1625, Pukoy ng West Philippine Sea Education Act, sa Senado matapos ang pahayag sa isa ka Chinese scholar kang Batanes kabahin sa teritoryo sang China. Ang nasambit nga hag na ang nagmando sa Department of Education o kung DepEd ka magpatigayon sa nagkakaigong training para sa mga manunudlo kag instructors of West Philippine Sea o kung WPS Education. Sino kay Senator Erwin Tulfo, sponsor sa nasambit nga hag na kung manginlayi ini igalakip sa learning materials ang ginakilalang arbitral ruling ng Pilipinas. Ang nagapanagiya sa WPS mga desisyon sa Korte Suprema kag mga kasuguan sang pungsod. Ginatagan pagtamod sa senador ang kinanglanon ng mga sang madasing aksyon. Agad ba siguro nga hindi madali madaya ang mga Pinoy angot sa claims sa WPS. Importante nun sa iya na may ihibalo mga Pilipino na hanungod sini bisan sa basic education. Kinang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan na malabong ang mata, mag Version X Plus para sa nag-ogyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM
7: Extra Drive.

0: signal in 3 minutes. Full throttle tire pare. Una natras. Trecida. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon sikatropa James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: Mga katropa, alas 5:17 sang hapon. Kagora sang ginadulog sa inyo sang premium D3 coffee mix. Ayan, kaya mo nang nakaplastar sa akon nga screen. Diba? Kag sang Santon Gold Coffee Mix. Mga kape, mga katropa, sang yes to health. Ini ang mga produkto nga makabuligid para sa si mga kaing lawas. May mga tumpak. No, enough gidya nga benepisyo para makabulig sa imo, para makapaayo sa imo. Ang aton nga Santon, ang aton nga una ganing una, premium D3 coffee mix kag ina mga katropa, no? May kape ka na nag D3 vitamins ka pa. And of course, ang aton nga Santon Gold Coffee, ang Santon Gold Coffee nato na mo nang kape, nag-ayo ka na, nagwapa ka pa. Tungod sa ingredients ni nga glutathione kag collagen katropa. Yan, i-avail ka na, bakal ka na. Labi na gidingin sa direng Santon Gold Coffee Mix para sa chance nga makindra sa aton nga Santon and XFM libu-libong pa-premio! Para sa chance magdaog sang 3,000 pesos sa aton nga weekly draw. That is right, mga katropa. Opdan si katropang James King sa katala siya isang gabi, no? Para sa aton nga Extra Drive. Sunday Afternoon Edition. Mayo-mayong hapon sa tanang mga fans ni Alex Ayala. Nagabot si Alex Ayala sining adlaw sa Domingo, mga katropa. Before noon, no, kagina lang, mga katropa, kagamayaran siya sa ngayong Heroes Welcome! Thank you! Ah, muna, no? Heroes Welcome, muna siya ang nag-abi-abi sa ito nga Pinay Tennis Ace sa Alex Ayala. Kaya nga pagbalik, no, sa dira sa itong pungsod, Pilipinas, para sa iyang madinalagon, kag maragtason, pag, of course, ang hampang dito sa Wimbledon! Yeah! Thank you! Muna congratulate, of course, sa itong tennis star, Pinay star, si Alex Ayala. Kung sabihin, siya ang gin-welcome, mga katropano, sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay, kaginalaang, no? Ini nga 20 anyos nga tennis player, mga katropa, or tennis star, ang gin-welcome sa mga top sports officials. Philippines ang Philippine Sports Commission, arandang chairman Patrick Gregorio. Ang Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, kag ang FILTA Secretary General John Ray Chianco. Si Ayala, mga katropa, all smiles sa makita niya mga Pinoy nga nag-welcome, kag nag-congratulate sa iya, no? Nagalakat na, no? She walk into international arrivals, di bala? Dito sa airport. Kag, of course, ang nagsugata siya, Performing Arts Group, Banda Kawayan ng Pilipinas, no? Kag, of course, aradang iyang LED screen. Grabe kita ang pag-welcome sa talagang mga Pinoy sa iya, mga katropa. No? Fresh from the historic run sa Wimbledon. Doon sa din, mga katropa, dumidala pa siya pentel pen, no? Kag nag-sign siya, ginpang sign niya mga, you know, mga tennis balls nga ginawiyatan. Amot, may t-shirt, huwag ko kalantok, may mga t-shirt, may mga nawong siya nga ginpang pirmahan, mga katropa. Well, for a moment, no, naglantaw man siya, mga katropa, no, sang, you know, performance sa mga Pinoy nga nag-welcome sa iya. Nag-cheer out loud ang mga tao. Kag nag-congratulate sa iya. Samtang siya nag-alakat sa NAIA Terminal 3, mga katropa. Of course, agaw atensyon. Siyempre, star was born. Congratulations from your XFM Katropa Station sa Bugos, Pilipinas. We congratulate you, no, ng aton nga tennis netter nga si Alex Ayala. Ayala to. Alex Ayala. Katropa, alas 5 sing 21 ng aton oras. Well done si katropang James King. Dugay-dugay, ibalo natin kung anong latest sa aton balita special. Ibalo natin kung anong nag-trend man. Kag madamo pa sa mga bagay. balita kag impormasyon. Kumusta ka muda, katropa? Pagkatapos ang mabaskog na pag-ulan-ulan, although wala kita masyado nalitan ni Bagyong Si Inday, atin nakapalayo na siya. No? Bantay naman nato na mainit na tiyempo, mga katropa! Pawaling na naman na! Sige lang, kaya natin yan! Ini ang imo nga Katropa Station, 103.9, with Katropa James King para sa Extra Drive.
0: Extra Drive, kaupod si Katropa James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Exciting, bro!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: Dulce kaya biyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take-to-take ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa paako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Santon Plus Gold. Santon Plus.

0: Gabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko Nemo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nemo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa ako call center agent. Bermigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibaligay ito siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kapi ka na, may bulong ka pa, mas manami.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Hola, sa mga katoba, alas 5.39 na. Medyo mahina yung subukan oras. Well, depende sa mga songs. So may mga songs like 80 songs, mga tagpila lamang na kaminuto. But anyway, mga katropa, ang ginagawa ng programa Extra Drive with Katropa James King, ang ginadulong sa inyo sa version or I should say Turbo Dietary Supplement. Okay? Ang Turbo Dietary Supplement, ako na ito nga supplemento ang makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas, para makabulig para maging paggon ng inyong relasyon. Makabulig, mga katropa, kay mga nahimo sa maka kaglabuwas ka. Meaning, mas maging active ka, mas maging exciting, mga katropa, ang inyong mga intimate moment sa gibong partner. At syempre sa mga katropa natin yung nakatutok sa ilang mga salakyan, hello, hello, hello! Sa mga nakatutok sa ilang mga panimalay, maayong, maayong hapon sa inyo. Well, katropa, ang ligad yan na istoryan natin pati sa isa ka, ano tawag siniman, ano? Ang reklamo bala, may pila ka mga reklamo ka noong nag-abot. That is why, ang MTRCB, nag-atag sang, you know, abiso sa Sigabo, no? Yung teleserye with Coco Martin, parte sa mga compliance, no, na kinanglan nila nung kinanglan sila sa compliance seminar, tawag dira, no? Kaya man, may nagreklamo ko, no, masubra pulo, mga katropa, na do, kadamo na ko no, sa mga krahasan, katabo sa mga episodes sa Sigabo ni Coco Martin. Pero kabalo ka mo, imbes nga, ano ko no, imbes nga daw batikuson, mga katropa, ano ganun batikuson sa ano, i-criticize, mga katropa, ang paggamit ko no sa artificial intelligence. Manatis nyo, kalabanan na artificial intelligence sa subong, mga katropa, no? Sa mga event din sa Pilipinas, no? Sa mga teleserye, kamalantaw nyo, kadamo na sang gagamit, no? Mabalan mong artificial intelligence, mga katropa. Even ang wedding scene, mga katropa, mas nagadamo pa bikanabis ang mga netizens. Sa karon, mas damo ka nung nagadaw, ginapakigbato, pinagtatanggol, kumbaga, nadepensa sa serye ni Coco Martin. Para kuno sa ibang mga katropa, wala man kuno sang malain, tudna, wala sang mas malain na sang paggamit sang bagong teknolohiya, kung sa din makabulig kino para mas mapanami pa ang palagwaon sang Sigamo, no. So ano pa sa isa ka Facebook page, mga katropa, no? Actually, AI, kaya himuon, ang imposible, mga manabalaw, no? Tungod sa technology ni mga katropa, makibot ka, ulo, grabe ba? Ba, kraya niyang magsipa siya, dua katao, gatiyog pa. Mga salakyan, kung magbongguanay, kung sa dalan sa Manila, do wala lang, mga manabalaw. The Fast and Furious, di bala, kung makita niyo, okay, pero AI, no, mga katropa. May araman sang nag-react, mga katropa, kay man na muna gani, kinano sa MTRCB ang Sigabo. May araman sang nag-remark na dugay na kung ginagamit ang artificial intelligence pag imo bisan sa mga pelikula, no? Kag mga series, patok kuno abi ini sa social media ang mga short Asian drama, social AI man na nga nagagamit munagani sang AI. Amang makita niyo dang nagasikat ganing mga karakter, pero AI actually, mga katropa, no? So komento sang isa pa ka user, oh, dugay na kuno ginagamit ina. aside from itong comment na reklamo sa mga karahasan, mga katropa, ang iba niya daw nag-react na daw, ay mo na kung ginagamit sa ilang network. That is why, ang muning rason naman sa iba, dugay naman na ginagamit, bisandiin. Teka ron, mga katropa, makita man, mga katropa, makita man tuod, no, ang passion ko, no, no, sa siling teleserye, sa pag-imusang manaming ka mga, you know, nga ma-plots, na mga storylines sa siling teleserye. Galing ang nag-abiso gani nga kinanglan sa ginatawag nga compliance seminar, no? Sa movie and television review o kung MTRCV, no? Kung movie and television review and classification board, mga katropa. Kung sa diin, nag-istorya na sila parte sa, you know, sa dalagan sang sining series, mga katropa, sa Sigabo. So naman naman sa director, no? Sang nga si Malu Sevilla, nangin madako nga bulig, nangin pag-istorya na ikon, mga katropa, no? Kag nag-intindihan na sila ang MTRCB, kag ang production, no? Sang Sigabo, mga katropa. Sabi nila, we are all here to help the industry. Oh, kung sa diin, pataasun pa nila ko noong level, no, sa entertainment. So medyo nag-falter na subong, kagkaulihin na sa ibang mga pungsod. Diba, mga katropa? Ang ibang mga international movies, actually, talagsa mo lang, may although may makita ka nga daw AI ang gwa niya. Pero daw ka natural ang mga ibang daw, as in daw, kuha gidya. No, it gid niya gin shoot kumbaga mga katropa. O do may mga parts nga daw budlay siguro muna nag AI sila. Mawala mo naman no. Kung AI yo kun hindi. So muna sa karon mga katropa pero promise ang sining production sang Sigabo nga masunod sila sa ginatawag nga compliance seminar. Ayun naman pala eh. Sa mga nagreklamo, may nagreklamo sang puro AI, no, di, may nagdepensa naman, okay lang na, dugay naman ang ginagamit. Bato na gani ang AI, bisan din, no, itsura mo gani, gina-AI na. Kung kisa gani, itsura mo, daw hindi ka magka-girlfriend, pero tungod sa AI, nagka-girlfriend ka. Diba? Ang itsura mo daw, hindi ka nakapangasawa, pero tungod sa AI, nakapangasawa ka, nakapamana ka. Sige, alas 5:45 nga ito noras mga katropa. Well, inisagya po ng inyong programa siningapon ko po si katropa James King Extra Drive. Pinadulong sa inyo sa of course Santon Plus Herbal Oil. Ang ato nga liniment mga katropa nga makabulig para ma-relax ang muscles. So kung magdami ang tulog mo sa gabi, no? Pamasahe ka lang basta sa imo partner. Partner ini dayon sang turbo mga katropa. So, alas 5:46 na inang Extra Drive with katropang James King.
0: Extra Drive with

0: Anton Blas Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting! Mga katropa, exciting!
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026. XFM 103.9. XFM News.
2: That's FM time. Alas 6:00 sa gabi, mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari nang nagapanguna nga balita. Napulo ka tuig pagkatapos ang talalupang doon ng South China Sea Arbitral Award. Ang Pilipinas kag 13 ka mga kaupod nga pungsod nagpamatuod nga ang desisyon pinal na kag ginsekway ang anuman nga legal nga basihan para sa mga paggangkon sa China sa kadagatan. Sa isa

0: tingog nga pahayag ang mga gobyerno sa Pilipinas, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, UK, kag US, nagsulit ng ilang suporta para sa Hulyo 12, 2016, unanimous nga desisyon sa South China Sea. Ilang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog kapang lawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM
2: 103.9. Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: XFM kid.
4: Ay, pula ka lang music magkatapos magtawa pa lang mayarap sa mga balita blabos ng nami bigit mga DJs nila kag
5: wala sang konkreto nga sabat
6: wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X simply
2: may how kita dapat
6: enjoy lang
2: nga XFM kid how
7: Dimo.
1: XFM 103.9 Extra Drive.

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Oh, baby, just relax.
2: That's right, mga katropa. Sit back, relax. Magpumating sa ito na Extra Drive sa 103.9. XFM Bacolod, oras na ito, alas 6 na nasang gabi, kagoras ang ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold. Ini nga ito, nagpangon ng produkto sa Yes to Health, mga katropa. Isa man sa mga produkto nga pwede mo magamit nga proof of purchase sa ito nga Santo at XFM, libu-libong papuremyo. Isulod, no? Inisa sobre, kagsagwas ng sobre, isulat ang kompleto nga pangalan, address, contact number, pirma ni katropa. Paghihulog sa atong Dropbox diri sa XFM Station. Pero sa may Earth Street, Pantevelo Subdivision, Kakuling, Bacolod City! Yup! Kag, of course, kada Friday, ang atong draw, mga katropa, para sa itong weekly draw. Sa chance ka magdaog sa 3,000 pesos sa malawig-lawig pa ni. And then, of course, a grand draw, 50,000 pesos sa first prize. 30,000 pesos sa second prize. Third prize winner na ito, 10,000 pesos. Or, no, 20,000 pesos. Yung baga may kwa. Kag mayara kita na pulo ka mga consolation prizes nga tag 5,000 pesos mga katropa. Gani, congratulations kay Ma'am Crisel. Tingwa ko pick nga matawagan siya dugay-dugay para makongratulate siya liwat mga katropa. Ang isa ka santon user naton mga katropa. Mga produkto sa Yes to Health ka user naton katropa. Alright, 6:17 ang aton oras. Yun, para sa aton nga balita special. Kabalo-kabala katropa kung sa din, no? Sa din makita na ang scariest pinakakaladukan ko noong roller coaster. Ano yung ginatawag nga Dinoconda sa China. Sa China, Dinosaur Park, mga katropa. Sa Jiangsu. The world's fastest fourth dimension ko na mga katropa. 4D coaster. No? Kung sa din ang katasun sini, 226 feet tall. No? 78.3 miles per hour. Lagaan. Pag pila sa mga features sini mga katropa, no? Ang bulungkuan noon, gina-flip ang mga riders head over heels 360 degrees mga katropa, independent on the track. My goodness, tiyug-tiyugon ka. Grabe ba? Ang muna ginatawag nila nga Dinoconda Thrills and Terrors sa China ni mga katropa na ginakabig na nga scariest roller coaster mga katropa. Grabe na. So, ang iban pang features ni mga katropa, no, located sa Zhou Zhou Amusement Land Forest World. No? Kung nagapangita ka sa pure speed, height, inversions, no, diri ka kuno sa China mga katropa. Pack kuno sila sa record-breaking nga rides katropa beyond the clouds as in muna kataas stair sky ripper pa. Oh, again ang tawag sini ang Dinoconda Thrills and Terrors. Saan kitawag siya ng Dinoconda man? Siguro nung pa mga patiyog-tiyog niya muna oh, ang trail niya mga katropa, no? That is why ginakabig siya sa buong, although wala pa siya sa Guinness World Book of Records, ginakabig siya sa buong nga scariest roller coaster sa bilog nga kalibutan. No, tud ka, matry tabi na kung makakatutad dito, kung may chance sa mga katropa, no? Sige yan, no? 6:19 ang ating oras, final hour stretch para sa aton nga programa nga Extra Drive.
0: Extra Drive with James King sa XFM.

0: Katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister symptoms persist. Call your doctor.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sang kanami kag binipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Santon Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup, nag-clear akong skin tungod sa ingredients nga gluta kag collagen sa Santon Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw nga obra kanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man mag Santon Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Exciting!
12: Extra Drive with James King on XFM.

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: Novemex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunod sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain.
10: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Ako si Boyet, isa ka lolo. Dolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na apon apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang inyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
14: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa.
15: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
16: Katupa, exciting!
17: Xanthan Gold, live testimony.
18: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
16: Mga katupa, exciting!
19: Pare, doon tayo maglago tayo malapit sa Tore.
20: Sige, mukhang uwi nga doon.
19: Alam nyo ba, nung mapanganib, ang gagawin nyo?
20: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
19: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sagi ng malawakang brownout kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCT.

0: Samphone Plus Gold.
1: Mas pinanakas,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Samphone Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa mumulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement from it.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: X.

0: 103.9.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Madalas akong puwer sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Rance Urbel.
1: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay do per mi lang maluya ako lawas. Do per mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na. May Sanfon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Claire Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Celthone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Celthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Celthone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa mga kutuban ni Lilo. Sa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas.
3: Sa XFM
1: Cebu. XFM Pakulor.
3: Sa XFM.
1: And now, with more than 50 strong nationwide.
4: Sumasa inyo
1: on air
4: and online.
1: XFM Network Philippines.
4: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita
1: sa anong sulok ng bansa.
4: XFM.
1: Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Mabili sa mga butika.
5: Sample Plus Coffee Man.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Diligi.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Ako tulid sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: 103.9.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
2: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa ito makauturan, kung hindi ka mo gusto nga magtambukid ka mo, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang ninyo, ang pag-inom sa Santon Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Iyang kaon mo and then after sinaya nabusog ka na after 30 minutes sinaya amo pa pag inom mo sa Santon Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila ang kung unahon mo naga suppress lang ang gana mo. Ang Santon Plus Gold naton

0: namin na si inom mo na ito 2 to 3 times a day.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
0: And then, inom git vitamin C. Hindi git ninyo pagpabay, eh, ang adlaw ng hindi ka mo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C, makuha mo lang natin sa mga prutas, yung mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables, at syempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subo nga panahon tungod sang kamahal sini. So ang vitamin C mo nga kinahanglan, hindi mo git makakuha, Doc Erwin. So nung himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
2: Sa mga bata, Doc Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula ang iya tuunod nga powder itimpla sa alabaab nga tubig amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infeksyon sila like ginahilanat. Ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto ga terminal sila ga sinat-sinat Doc Nelson. Makabuligi na ang pagtake sang vitamin C in a liquid form kay ibutang na siya sa tubig tanggalon sa kapsula.
3: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang premium D3 isa ka functional supplement na ginpamaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga expert.

0: 93 Adlaw-Adlaw.
1: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
2: yes,
1: ang virgin coconut oil. So no, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO, ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Hanglan gid-gid kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
2: Yes.
1: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Sangi nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga usangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil sang BCO, moringa kag vitamin D3, iya na na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag indi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So,
2: yes,
1: muna niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainong kita sang premium D3.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
3: So, ba't siyang pag-inom ko sang premium D3? Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatsyag.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Nga, XFM, kid, how?
7: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Inami ang music, ah.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay,
9: wala ka lang music, magkatapos buktaw ka, blamay, arapin sa mga balita, blamay, sa amin, pagkita mga DJs, nalakag,
10: wala sang konkreto nga sabat.
11: Wala sang katumbas nga rason kung naka
10: simply
6: may how kita pa
10: enjoy lang
6: nga XFM gid how
12: XFM
13: 103.9.

0: FM 103.9.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar, gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Xanthan kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma. Aromat lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: X.
13: XFM.
12: FM.
14: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one tests the
16: Arena Plus Sportsbook.
17: Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
18: Namamayagpas sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
19: XFM Cebu,
1: XFM Bacolod,
6: sa XFM
5: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide.
9: Sumasa inyo
15: on air and online.
2: XFM Network Philippines,
10: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
16: sa anong sulok ng bansa.
4: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon

0: Suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Tri plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: FM 103.9.
1: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen-Jen or Pops.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag-vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko kitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pigos ang ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamik kit kay wala ko gina-insomnia. Kagman namin man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag Santol Plus
7: Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santol Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
7: Santol Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta sa kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: XFM.

0: din mo.
1: Nga, XFM Kid.
2: Inanyang music ah.
1: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blam. Mayarap ka sa mga balita blam. Sung amin, bigit mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM Kid how.
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9.

0: Limited. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung pusang una. Kaya do per me lang maluya ako lawas. Do per me wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanami kitbala kay batyag ko gidang pagsik sang akong lawas. Ganado gito sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibilis sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: you are tuning into our favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Hindi ba lang magka-distract ba lang? Nga kaka-distract ka subong daw do ka tahom sa imong nga jacket daw puro-puro gid nga panit ka kornero.
2: Kornero.
1: Sinawa kornero.
0: Kornero gid man di ba?
1: Hilda kornero.
0: Ano gali? Ang tupa bala?
1: Kornero.
0: Kornero. Cornero.
1: Anaga. Si ano?
0: Ha?
1: Si Arnel Cornero.
0: It's Sunday, right?
1: Right.
0: Matulutog na nga Domingo. Julio?
1: Julio 12.
0: 20?
1: 2026.
0: Oy, tatlo na lang kadlaw si Ildona.
1: Yes.
0: Tatlo na lang kadlaw, tama? Be, anong adlaw?
1: Tatlong tulog na lang, Wednesday.
0: Pero aton niya, sweldo tani sa Lunes, ari na ni.
1: Kabay pa, tomorrow.
0: Ay, ambot na lang. Sige, bisan matulog na ang panahon, painiton tani. Ilabi na gid kung namit ang aton color.
1: Yes.
0: Manginit gid kamo, biskan na... nagapamati lang manamitan yung gamuya
1: gani man
0: kay giga depende man lang kami sa mo na color kung manamit siya kung hindi kung laway ginano gani
1: ginapatay padamuon mo palang lahi nila nga
0: the feeling is mutual. Welcome to tanan nga XFM radio station sa Bugos nga NIR kag Panay Island. Mabatian kita sa Bacolod. XFM 103.9 upod ta siga tropa.
1: Chris
0: Junery. Ay hindi gali. Si Chief Junel.
1: Oh.
0: Yeah, si Chief Junel Apslay. Siya subong ang on duty sa technical side.
1: Oy kapitbahay, wala agi din ang sinya sinya.
0: Mabatihan man kita sa Kabankalan, 106.1 with katropang...
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon, 101.7 with katropang...
1: Shorty Boy.
0: Ha?
1: Shorty Boy.
0: Tuod na na?
1: Yes.
0: Baby Ron.
1: Babatsyag-batsyag man bala.
0: Siyempre wala siya nagwa ay naglupok ang bulkan.
1: Sa bagay.
0: Basi matuluan sa sang ash.
1: Kalipaya eh. Puti.
0: Ha?
1: Puti.
0: Ano namin mo sang ash how?
1: Ha?
0: Ash?
1: Ash?
0: Hole? Ash? Sa Kanlaon, mabatihan kita. Ah, Kanlaon sa San Carlos. Mabatihan kita sa XFM San Carlos. 98.9. Wait ka, tropang.
1: Ang apo ni Andres Bonifacio, Supremo.
0: Alamat. Sa Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Sagay. Kag sa Analog Channel 13 sa television. Kag IPTV Digital Channel 29. Via Star Cable Silay sa EB Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Si Sir Noli, nga taga Silay nga naglagaw yes, di kay nasa nga makitanta dito sa iya nga telebisyon.
1: Correct.
0: Diba? Basi soon maka-program di si Sir Nolis
1: kabay pa
0: to, no? Para may ara ka man, no?
1: Yes, eh.
0: May ara ka, asisan bala kung mag-program siya.
1: Yes.
0: Anong muna si Sir Noli gani?
1: Ha?
0: Sir Noli, anong muna siya?
1: Chief ko, ah.
0: Ha? Si Sir Noli manual?
1: Yes.
0: Wala si Sir, actually, wala si Sir Noli automatic?
1: Nga
0: Si Sir Noli manual, right?
1: Yes.
0: Wala Noli nga automatic.
1: Gani man. Gina manual na gina iya.
0: Ha, manual gato.
1: Mas namit kun manual.
0: Ha? Oo, oh, arag yung sa manual. Bisa ako agree man ko si Imo.
1: Laing dyan kung ginakinamot mo.
0: Oo, oh, ha? Namit yung manyang kinamot yan.
1: Oo, eh, sa kimpit-kimpiton.
0: Kisa mag-kutsara, tinidor.
1: Correct.
0: Hindi mo feel ang foods.
1: Oo, correct. Labi na kid ko, sinugba?
0: Sinugba o kung hotdog?
1: Sinugba lang ko.
0: Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang...
1: Alex.
0: Hindi yung malipatan si katropang Alex.
1: Of course.
0: Mabatihan man kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil
0: Craig. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Shamin.
1: Uy, nabalik siya.
0: Yes, mapulaw naman sa kuno.
1: Wow, welcome back, Shamin.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Are you sure?
1: Kuya Jay.
0: Correct. Kompleto na ang mga waragwagan ni Boss Rems, Dr. Emilito Uy sa Bugos nga NIR kag Panay Island. Magapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Buwapo na LL pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa. Ah.

0: kurong daw madri siya.
1: Tami mong hanal lang.
0: Oy, sobra ka mo ha. Sweet Dalin. Si Sweet Dalin naman, amo ning panghagad for me nga ma-video call kami ko, no?
1: Wow, to.
0: Hindi kuya ah.
1: Sige na ah.
0: Hindi ko.
1: Para ma-viral man ka.
0: Si Vincent Hipila, no? Sang Kabankalan, mayong gabi si Momigo Vincent, gapamati isla subong sa Atondol. Si Vincent, kung makita o pagini siya, daw maanggit mo siya kay ano, kay Rudel.
1: Wow, toon.
0: O, basi maluyag ka pa ni kay Vincent.
1: Malisin siya ko na kay Rudel. Oh.
0: Pero nagapang balsamar ni siya. Gusto mo man ayan may injection ng some formalin. May caller kita sa line number one. Good evening.
2: Good evening.
0: Hi, welcome sa phone, pal. Pangalan?
2: Si Rudel.
0: Rudel.
1: Oh, si Rudel.
0: Taga diin.
2: From Antique.
0: Antique. Si Rudel naman ngalan mo. Yung ginalain-lain mo pangalan mo, how? Rudel? Ah, hindi ah. Eh, kapila mo na niya ka intra ah. Di ba ikaw tong gaubra sa ano, sa resort?
2: Hindi, sir. To, hindi.
0: Ah, nag-aubra sa government office.
2: Hindi, sir. Troy.
0: Sa din ka man gaubra?
2: Sa ano, sa 7-Eleven.
0: Anate, ambal ko gidaw. Taga si Balom ka, no?
2: Yes, sir.
0: Oh, correct, di ba? Taga si Balom?
2: Yes, sir.
0: Kapila mo na ni ka-intra gani?
2: Hindi na maisip.
0: Tikita mo.
1: Dapat niya ako. Ito, tagaantan naman siya sang ibang.
0: Paintrahon ta sa ah.
1: O sige ah.
0: Paintrahon ta sa ah. Pero una-una daw, hindi pa sa magambal nga naka-intra na siya.
1: Gani, tapos mambal pa siya ka first time.
0: Abaw. Rodel, pila ito gani, edad mo liwat?
2: 25.
0: Wala ay duty sa bong?
2: Wild, sir. Troy, wild. Day off.
0: Day off. Grabe, mandang ulan sa inyong area, sa Antique.
2: Dam naman sir, ang ulan buo tapos pag-uunta tapos buo ay nag-aangin.
0: Sa subong kay inulan Japan.
2: Why na sir to nag-untat na?
0: Oo, kay nag-intra ka na di mo ari na di ang tigpundo sa ulan nga daan. Paano gali sumpaon ng ulan dol? Paano gali sumpaon ng ulan?
1: Kami malagang hinabasol ng mga agi.
0: Paano sumpaon na hindi mag-ulan?
1: Patubangon mo kung nang duwa ka itlog dito sa may ano.
0: Hello, oh, tama na, kapati ko na. Patubangon ang duwa ka itlog sa diin.
1: Ha?
0: Yung baba.
1: Depende kung may chorizo.
0: Migo, te, kamusta? Maturutog na man dyan sa Antique?
2: Yes, sir, try. Medyo ramig-ramig.
0: At kami gani, diri sa Negros, naga-jacket kami gani, kaya ang amon aircon, G16. Jan sa inyo biskan electric fan gapandar ka pa o kun wa ron?
2: Nagapandar pa ako sir sir kay electric fan sir Troy.
0: Tapos naka-jacket.
2: Naka-jacket tapos pajama pa sir Troy.
0: Kita mo buki ron kaw.
1: Kani kwan ka
0: boxer.
1: Boxer.
0: O kun bolser. Ha? Bolser.
1: Ang gabokel.
0: Gali kayo, wala sa nubya. Wala sa i-chat-chat. Subong nga, gel. May araman niya ba? Ingel? Tugnaw? Matugnaw, brahman? Hindi pwede ta ka-chat-chat. Ganon. Diba? Wala ka na ka-try, Miguro Del?
2: Why, sir, Troy?
0: Ay, naano man. Pangangita na bala, miga? Kadugay man sa'yo, mangita, miga man. Ano, abi kayo ginapangita, mga miga, mga mabuot, mga masaligan,
1: mga pisan,
0: mga munaran ang napangita mo?
2: Alain, sir, Troy, rain.
0: Ano?
2: Mga maldita.
0: Unahan!
2: Ano lang?
0: Maldita, tapos?
1: Mga tamaran.
2: Mga tamaran, mga bigaan.
0: Na.
1: Abugid na.
2: Mga ano pa, mga
1: bigala, namura? Oh, he has learned.
0: Kamaan na siya, no?
3: No.
0: Oh, may matext na ni sa imo subong mga lima kabilog. Ready ka na, Ayhan? Ngayon entertain ang mga matext ka ni mo.
2: Yes, sir. Ready na, ready.
0: No, 09...
2: 0927
0: Dahil lang, inayon ta. Inayon ta. 0927
2: 0927 0154
0: Lewat. 0927 087 0154 Basi mapili ron ikaw, ha?
1: Oo, man.
0: Diskartihin na lang. Matext ka nimo.
2: Yes, sir. Try na.
0: Ngayon, maugot-ugot. Hindi ko ka nimo kung matawag naman ikaw, liwat. Okay.
2: Thank you, sir. Try na.
0: Salamat. Nahalong ikaw dyan.
2: Salamat, sir. Salamat.
0: Hindi ka na mag-kiss?
2: Ano, sir? Try?
0: Hindi ka na mag-kiss kay Dolphy?
2: Sige, Sir Troy,
1: kaya
2: layo ka, Sir
1: Troy. Sige, ako na lang makisi mo. Mwa-mwa. Ay, salamat. Hindi ka na virgin.
0: Bye. Wasak ka na. Globe na mo, 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Come on, smart NTNT. 0912-0076-793.
0: Na. Good evening sa inyo, duwa. Hidlaw man ko sa ngarakak. Ano to? Ka-golden voice nyo nga, duwa, Sir Troy.
1: Wow, golden voice, good job.
0: Anong golden voice di nga? Puros na nitanan, bronze ang nabili.
1: wala pa kami ganit ka silver
0: dugay silver silver na lang ganit dugay dugay
1: silver duster guro
0: kay puro sa lang tanan plemas ang nabilin
1: amo.
0: Caller line number 2, good evening.
2: Hi,
0: may gabi, pangalan?
2: Jessie Jessie
0: ako. Ano naman karon ang bag-o, Jessie? Pagkatapos niya natilawan mo kaginbiyaan ka o ginbaylo kagalisan taga Iloilo man.
2: Totoo,
0: ano naman ang bago sa bong Jesse?
2: May utang yung advice ko.
1: Mga yung advice, party sa...
0: Babae naman, ha?
2: Apo sa kay... Ano sa akong partner? Kay ano dati kay Regilin
0: ba? Hindi na to pag... hindi na to pag dumduma, ha?
1: Ito, nang agad kasal?
0: Ano man to, nang syuta ng bayan man na to?
1: Man to?
2: Kung tayo nga ba, marami nag-sakay nila.
0: Oo.
2: Marami nag-sakay nga, kung tayo ba, ito ay gati ako nga, hindi ko lang ni, hindi.
0: Hindi, nagani, amo na lang niyo, sa malipot ng pamulong-pulong, hindi na lang napagpadayo na, ang ita ka na lang sing iban nga para git sa imo. Kay lipay naman to siya sang ginbayloya sa imo. Ginulian na to sa lalaki sa kalibo. Sige-sigihon mo pa.
1: Ginainto ka na gani.
0: Doon.
1: Sigihon pa, Ged.
0: Ngita ka na lang iban.
1: Oo.
0: Gusto mo patigayunan ta ka sang sang nagabantay da sa Unisilver sa Gaysano?
2: Mayra, Royal.
0: Ara ka bantay sa Unisilver, gani sa sulod.
2: Ara ko di lang sa likod.
0: Ara gani sa sulod kay yayai, ara kay sa likod sulod kay yayai.
1: Isulod na na bala.
0: Amo na kung kaysa mabudlay sa lalaki bala dol. Kay basta makatilaw gani, daw hindi na dahil malipat.
1: Kore, kung sa bagay.
0: Ang mga babae man bala hindi makamuan na magpatilaw bala kay ginapangita man namon kung makatilaw na kami. Hindi man na ma-feel ni Dolphy kaya wala man siya katilaw sang babae.
1: Ako sa bagay, pero siling ko nila makahididlaw na mo.
0: Siling nila, pero wala mo matilawan.
1: Wala.
0: Oo, pamangkuton ta si, si Jesse. Jesse, makahididlaw giman ko no ang uyab?
2: Ang butang trick, ako siguro first time nga nabalaw ko sa muna.

0: malambot.
1: Nalambot niya na ang diamond sa bituon.
0: Sa bagay, pero ginbuyan niya pa.
1: Ginbuyan. Bailo man sa lalaking at tagailo.

0: Brunei,
1: Sport, Sigin 8.
0: Oh. 1 Petiri. 2 Tabe. 9.
1: 0 9 6 4. Sigin 8 150.
0: Oh, tulog ka na ha, kaya daw kulang ka sa tulog pero bastante sa uyog. Bye Jesse, good night. 3 minutes before 10, sa mga gusto pa mag-intra, dial nyo lang na ang numero nga 0915-8311-431.
2: Gag 0912-0076-793.
0: Gag, ang ining a programa, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Gag, araman ang premium D3 soft gel capsule for your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayong gabi kay JJ yan, kay Binayaan, mayong gabi man kay Manananggal Di Amor.
2: Wara na siya.
0: Muna sa naidlaw sa aton nga Golden Voices.
2: Gani man. Mayong gabi man sa kay Man Mandra sa Maysilay City, kay Carlin Apuhin sang Villamonte.
0: Mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dofilang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Night. 3 minutes before 10, sa mga gusto pa mag-intra, dial nyo lang na ang numero nga 0915-8311-431.
2: Gag 0912-0076-793.
0: Gag, ang ining a programa, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Gag, araman ang premium D3 soft gel capsule for your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayong gabi kay JJ yan, kay Binayaan, mayong gabi man kay Manananggal Di Amor.
2: Wara na siya.
0: Muna sa naidlaw sa aton nga Golden Voices.
2: Gani man. Mayong gabi man sa kay Man Mandra sa Maysilay City, kay Carlin Apuhin sang Villamonte.
0: Mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dofilang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting.

0: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi Sansom 25.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag Sansom Plus
3: Herbal Oil. Garantisado.
4: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: mag Sansom Plus
4: Herbal Oil.
3: Ang pamahit na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Sansom Plus Herbal Oil.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: We've got 16 minutes after 10 and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Troy Tisoy, kaupod nyo!
1: Gago silang ka!
0: Nagapalayan ang phone pile, kagina dulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapagagwapo, makakape ka na, healthy ka pa.
1: Gagara man ang Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo bala makakas ang inyong punggod, ang imo alap up and your body odor? Mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Makala ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May caller kita sa line number 2. Good evening!
1: Hello?
0: Ay, number 2, gid man, number 1. Number 2, no? Hello, good evening! Yan lang, check tadi oh. Hello, may gabi!
3: May gabi, Troy.
0: May gabi. Kaya napako nag-hello. No. So, kung ano nagsabatyaw. Are, be, mabatian mo kami.
3: Nag-hello na ko.
0: Are, batian mo kami.
3: O, Troy, bati ko.
0: Pangalan.
3: Romel Troy Serwas.
0: Si?
3: Romel Dreserwas.
0: Pila na edad mo, Romel?
3: May pag-alupok siya. Troy, 40 pa lang.
0: 40. Balo buhi, balo patay?
3: Balo, hindi. Balo, buhi. Bulag. Wala na.
0: Bulag, balo buhi ka na.
3: Oo.
0: May mga kabataan?
3: Isa lang, Troy.
0: Sa isa lang na kababae, sa iban niya?
3: Sila daw, sila to sila.
0: Wala mo pa nabalaan kung pila kabilog ang bata mo nga wala mo pa malista?
3: Ay, may patroy, may balaan.
0: Ang na-acknowledge mo pa lang ning isa?
3: Oo. Oh.
0: Bangis-bangis ka ba?
1: Ano guro kay pagimo? Yung nagrawit mo.
0: Naglapta.
1: Nante.
0: Sa din ka sa Rojas, Romel?
3: Brisa si Bagwan Troy.
0: Oo. Nang tawag ni gani, nag-aubra ikaw?
3: Ano, Troy? Binder lang, Troy.
0: Ano nga mga baligya ang imo ginapamaligya?
3: Ano mga ice cream, Troy?
0: Ha?
3: Ang ice cream mula, Troy?
0: Ay, ang dirty ice cream! Nadumduman na namon. Tama, tama. Tiyo, musta ang kita? Subong matulutog na. Why, get back? Kala ice cream, ay.
3: Nag-away ko, Troy. Nagbagyo.
0: Nagbagyo. Pero may naga-order man na Japon sing ice cream para sa mga birthday, no?
3: Nara, Troy. Hindi na yung mga fan.
0: Ti, Subong, may booking ka? May mga orders ka, Subong?
3: Kaka-Japon, kami yung ligat niya. Adlaw. Pero sa Sogi na wala.
0: Ti, why kita da? Uyab na lang gid kulang no kay pangabuhi kabalo naman siya.
1: Gani.
0: Oo, no. Uyab na lang gid ti single mom. Single mom naman ning matuon sa imo ti okay lang.
3: Oh, bisan na lang datro eh basta may mano maklang ano mapinalang gaon.
0: Ah, wala na na di gani.
1: Amula na na ya dugay na to na para kalamatay.
0: Oo, oh, wala na na di ang mamamo na. Oo. Wala na, cancel ato tanan ang mga mapinalang gaon.
3: Ano lang ba eh?
0: Ano?
3: Kung anong arada?
0: Ang available lang, ang ma-text lang, muna?
3: Oo, ang available. Kag ma-taipan, muna eh. Okay lang
0: ah. I-describe, ano yung mukha galingon para may idea man ang mga girls?
1: Ma-taipan kita.
0: Okay, gusto mo man bala ma-taipan? Describe yourself, be?
3: One, Troy, ng ano lang, 5'3 lang akong height. Tapos, medyo ano man, medyo singkit mata kag ano mahala Gardo Versosa mga lawas, Troy.
1: Wow. Machete
0: Gardo Versosa gid mano kon Gardo Pandisosa. Pero 5'3 height dol
1: ha,
0: 5'3 height.
1: Oh, sige lang Troy.
0: Taas pang ice cream man sa iya?
1: Okay lang ama. Total, gabukol pa man bala?
0: Gabukol pa ko, no, Romel?
3: Sa kagakwampanan ko ay garibinta pa.
0: Ba? Mga pilaihan kalupok na akong nagaribinta pa naman.
3: Sa tatlo lang sa ka. Sa tatlo lang, okay na.
1: Ba? Grabe nga lupok no, tatlo git.
0: Tatlo git. Ti daw ang sunod sang magasin daw, 12 rounds man na, nga 3 na lang hao.
3: Ay, siyempre may bana na.
0: May bana ka na, agi ka man gali.
3: May bana na.
0: Biko may bana ka na na, no man. Pero ha, mabala Rumel, kaya kung kaisa bala, ang amon pala matinaan, kung hindi mo git ma-meet lang sing tarong, mamalisyahan ka.
1: Correct.
3: Klaro man.
0: Ano ay hanang imo nga ma-ano, ma-hatag sa isa ka babayi kung may makilala ka sa amo na programa? Oo.
3: Hatag nga.
0: Ambot sa imo yai kung anong hiatag mo kay kami, kabalo kami kung anong amon hiatag sa mga babayi.
3: Kung ano yung ano yung pangayon, kagaya ko man lang, hindi pwede hiatag eh.
0: Ay, doka common man sina sa mga sabat. Amo man
1: na,
0: sa mga chimpo kupong-kupong pa, muna man ang adaan ng adlib sa mga lalaki, ibaha man abi sa imo Rumel.
3: Yata. Ay, atagan ko sa isang ano kung gusto niya, atagan ko sa bata kung gusto niya.
0: Amo man na gani, wow. Japo, nahambal ko man na sa una.
1: Hindi mo pagyatag ang imo nga palupok nga laba ang pabilo?
3: Atag eh.
0: Hatag. Hatag mo ang tanan, wala agad may ibilin.
3: Eh, kung gusto niya ubusan, eh, hatag ko man siya tanan.
0: Pati ice cream man? Pati ang ice cream man, hatag mo man?
3: Kung ano,
0: magawa mo sa ice cream. Has na ang ginalugay sang ice cream, ihatag mo man?
3: Oo.
0: Ay?
3: Batidor.
1: Ah, grabe ba?
0: Ano tawag siya, batidor? Biskan mapusa itlog mo sa binatihan, ihatag mo man?
1: Pero, Ramel, Ramel, tiga ba tika man?
3: Siyempre, Troy, ano ka, kuwan niya, hindi ka magbati.
1: Amugid siya.
0: Ano ka, kanggaro, wala ka gabati.
1: Pwede, isulod mo lang sa agugo rapper kay baklon ko. Nag-ipos ka?
0: Nakapoy na ni si Rumel.
1: Ano gani man?
0: Nagliga to pag-plug mo sa number. Wala gito may nag-text si mo, aw?
3: Meron mo, Troy. Klaro.
0: Nga, wala klaro, aw?
3: Una lang na ako. Sa umpisa lang. Wala na dayon.
0: Kay wala mo man, guro. Gina, wala, ano?
1: Oo, ginasigi-sigi.
0: Oo, wala mo ginasigi-sigi. Update?
3: Eh, gina-update man. Gawain nag-ano? Gawain nag-respond? Gawain nag-ano?
0: Basi ka pamilit ka guro nga matawganay ka mo dahil sa messenger para kikitanay ka mo. Muna guro mo style.
3: Wala man.
0: Why
3: ba? Kaya layo ba ito eh. Layo. Nawala, nung nawala dress sa akin. Dato dress. Layo siya.
0: Diin man sa negro siya.
3: Negros ka dira sa antiki.
0: Oh, kalapit siya sa antiki.
1: Oo man.
0: Labot na gani kami ni Dolphy da sa Rojas nagligad.
3: Ay, kamo man niya, wala mga budlay, mga mag-drapel, ano?
0: Gin, sop-sop niya lang to ang pasayan nga lalaki, wala na dayon.
1: Ang pitik-pitik.
0: Pilang edad sa babae na pagkita mo, Rumel?
3: Mga bisan 42 po, 38, 39
0: na. Klarohon ta ha, single man pwede.
3: Pwede man.
0: Ara, mabukanay gin sila, ra. Number mo, 0991? Ano number mo, 0991? Hindi ka sa ulo.
3: 9643-725.
0: Liwat, 0?
3: 0991-964 3725.
0: Tutura na nabala matek sa imo.
1: Oh, man.
0: Para may lingawan ka na, ay, hindi ka na maburingan.
3: Ay, nakuod man, galing kay Basisiyaman, ganyan ka seryoso.
0: Para may ilagaw-lagaw ka na to dapit sa may boulevard na dan tawag sa Ruhas.
3: Oh, sa boulevard, sa nah. Bye-bye People's Park.
0: Nah, nakasulod na ka mo sa Pink House. La pa?
3: Okay.
0: Nakasulod na ka mo?
3: Ang dati.
0: Ang dati?
3: Tag-tutrol.
0: Nakatulog mo ko na gani.
3: Pero bugay na?
0: Nakatulog ko da. Ang tulog lang, kuya.
1: Wala man ko man namang.
0: Si Romel lang yung yama lang, kuya. Natulog. Natulog lang ko, Romel. Hindi mo pagmalisyaan, Romel, ha?
3: Oo. Kasi, magalan ka.
0: Ati, saan o ka tumabalik liwat?
3: Lindroy.
0: Saan ang kisuryahan ta, eh? Hindi yung payagaliaw.
3: Ay, kung may magsugot, eh.
0: Kung si Dolpo, abi maupod sa imo sa Pink House.
1: Ati, makabuli, bard, gin siya sa
0: Boulevard.
1: Boulevard of Broken Dreams.
0: Salamat, Migo Romel. Mayroon gabi. Regards sa mga taga-Ruas Capiz.
3: Thank you, Troy.
0: Salamat, man.
3: Thank you, Troy.
0: Mayroon gabi. Oh, good night. 28 minutes after 10. Nagkapanan ng phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Vision X Plus. Para sa masanag ag healthy ka pananawan, tumarka mo sa Vision X Plus.
1: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay sa American Cinnamon Bark na tumanggid ka namin.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mabalik pa ang phone pa. Lumpod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng

0: Marathon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika. Woo!

0: we've got 14 minutes more to go before we hit the hour of 11 o'clock. Nagapamati ka mo sa giyapon sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!
0: Trointy Soy at your service.
2: Kap, si Dolphy lang ka.
0: Phone pal, ginadulong sa inyo. Sang Santon Vitamin C. Pabasko ga imo immune system pinagi sa pagtumar. Sang Santon Vitamin C.
2: Kap, sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis artista na, kutis por sila na pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayong gabi galik kay, ano, kay Benjamin, guwapo, kay Jap-Jap, kay John Ring, laway-laway, gidya. Tuod bala, laway-laway, gisaya. John Ring, kung John Ring, kaparokorok, pamati, alin kay Vincent. Ang akong friend nga embalmer. Wow. Hindi ka na joke lang. Ay, may caller ta sa line number 2. Good evening.
3: Good evening, Katropang Toy.
0: Hi, is this Nanay Rose?
3: Yes.
0: Oh, congratulations, you're alive.
2: What can we do for you?
3: Ano na mo, Katropang?
0: Garoon lang, masuryan. Nay, tanay.
2: Gani.
0: Sa din gani ko, sa antiki gani na Nay Rose.
3: Sige, sa antik.
0: Ah, sa antik. Gainulan man dyan.
3: Oo.
0: Ti, na-try mo gin man nga gingamit ang amon radyo bilang vibrator.
3: Oo, ano. Naki-iba lang ang Katropang Toy Aray.
0: Be?
3: Ano?
0: Batian, oh, sige ko no, be. Be, hello.
3: Matanin
0: na? Ipahinayan mo man, tutuhib na. Hello.
4: Be?
0: Pati ano, sige ko no, be. Hello. Kanami, gilis sa radyo, no? Hindi, ah. Manami ang signal kang XFM Antique sa lugar ni... Nanay Rose. So, Nanay Rose, nalingaw man ikaw mamati kang XFM Antique.
3: Ano?
0: Ha? Malingaw man ikaw ang mamati sa XFM?
3: Oo, gani. Gabi-gabi. Ang pamati ko. Gaya lang pa kami sa live.
0: Ay, ga-Facebook kapag igali na Nay Rose?
3: Oo.
0: Oh, hindi na lang pagyatag sa amo ng account, aha?
2: Di, nakadaog ka na?
3: Ano na po?
0: Why pagid ka daog?
3: Why pagid?
0: Ay, maan ka dyan. Hay, wala man guro ikaw kapadalas ang imo entry sa aton nga Santo ni XFM libo-libong pa-premyo.
3: Why pa? Hindi na supot pa nga magdamo nga mag-tipi pa ka-bili.
0: Tagaan ka na lang kung ni Dulpo sang ano, sang Ilogbakal mo, sing Santon Gold Coffee. Kay masweldo na sa Lunes. Te, batunan mo man ayan ang yatag ni Dulpe. Siyempre hindi kay nga, ah, si Dolphy na gani ang nagapangayo at taga niya pa ka. Pero ikaw man ang mayara pensyon.
3: Ipagay ka sa Katropang Troy.
0: Oo.
3: Ang bala si Katropang Dolphy nga ipagay ka sa lang.
0: Ba?
2: Pakatusin mo.
0: Na may relasyon na ka mga duwa, ha? Wala, pero wala pa ka mo ni relasyon, ha? Wala pa ka mo ni relasyon?
3: Why pa? Mm-mm.
0: Pero gusto mo na mamilasyon.
2: Mamilasyon na gina,
0: ha? Makita kayo malibre pa sa itong kape yung tinapay. O sige na, greet na Nanay Rose kay para makapaayaw-ayaw kagit sa imo nga mga greetings. Go!
3: Okay. Ibigin din sa ako na mga amiga na si Ayat niya Dino. Sa ako niya kasi niya sa Iksumeng. Si Ala Marfil. Si Didak Marfil. Nilibit Marfil. Akay Marfil. Kang akan niya, kasi niya, chief examiner sa DIR. Sinabing doon, neder.
0: May request gini sa nga kanta mo?
2: Gani man.
0: Ano ay hani request siya man, be? Matian tabi. Ano request mo kanta, Nanay Rose?
3: Ang request ko, My Pledge of Love.
0: My Pledge of Love cannot be broken. Ay, bago lang gin-erase na mo live lari. Gin-erase na siya? Hey, Rose?
3: Yes.
0: Gin-erase na sa amon ng library ang My Pledge of Love cannot be broken.
2: Kung ako hindi ko man pagpata patokaron kay kontrapartido na siya.
0: Kay Bubot Mortis. Team song nila ni Bubot Mortis kay ni Bilma Santos.
2: Eh? Makon mo na? May kung kwan kay
0: ano?
2: Kung Maria Leonora Teresa.
0: Hindi kuya ah. Diyan na lang ko sa My Pledge of Love.
2: Bariyo, malang kamong doon.
0: Nanay Rose? Nakaabot? Nakaabot ka pa sa Bilman yan, kag Noran yan nga era?
2: Ma-request na sabla sa My Pledge of Love.
0: So, sa diin ka na bilong sa Bilman yan o kung Noran yan?
3: Hindi,
0: isa lang. Isa lang pili, ah. Sa diin ka na bilong. Isa lang.
3: Hindi ko Nora.
0: Ha? Si Vilma o si Vilma kung si Nora?
3: Si Nora.
0: Ay, ang buta.
2: Si Nora, ang imo nga, ano ba? Tapos, ang imo request, may pledge of love.
0: Pero ang gusto-gusto mo, duwagin sila si Vilma at si Nora.
3: Oo.
0: Pero ang paborito mo, sino gani? Ang bala, Vilma. Vilma. Vilma.
3: Si Dilma.
0: Yes.
2: Na, patya! Nungguhay ka na siya tawag-tawag.
0: Bilman yan sa gali. Tod yung mga nairo sa Bilman yan ka o?
2: Ako napilitan ka lang.
0: Bilman yan ta?
3: Oo.
0: Oh, Bilman yan ta. Huwag na na yung sinura yan.
2: Akali, makuha yung sapak.
0: Abalo kabala na Nanay Rose nga si Dolphy isa ini sa mga presidente sang Noranyan Fans Club sa Negros. Oo, amo na gani nagbilman niyan tanga duwa bay. Oo, kay makunta partido tani si Yaya.
2: Tika muna lang nga duwa dayo na i.
0: Yak. Upod lang kami ya sa kausayan na Bilman yan kami ya. Nga makigid yaw.
2: Yeah, ako yung manuran yan lang kuya
0: yaw. Ang boto yaw ya, Bilman yan kami ya.
2: Tulog ta!
0: Kung sa presidente, bongbong ka man. Sino ganit presidente mo? Sino ganit presidente mo, Nanay Rose? Sino presidente mo ganit?
3: Ito na lang.
0: Okay, okay, matulog na ta. Hey, Rose, wala ka na may nalipatan? Wala ka na may nalipatan nga, Igret?
3: Aw, ay nga.
0: Ay, salamat. Kay natapos ka na. Salamat, bye!
3: Hindi na kanitapos yun.
2: Oo, patukaroon ta, ah.
0: Ma-play ta, My Pledge of Love. My Pledge of Love.
2: Maria Leonora Teresa lang bala?
0: Di sunurun na lang eh, My Pledge of Love kag Maria Leonora Teresa. Salamat Nanay Rose. Good evening. Bye-bye.
3: Good evening. Bye-bye.
0: Ang dali lang gid ang hawak mo isandig mo gid sa ano ha? Sa dingding. Kay basi pagbalik mo bala matumba hindi na mauli liwat ang imo half nga body. Nanay Rose, thank you. Bye.
3: Yeah. Okay, bye-bye.
0: Hindi kanya malipat si Nanay Rose.

0: retire ka na 64, ha?
1: Oo.
0: Kay ano na nabala ng arang ano, kay forced retirement na ng 64.
2: Kung may pension mo lang yan.
0: 4 minutes before 11 o'clock, mabalik pa ang phone pa. Lobo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Si Katropang Dolphy Langka.
0: Balik kita sa mga the best ng mga sonata. Diridang sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Plus Herbal Soap.
1: Okay, ay da kordero, taga Putike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan na, Miggy.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag, gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: We've got 16 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Phone pal! Nagabalik na. Opo nyo, si Katropa Troy Tisoy.
2: Kag, si Katropa ang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil, ang pinaka-epektibo nga balan nyo sa may mga panahuhot. Kag, palalakit sang kalawasan, Santon Plus Herbal Oil.
2: Kag, ginadulong man sa aton sang Sense the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa pananakit sang kalawasan.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede ka mo katawag XFM call and text line.
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Sino ni ang caller sa piyakalinya?
3: Rene Boy po, sir.
0: Si?
3: Rene Boy.
0: Rene Boy. Taga diin si Rene Boy.
3: Dati pala, yan ang kaduaan ko lang.
0: Amangkot pa lang kuya sa lugar, bala. Ambalang balaya, sabat lang ya, bala. Napahay blood mo, kuya, how? Lugar pa lang ginapamangkot ko, Rene Boy. Mula na sabton mo, lugar mo man. Taga din si Rene Boy.
3: Kaduaan niya.
0: Sa din ang kaduaan?
3: Si Kadis.
0: Ah, amo na ya, klaro. Pila na edad?
3: Klaro.
0: Hindi ano yung magkadlaw, kaya wala pa kaladlawan. Doabnoy ka karoon na. Pero pag ano yung kaladlaw? Dahil ilang bala? Wala pa yung kaladlawan.
3: Ay, bahala ka na. Baka siya ko yan.
0: Teka, din ka sa kaduaan, dadapit man?
3: Asa, kabal ka pala sa imo, wala?
0: Uy, kuya, kabalo.
3: Uy, kabalo?
0: Wala. Hoy, di na magkadlaw daw, wangag kakaroon na. Sa dinda sa kaduaan, anong spelling sa kaduaan man? Si?
3: Si? Si?
0: Oo?
3: Ikaw na bala.
0: Dali pong mo nga halo ni Sawan.
2: Pila ka stick ang naubos mo?
3: Gusto ko wala ba? Ano lang ba?
0: Mano?
2: Ano?
3: Siyempre, di ba? Ang aso ba lang dati, wala?
0: Di rin natabala sa ginambal mo. Anong gusto mo? Ipabati sa amon para ka-adjust man kami, hangag.
3: Ano ang gaya?
0: Dali, ano tong gusto mo? Ano tong gusto mo?
3: Harin na ba yung sadya ako dito?
0: Ano? Tadlo nga pala magambal, hindi kami kaintindi.
3: Harin na ba yung sadya ako dito? Siyempre, bala na, ano ko na yan mo lang yung shopping?
0: O sige na, ihambal. Ano tong ihambal? Ano na tong gusto mo nga ihambal sa amon kay mamati kami?
3: Ang ihambal ka... Ano naman yung ambal ko ay kung mali pa ano kasi yung kung baga vlog di pa mati ako vlog gusto ko mati man mo
0: tiara naman gani ginapalipay ka naman namun ano pag nakalipay gusto mo ululon ka ni Dolpo.
3: Dolpo
2: ululon na dilap gusto mo.
0: Pila na edad mo, Rene Boy? Pila na edad mo?
3: 40.
0: 40 na edad mo, pero wala ka pa yung Japong buot yan, no?
3: Japo!
0: Huwag kuya nagambal, huwag kuya nagambal, guwapo kuya lang, huwag kaya ya!
3: Huwag, ganito!
0: Nakapang, may asawa si Rene Boy?
3: Pero ba kaya...
0: Ah, soltira. Soltira. Giobra mo pa ko, ma'am nga, hangag ka, ha? Di na nautok mo nga. Puros kami di mga sir, ma'am, gidya.
3: Sorry, ma'am. Sorry, ma'am.
0: Sir.
2: ako na ko, Gorgita, wag mo nga, ma'am, okay pa.
0: Amo man.
3: No.
0: Sino gid man bala si, sino si Mambe? Sino si Mambe? Sige be.
3: Si Mambel
0: T. Correct.
2: Oh, correct.
3: Yes, guys.
0: 40
3: years. I love you.
0: Pamati, Blan.
3: I love you.
0: Wala pa sa, wala pa sa. Wala ka pa kaya pangaluyag, may love you ka na. Pamati, Blan. Ay, Blan.
3: Oo.
0: Ano, bra mo da sa kaduwaan?
3: Siyempre, arya ka kaya sa tabuhan.
0: Ha, kapangguna ka? O kung ikaw ang karabaw garado? Ikaw ang garado, ikaw ang bali, ang ginahimo ang karabaw, hindi man?
3: Hindi man.
0: Okay. Wala ka pa kaagi, wala ka pa kaagi, pas mo? Ha, amo gali. Ah, tingala ko man nga daw na pas mo ka naging man. Amo na nang epekto ya, di ba?
3: Basi.
2: Basi, kung pati yung tubo mo, lapas mo man.
0: Hindi magkadlaw, eh, wala ka kaladlawan. Oh, dali lang. Sa edad mo nga 40, nga wala ka pa nubya o kung nakapangasawa, anong problema?
3: Sir Troy nga kayo, drama, Sir Troy.
0: Pamati, bala, sa edad mo nga 40, nga wala ka pa nakanubya o nakapangasawa, kay?
3: Nakanubya.
0: Ha?
3: Nakanubya ako, Sir Troy. Sabi lang ang balo ba, Sir Troy, nakapamanubya, blaw.
0: Ah, nagpamanila imo nubya. Pero bago sa magpamanila, pila ka mo ka bulan nagnubyahan nay?
3: Masobra ba niya, man?
0: Bo grabe ba? Ah, parehas man guro si imo no, arang ilintuon man.
2: Masi pareho man si imo ka nag.
3: Sir.
0: Ah.
3: Sir.
0: Ma'am.
3: Nay, drama ko.
0: Ma'am.
3: Sir.
0: Ma'am! Sir, mo kayo karoon na. Ma'am!
3: Sir Troy!
0: Ma'am! Ma'am! Ma'am! Ma'am! Ma'am! Ma'am! Ano? Ma'am!
3: Sir Troy!
0: Ma'am!
3: Sir!
0: Ma'am!
3: Naka-intro ako ka...
0: Ano?
3: Diba, sir?
2: Ma'am gani! Ma'am!
0: Pangalipay na nga daan kay do last night na lang po.
3: Diba, sir?
0: Oo.
3: Sir, hindi po ito bala. Kamu lang yung bali, sir. Kaganya, radyo bala, sir, ha?
0: Ah, ikaw to gali. Pero doon nagligat mo isurya na mo. Doon mayo ka pa. Doon ara ka pa sa mayo nga panimot. Na ano kaya man, naulugan ka sa ano? Lahing nga lubi?
3: Sir.
0: Ma'am?
3: Sadisex
2: mo
3: ako, sir.
2: Abi, maka... wala ka man din nagkanto.
0: Gani? Huwag ka man nagkanto.
3: Sadisex mo ako, sir.
0: Dahil lang. Lantaw ko pizza kung 16, Webes.
3: Oo.
0: Oh, sige. Hindi mo naman nakinanglan, sprayhan. Duplaan mo na lang na magkaladula ng sapat.
3: Hindi na yun. Ang bawa ka niya. Ang galing na... Wow, tayo radyo kay Sir Troy. Eh, ambali na. Hindi ba ko nung...
0: Wow, mo di ah. Si Troy na ginagambal nga makuha ka di radyo nga hindi man kuno man. Sino nagambal nga hindi kuno? Kailang puso siyang radyo?
3: Wow, guwapo. Sir Troy, ako lang ako na yan.
0: Te, makadto ka di sa 16, hindi.
3: Makadto ko na 16 yan.
0: Oh, sige.
3: Makadto ko na yan.
0: I-preparar ko na. I-preparar ko na di mo radyo.
3: Bakit
0: labas na sa ulo ko? Ah, daw laban daw, dirakit pa kanto. Wala swerte, tiklod. Wala swerte, tiklod ka pa rin dolpo, second floor.
3: Sir, gusto na mong ito, sir, kahit masiyaw ako na, sir, sa Romar,
0: sir. Oo, ah, kanto ka di kay yatag ni namon. Basta magambal kami gani, nga may kulaon ka di nga radyo, matupa, ginaya. Wala kami aga panginto nga Oo, matagal may radyo.
2: Amo ka dyan, eh.
0: Pero kay te, ikaw kay Tani, subo nga Domingo, nagsaka ka direte. Kundi nakuha mo na, Tani.
3: Dami. Eh, busy, abe, sir. Iga pang spray nga. Wala yung spray.
0: Iga pang spray ka, guru. Sige mo tutunlan para mahubog ka, o.
3: Guwapo. Sige, ma'am, sige, ma'am, sige, ma'am.
0: Sige, ah. Asawe, best maulat kami di simo, ha?
3: Oo, oh, sir. Siyamat, siyamat, siyamat.
0: Tingwain nga, makaginawa ka pa sa asawe, best. Ha, tingwaan mo, hindi mo to, hindi mabugto, ginawa mo asawe, best, ha?
3: Patawa ka lang sa inyo.
0: Ma'am?
3: Sir.
0: Ma'am?
3: Patawa ka lang
0: sa inyo. Okay, ah. Salamat, bye.
3: Bye-bye.
0: Siguraduhan lang ganit sa webes nga man nagaginawa ka pa. Why nagigit kami singatagan sing radyo kung hindi ka nakaginawa sa webes. 37 minutes after 11 o'clock. Mabalik pang phone. Palupon yung si Katropang Troy Tisoy.
2: Kasi si Katropang Dolphilanka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: It's 11:41 in the evening. Madamong salamat sa mga nag-join sa programa nga Phone Pal. Kag sa tanan nga nagpinamati, kag nag-intra. Sa mga tech on duty sa buong evening, madamo nga salamat sa XFM NIR kag Panay, kag sa tanan nga station manager. Sa ngalan sang amon nga CEO, Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow from 9 to 12 midnight sa Phone Pal nga programa. Madamo nga salamat. Adios, amigos, amigas!
1: Muchas gracias!
0: Babos!
2: It's XFM. Hello, ka exciting.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor. Santon Gold.

0: dito sa XFM.
1: And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa doctor.
2: Exciting, bro!

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingit. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad lang o pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Huwag binabatsyab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyab ko gid nirelax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor. Pipili
7: sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
10: Nga, XFM, kid, how?
11: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
10: Nga, XFM, kid.
12: Inami ang music, ah.
10: Nga, XFM, kid.
12: Ay, pula ka lang music, pagkatapos bugtaw ka, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, so nami, bigit sa mga DJs nila, kandiyo, blam,
13: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
10: may how, kid, dapat.
13: Enjoy lang.
10: Nga, XFM, kid, how?
14: Tingin mo!
13: XFM 103.9.

0: Down pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee.

Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: the pain. Pangalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Kumaan ka rin sa
3: sentro. Kamsa Bullseye.
4: Depart.

0: Ang Xanthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Xanthone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
7: Nga, XFM, kid how?
8: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
7: Nga, XFM, kid.
9: Inanyang music, ah.
10: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
7: may how kita pa.
10: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, gid how?
11: Timo!
10: XFM 103.9.

0: Mga katupa, exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isa ka pala no, kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay. Higi na nga kong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain. Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: Mga katupa, exciting!

0: Gawin ang gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.

0: Patunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Bili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

0: Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Good morning, welcome sa itong programa din rin sa Exciting Pilipinas. Sa mga katropa, Lunes na naman kita, July 13, 2026. Julio 13, 2026. Kamusta kayo dyan? Good morning, kagatutok na. Dari lang sa programa natin.
1: Arts Ivy.
0: Sa Exciting Pilipinas, mga katropa. Kag syempre, subong oras natin alas 4.52 na. Amat-amat na bugtaw sa mga katropa natin nga may klase, kag may obra. Lunes na Lunes, may flag ceremony. So, amat-amat na ang panyagan nyo na karon, naluto na. Mga balon sa school. Ang mga pamahawon, o kung pala mahawon ninyo da subong. Kumusta na sunad na? Ang itlog dira, hot dog, beef loaf. Ano pa ginadang sunad nyo da? Ang fried chicken. Ang mga nuggets nyo da? Ang mga chop suey. Karendiriya. Nilaga. I'm so sorry. Anyways, mga katropa, live na live kita subong sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Oh, live na live na kita. Kitaon ako. Good morning! Sa liwat live na kita ha sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre, mabatian naman kita sa inyong mga tagseka radio. Batio na kita sa 96.7 and 103.9. Mga katrapa sa liwat sa 96.7 and 103.9, tutok na sa inyong mga tagseka radio.

0: Maganda. Siyempre mga katropa, subong mga daw sang Lunes, July 13, 2026 mga katropa. As of 2 a.m. today, July 13, nasunod sa DOST Pag-asa mga katropa. Mayara naman sang low pressure area akong LPA. Kagina monitor sa karon sa guwaya sang Philippine Area of Responsibility. Kagmayara sang medium chance nga mangin isa naman ka tropical depression sa sulod sang 24 oras. Kagbase man sa DOST Thunderstorm Advisory mga katropa diyan sa Negros Occidental. Ginaexpectar nga makabatsyag no sang thunderstorm diyan sa bayan sang Pontevedra, San Enrique, Valladolid, Pulo Pandan, kag Bago City. So far subong diri naman niya sa Bacolod City. Kitaon ng stars. Hindi ka kitaon ng stars ganiti ano ino ti maaliwala sang kalangitan. As of now, but dala lang niya pa yung akalo and everything that can protect you under the sun or under the rain. Baraya nga protektado ikaw. And of course, good morning na sa mga katropa nato nga nagatutok na sa to programa. Subong mga katropa sa ilayani nung Renz Fria Ambong. Good morning. Balya, good morning. Musta? Shout out ko no sa family niya. Ano? Good morning sa Fria Ambong family from Nohataw, Direwa. Good morning. And good morning man sa ilayani Kim Harisco Rodriguez. Mayong aga. Balya, grabe nagid ko ng ulan subong no, mal ni Kim Harris ko direk. Kada pang wedel, grabe nagid ng ulan subong no. Happy Monday ko no sa tanan. Happy Monday! Grabe nagid ng ulan kay dasig magdako ang tubig no. Dasig paha. Grabe ng bubo ay. Sa kay Lynn Antonio Talde, good morning! Mayong aga sa mga membro na sa class nato na. Bukod ka tarong pang listeners and solid supporters. Good morning sa inyo! And sa ila man ni Shirley Arevalo, Ma'am Shirley Arevalo, dira sa may Kabangkalan City, good morning. Sa mga member galing sa class nato na, dira sa may Himamayalan Chapter, good morning. Kabangkalan, Sagay, and sa Bilogyang probinsya sa Negros Occidental, good morning. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Maayong aga. Kay Tatay, good morning. Manawa kay Rosoy. Ano, kay Tatay Tisoy. Nga daga, tutok man sa programa natin sa mga exciting Pilipinas. Dari sa may Barangay Binabuhana sa Bago City. Good morning. Sa kay Jo Kid Kaalon Sabi, good morning man. Mayong aga mga katropa, kag mayo lang pagpamati. Sa kay Mary Jane Tizon Rabulan, mayong aga man. Ang balya, good morning ng win. Pa-shoutout ko na sa family T-Zone and Costoy. Salamat. Salamat man sa rewa talaga. Shoutout nila sa family T-Zone and Costoy family. Good morning! Yun, kagtiba katropa. Subong yang nga Lunes, are you ready para sa bago na naman yung adlaw, bago na naman nga pag ano nato no, sang kabuhi. Pakibato, pakibaka-baka. Napagidang inyo nga paking iba nang balilaga kamang, iba nagadalagan. Importante your keep going on. Tama. Wala sa matinong chin. Tama. Diba?
1: Sir, yes, sir.
0: Oras na ito, alas 4:58 na mga katropa. Kagpadayon lang sa pagtutukas sa ito niya nga. Official Facebook Live sa Corona. Comment lang kamutira sa inyong mga pa-shoutout kasi pagbalik na ito, natin na basahon ang inyong mga pa-shoutout sa kay John Timpla. Good morning! Mayog aga. Sa kay Dominica Acomodar. Mayog aga man. Yeah, pa-shoutout mo na rin ni Ma'am Lina Antonio Talde, si Ma'am Rina Diastro, good morning. Sa kay John Mark Varona, good morning man. And of course, sa tanong yung mga listeners natin. Mga katropa, ang atong galing official Facebook page, please like, follow, and share, no, para mas madamo pagidang atong yung mga katropa pips nga nag-upod sa atong no, kung maging updated ka mo sa balita, kag sa atong yung mga entertainment. Like and follow and share ang aton yung official Facebook page. At the same time, share nyo man ang aton yung live sa atong programa sa buong aga para dapat makalantaw kag makita sa aton yung mga programa. Kag dapat mapalambutan sa inyong pag-greetings and pass shout-out. So good morning sa Liwat and here naman na sa kay Nanay Rowena Balinario. Good morning! Mayong aga. Sa talagang yung mga nagatutok sa ton subong, sa ilang mga tagsa-tagsa ka radio, kung sa ilang mga tagsa ka cellphone, sa ilang mga tagsa ka panimalay, nga naga-ready for today, Monday. Once again, good morning! And subong yaman niya, syempre, napatutok na tagid sa musika. Kung sa mga music, ayun yung mga aga, kung nga, ganado kita. Ganado sa pagkaon, ganado sa eskwela, ganado sa obra. Aus! Hindi, ganado kita nga i-start ang atong gandaw subo kasi syempre kung nagagiho ka, pabalas ka, kung nagabalas ka, healthy ka, kung healthy ka, happy ka. Di ba? So mga katrapareo, kay happy ka, ari ang boom, karak-karaka, my vice ganda.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natako.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi

0: nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning! Good morning sa liwat mga katrapakag. Siyempre, subong, nagpamatik ka mo sa gihapon. Dari lang sa programa natin, Exciting Pilipinas! Kaupo niya sa katrapang Wendell Balinario. And sa mga katrapa pips natin, good morning! Good morning! Sarat lang. Sa ilan ni Sir Alberto Normay Lorena, good morning. Galantaw na siya kung kagaba Mati Isbong from Talisay City Zone 50 Negros Occidental. Thank you so much, Sir Alberto. Kagambalia, enjoy ko no and God bless. Enjoy life. Keep safe, Balia. Thank you so much, Sir Alberto. No, enjoy your day man and God bless. Sa kay Sir Arvi Chris Casiris, good morning. Bugtaw na siya. Ito na siya or naka-open na siya sa iyang Facebook. Good morning, Sir RV Chris Casiris. Kay Arnice Irida, good morning. Kay Jen May De La Cruz, Jean May De La Cruz, good morning. Kay Jolie Antonio Sr., good morning man. Kay Nong Romel Nasita, good morning. Kay Hermes Arnel B. Espanyo, mayong aga man. Kay Rando Verdad De Los Santos, good morning, good morning. Kay Sir Randy Medalia, good morning man. Grabe ba? Madalaan ka sa ginawa. Good morning! Amo natin karoon po na kong tayo, diba? Sa mga Christmas party or sa mga birthday party, mga palawig-lawig. Happy birthday! Ito naman niya. Good morning! Ay, pwede, pwede, pwede. Tapos gali, wala na konti yung gali for express balita. Siya, charot lang, nakasarot. Pwede man ka mo, no? Pukawon, ta ka mo. Tapos magat, morning. Mga katrapa sa Liwata, live na live kita sa tunyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung authority, and syempre, live naman kita. Nga mabati, Andra, sa inyong mga radyo, no? On air! Sa 96.7 and 103.9. XFM Bacolod. Good morning dito sa inyo. And oras natin 5:14 na. Rin naman, padulungan natin na ang ato niyang papagood vibe. This morning, a video from TikTok for our TikTok and video today. Kaya syempre mga katropa, uso na diba? Kaya iti may klase na mo mga trend. Yaga, sugod ganiya sa eskwelahan. Do you agree? Ha? Huh? Kaya ko yung gapati, gid ko ya. Gapati, maka mo.
1: Sakto ka, gid.
0: Do you agree?
1: Sir, yes, sir. Wow,
0: pwede! Anyways, mga katrapa, nag-start yun sa school. Why? Because, mga katrapa, ang school is a institution where there are a lot of students. Damo ang estudyante nga, ang trend masugod sa inyong balay kay lima man lang kamuda, apat lamang kamuda. Diba? Or, masugod ang trend sa, ano, sa social media, sa TV, or sa influencers, di ba, right? Pero, kung magsugod ganin na sa sikat ng influencer, kung may ginalook up sila da nga artist or whatever, nga tos nagsikat, tas sundo nila, di nagauna, kundi sa eskwelahan. Yeah. Kasi, syempre, mga kabataan, mahili magsunod, kung ikaw tigulang ka na, hindi ako na magsunod-sunod na asa may pabangs. Bangs, ikitigulang, matigul, it na ba? Pero kung bata ka yan lang, mapabangs ko ba lang? Hindi pa magsugod na. May di ka magpabangs ka, hindi ka na kaya to ka, hindi ka na may bangs ka ron. Mas yan, pag patalik doon, walang mother mo or skulahan ka mismo may mo bangs. Ano ka, ako? Diba? Sa mga katropa, uso. No? Before nag-uso ang mga headband, yung bunny-bunny, ang nisak na nga, midyas mas tagid sa tuhod, ano, matatuhod gid, wala pa tuhod pa ganyan. Ang mga choker-choker na before nga, para sa mga girls, no, ba, bilog nga girls may choker, bla. Uso pa gid, ang ano sa una, ang mga wing liners, mga girls, no, uso sa school. Tapos pati sa mga bags, mayroon gina certain brand before, ang Hawk na bala, no? Na nilapagid nga bago sa uso man nakati trend para sa mga kabataan, di ba? May amo ka na meaning, ano kayo, astig. Subong, sa una gali, uso ang mga, ano, mga bracelets. Ito ba lang mga... Dulas, tiko na ba lang ang gagmay nga gina-ubra-ubra? Loom bands! Na, uso-uso gina. Panamin namin ubra, panamin namin color, tanda na lang, di ba? Pero subong uso mga kitchen kitchen, like labubu. Mga labubu, ano naman, makabit-kabit sa mga et cetera, yun, mga bling-bling or whatever, mga anek-anek, that's the term for now, mga anek-anek sa bag. Hindi, kung ikaw, student daan, parang nami na mo, nami yung ala. Sa muna nami yung lumban. So ako, mabala mabakal ko nami man yung color. Kung ubra ko nami man. Hindi, subong. Ay, nami yung ala, bubu. Mabakal man ko sa color gold. Or, dako ang akon. Hindi, kung nami ko ikaw, hindi ka magpa-purdy. Ari, subong ay, kaya ang ato niya nga, very aw, mga katropa. Ang iyayang nga keychain, hindi magpa-purdy. Hindi ba mga keychain ng everyone? Ara, kahit staff, toy naman iyang iyayang aging butang sa iyang abag. Mga katropa, live subong sa tanyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na! Tik-tik na! Eh, labubo lang imo, yaya Winnie the Pooh. POV, ayaw mong malamangan. Yon, te. Kung kamo may labubu siya, may Winnie the Pooh. Kung ako naging staff to, hindi niiyaya. Kahit yung mga katropa, uso, hindi ba ng labubu ni? I don't know man, I don't get it. Kung nga man nga, ining labubu ni, ano siya, no, ng... tamaan siya ka, ano, ka-hype pa, no, sa social media, sa mga kabataan. Pero mga katropa, hindi gani cute-cute, gani yung tsura, ya, kahit ka monster type, gani. Siya kaya hindi nga balabat, so, may mga unto-unto, siya nga gagwa-gwa. Pero for iban, cute. Pero sa akin nga, wala na dukan sa mga monster-monster nga tsura, cute man siya. Pero iban, do, wala na namiangin bala sa tsura, ya, kaya hindi siya typical, nga teddy bear, nga cute-cute bala. Pero ang labubo is like a viral collectible o convenial mga katropa or mga plush, mga plushy toys nga gina-feature mga katropa ang tsura sine as a pointed ears, ang iyang dunggan mga katropa, pag-atindi, may dako nga mata. Kahagamera sang Michivus Tutti Green. Nabalandagang, nga bangirit kang ginakduga gluwa gidang imong ngipon kag iyang unto niyo do triangle triangle ginablao tapos labalaba gini iyang ngirit. Ang nasambit mga katropa nga labubo created by a Hong Kong artist ngalan niya si Kasing Long sa 2015 nga ginatawag niya creepy cute character nga part sa fictional universe called The Monsters and produce mga katropa no sang toy giant pop art kin produced ini sang toy giant pop art. 2015 inagsikat galit no sa The Monster sa mga katropa nga ti natawag siya na creepy cute kasi hindi siya The Monster siya ganit pero doon sinim na cute gid man siya no biskan The Monster so kaya for me yes so mga katropa nagtrending ini kay mayara ni sa mga blind boxes nga ginabakal especially mga katropa mga K-pop idol nga sikat na sikat sa ilong kalibutan for example ang Blackpink mga katropa nga si Lisa nag-try man ini siya kagayon na blang mga live sa mga videos so dira tikundi nag-trending may mga mystery do mga blind box ni mga katropa nga wala ka blang kabalo kung unod it's either nga nami makuha ni mo or ang normal lang na meron mag-isa nga gold ang ilang makuha ang color tiyan mo na pinaka nami so mabakal ka na tapos i-open wala kung mag hindi ka kapili kung ano yung mabakal ang i-open mo tapos surprise kung ano dangi mo yung makuha tiyan doon naging hype gid siya no, sa ano sa social media nga pagbukas ah nami color pink may mag-isa may god disappointed mo ay hindi iya hindi ko na daw hindi worth it siya bayan kasi gusto yata ni amo to amo na so, ito mga katropa, gauso ini siya. As a person, ako nungula ko, hindi man gid ko kwartahan para magbakalin siya ng labubo ni. Pero awa, we need the poo, ah. Anyways, ano, inyo yung keychain. Ano keychain nyo sa bag? Ang keychain ko sa una, ano? Ang dugamay, nabla nga dosundang-sundang. Okay, si Lolo, gabaligya sa una sa mga tanana. Mga rito sa pungos, sa kwalintas, sa keychain eh. No? Mga tanana. Mga baligya sa balay, mga biskan yung mga, ano na, mga pangkiski sa kaldero, ara. Ate, mga katropa, ako niya nga keychain, nando sundang-sundang na iyan, ha. Pwede gito siya magamit, pero gamay. Talo man siya. Ate, imagine nala, bubo, ila, subong niya nga keychain, ako sa muna sundang. Pero pag ikaw na sa muna, keychain nga, no, nga husa. Iba na talagang panahon ngayon. Iba na talaga kayo, labubo yung sa inyo, sa akin noon, suklay. Pinapagigaw ka weird ko nga na, ano, hindi siya weird, pinaka namin. Nga na, keychain ko before kay ball pen. Gamay-gamay, pinapindot, diba? Ma-use mo siya. Oras natin mga katropa, alas 5.22 na. And of course, hello sa liwat sa mga katropa natin nga nagatutok sa aton programa Dreya sa Exciting Pilipinas. Sa ilayan ni Mary Florence Di Canyel, good morning. Mayong aga. Sa ilaman ni na Irene Drama Malagania, good morning, Mad. Sa kay Ma'am Mary Shell Dison Esquilia, good morning, Ma'am. Kay Shella Joy Mariano, good morning. Mayong aga, classmate. Dariyo sa kay Sir Jillwin, good morning, Ma'am. Nakadaan na siya ko no-share, ah. Kag, pwede ko na makapangay radio sa XFM. Uy, Sir, mat-amat kita, no? Kay Manugabot, siguro radio ta mag-abot, ah. Makakantugi kami dira sa inyo, ah. Makaduhol sa aton niyang radio. Kag mga katrapariwa, before kita yung mag lakata, no? Kung before kita draga magbalik tulog. Iba na muna, di ba? Mabugta, tapos mabalik tulog. Di ba? Oras natin, Dreo, alas 5.23 na before kita nga mag laday o kung before kita nga mag kapi-kapi. Dira, samtang nagahulat. Kita sa nga itong mga inineta this morning, no? Kaya yung inyong mga inineta, dira, i-ano nyo na, ah. Sunaad. No, Ariwa, mag-exercise muna tayo. Mag-exercise tayo by Vong Navarro. Mag-exercise na.

0: Radyo. Init na ang inyong mga tubig. Samtang na nag... Okay, tumalon, talon. Nasa inyo mga exercise na this morning. Init ang inyong tubig, mga katrapag. Kay mga pinata! Sa nga ito niya kape niya, the best. Sa nga ito kape nga pina sa mga katropa. Una, na ang pinakabago. Sa ato niya nga Santong Gold Coffee Mix. Ang ato niya Santong Gold Coffee Mix sa mga katropa. May era sa mangosteen, malunggay, chia seeds, turmeric, coffee beans, kag iban pa. Of course, may era pag-insig glutathione and collagen. Mga katropa, namit gid ang sabor healthy sa imo lawas. Skincare mo pa, makapagwapo. Kag makapagwapa, tangod sa glutathione and collagen. Ang kape nga pinaka... iba, no? Pinasahi mga katropa. Ari na nga ito niya, bago nga Santong Gold Coffee Mix. And syempre mga katropa, sa mahilig naman sa kapeng-kape ang lasa at kapeng-kape ang aroma, meron naman kita sa Premium D3 Coffee Mix. Ang ito niya, Premium D3 Coffee Mix, ang paragid sa tanan, mga katropa, no? Especially, namin kita din sa mga mahilig magkape nga, meron sa diabetes, kung mataas ang sugar, ang Premium D3 Coffee Mix, ang paragid sa imo. Bangot din, meron sa mangosteen, vitamin D3 coffee beans, and stevia bilang pampatamis. Hindi mo na putangan pa sa kalamay, hindi mo na need pa nga patamis. Isun pa mga katropa gamit ang sugar. Mga din mo stevia na. Healthy-healthy nga pampatamis. Ini nga ito nga Premium D3 Coffee Mix. Sa mga kabataan naman din ako sa mga katropa nga hindi mahilig sa kape o kung allergy sa caffeine, nagasakit yung suksuloko sa ano no, sa caffeine, mga katropa, gusto niya mag-inom sa pampainit sa inyo chan kung aga nga healthy get, gag magkapabusog sa inyo, mga katropa, rin naman ang ating Santong Plus Coffee Mix. Ang ating Santong Plus Coffee Mix naman, mga katropa, mayara sa mangosteen, soya beans, malunggay, kag Santong. Kung sa din, mga katropa, nga paragin sa bilog na pamilya, mabusog ka na, healthy pa. Ang ato niya, Santong Plus Coffee Mix. Kag, syempre mga katropa, oras na ito na alas 5:30 na. Oy, himos na da. And of course, sa mga tutok sa ato, na nagabiyahe ka man dira, o kung nagastay sa inyong abalay, o kung nagapakal ka na takaon. Kayong agagay, dariwa sa mga nag-comment niyo. At amyawan ta dari sila yan ni Jenely Lanario Gazon. Good morning. Amalia, good morning mga katropa. Kag sa ila ni nanay ko niya. Nanay niya, Lynn Talde. Ako, Lynn Antonio Talde. Kag kay Rina Diastro. Good morning. Noong members sa Santo niya class. Good katropa ang listeners and solid supporters. Kay Bonbon Acosta, good morning man. Mayong aga. Kay Jelwina, good morning man. Sa ila ni Sir RV Chris Casiris. Sa ila yan ni Ma'am. Jenely, I know, basa ko na siya. Sa ilan ni Sir Dominic Acomodar, kay John Timpla, good morning. Sa ilan ni Luisa Ayuno, mayong aga. Sa ilan ni Rofa Villalba, good morning man. Sa ilan ni Kim Aldrin Duhaman Absalon, mayong aga. No, kag sa tanan yung mga nagatutok sa aton, kay Boss Jing, mayong aga man. Gatuto kay Anong Bong si Bongga, good morning. And of course, sa tanan-tanan yung mga nagtutok sa aton, sa ilang mga tag sa radio, dara sa ilang mga tag sa Kapanimalay, sa ilan ni Nang Mary Ann Ledesma dyan, good morning. Sila ni Nung Jojo, mayong aga, biyahe na. And sa tanan yung mga katropa natin, kita di, say the good morning, man. So mga katropa, sa liwata, lunes! Aga pa kita mag-spread sa good vibes and energy, mga katropa. Para nga si mag-mirrors ato na kung madala na ito, nabilog nga adlaw. At the same time, ato man natadaan, kati mayayara naman sa pasulod nga low pressure, mga katropa, no? Sa sulod sa, ako pasulod sa Philippine Era of Responsibility. So mahanda naman kita sa liwat, kati may medium chance hindi nga mangin isa ka tropical depression. So, tutok lang din sa aton sa XFM Bacolod para sa mga updated mga balita kag entertainment. No, padayon sa pagpamating, yun ang paglisop ang mga tagsika radio kay magabulos ang The Secret of Health. And after that, balita na naman kita kaupod si Katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. So, thank you so much sa liwan. And kaupod ninyo sa mga aga. Ang pampukaw kon aga, mga katropa. Kaupod ninyo si Katropang Wendell Balinario. Kag-tindri lang sa programa nato na exciting Pilipinas. Saliwat, happy, happy, happy Monday! God bless everyone and good morning!
1: Bacolod News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: Pwede ka! Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil? Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking kapitan ni Lilo.
7: Sa aking call center agent.
6: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibang ganyan efekto siya ako sa Sister Pain.
6: Nagasigda, sige naman hulang pagsakit sa
5: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Diman nakabilog na akon ako. Ang kapabaskog sa akon, Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon ako. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Nakakapi ka na.
8: Nagagwapo ka pa.
10: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: Hala! Ka-exciting!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ning mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Hari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ning mga ideya, informasyon kung paano naton matipigan ang ato sa ning lawas kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amo ni pagpanghangkat sa ato sa ning ikaw ang lawas permimo. Mga viruses, bacteria, lakip na darang fungi, managadala bala infeksyon sa ato sa ring lawas. Pero kahibalo ka mo nga ang mga infeksyon niya ini, malikawan naton kung healthy ang ato sa ring kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakterya, sang fungi ang ato sa ring immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sang masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na ginman kamo sa inyo sining kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agud to nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutan nun, comment sa ato sa ring text hotline 0950975690.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kagang ato sa ring pagpanagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ato sa ring kaupod, a doctor of alternative medicine practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
3: Welcome man, Sir Josil. Kag amo man gina-welcome man nato ng aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag-uaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pagahimay-himayon ni Sir Josil para sa inyo sini nga benepisyo.
1: Ang topiko nga pagadiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta bata, Doc Leo. Amo gin ang pinakimportante sa tanan sa topiko ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, indi ka gid mag-ayo.
3: Sir Josil, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina mag-imo sini nga baba, ang bugos mo nga lawas pati imo sini pangginawi ug pamatasan madisiplina mo man.
1: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa baba ta kun indi ta pagdisiplinahon, ni tabla mga no. Indi kita kay balo mag-say no sa aton sini nga baba, indi naton posible ma-reverse, or if not indi naton posible mapahaganhagan ang mga simptomas sang inyo sini ginabatsyag sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si John, problema

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
1: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Joe, sila mo ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kun tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josil, sa sulod sang aton sininga lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josil, ka rason kun nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
1: May duha ka klase at the very least, no, general sininga classification, may duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amo ining ginatawag, Doc Leo, matong siling nimo acquired, no?
2: Yes.
1: Na diabetes. And then kun may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal bala kauno that could possibly spike sa imo sining blood sugar level. Pero ang kalabanan sini nagasiling, if you have diabetes, siling pa inject kabalasang insulin.
2: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa ni siya sang treatment sa may mga problema sa imbalances sila sining blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no ang real focus naton sini ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang aton sining HbA1c, kundi dapat focus kita sa kun ano bala ang rason kun nga nagataas ang aton sining blood sugar. Actually, ang pagtaas ang aton sining blood sugar, kun makita nyo sa inyo sining mga results pagkatapos sa nagpa FBS o kun nagpa blood chem kamo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya, ano bala ang rason sa likod sina.
1: Nagkahulugan ni Doc Leo nga kon ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kon magpalaboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kon magdiabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sini bangod sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kon anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining blood sugar, Doc Leo?
2: Ine, Sir Josil, kon na iniron mong imo sini kaugalingon kag gusto mo i-manage. Pero kon waay man lang ina sa imo te ang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang gyapon, total may bulong ka man na gina-inom. Gusto mo

0: Remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-silinga treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired din eh, anytime pwede ini nga mag-spike liwat, Dok Leo.
1: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
0: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga, nagpa- inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Leo.
1: Ang isa ka rason sa Sir Josel, no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kon autoimmune condition na kon sa diin ang ila sining lawas ginaatake mismo ang hormone o kon insulin producing cells sa aton sining pancreas. Resulta gamay ang insulin o kon wala sing insulin. Pero pagabot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sang aton sininga cellula sa tawag o kunmando sang insulin. Pwede man aton masiling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya sa isa ka lock o kunpadlock. Pero hindi naga-function ang ining liabi kung imo sini gamiton.
0: Simple na lang gid amo ni. Sige mo kimasima so ay gid jagbatyag.
1: Correct.
0: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
1: Diri kita Sir Josil, ano, sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kun amo ning aton sininga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotis nga aton sini mga tagpalamati, baluman tayo sa inyo sini nga kugalingon dira kon amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sini nga tiyan. Nagamat-amat na purma ang inyo sini nga buyon.
0: Hambal nila ko no, ang buyon. Not until nga naibaluan tang cause sini ha. Ang pagkabuyonan sometimes, masalaan ikaw nga damo ka kwarta.
1: Mm-hmm, correct.
0: Kay kon way ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
1: Depende sa Josil, sa una nga panahon na muna. Pero susubong, bisan waay ka tanto kwarta, posible ka man gyapon nga magbuyunan. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng ilim nun.
0: Bisyo in short.
1: Yes.
0: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So, obesity is number one. No? Belly fat, yung natawag. Ibang sinatawag nila, beer fat.
1: Yes.
0: Ang nobla tambok ang dala sa inom sang beer.
1: Mm-hmm.
0: And then, if we speak about inactivity, katamaro niya, Dok Leo, maghulag mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, kung tamad ka maghulag, eventually, nag-cause man ina sa diabetes.
1: Sakto, Sir Josil, ano, ilabinigin sa panahon na ito, subungo daw more na kita sa pahapos, bla. Ultimo pagtanaw sa television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sa channel.
0: No.
1: Kaya remote controlled na. Ultimo sa emotioning washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan to fully automatic ng emotioning machine na dira. Kagiban pagid, nga mga resulta sa teknolohiya, Sir Josil, nga nagapahapos sa ito sa kabuhi, pero nagapataas mo sa risgo sa badatian.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Next pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butang malun sa nindok, Leo?
1: Amo ni mga kalanon, Sir Josil, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo sang sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
0: So okay nang limit kita dira. We're not saying hindi ka mo magkaon. Aton sininga ginapaintindi sa inyo is as much as possible, i-control ninyo ang kadamuon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigis sigihon. Mambal nga, tigamay-gamay mula nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw, niya kadawras.
1: Ang problem, abi, sa amo nga mentalidad, Sir Josil, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali di naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa aton pangginawi.
0: And then genetics. If we speak about genetics, pala nobli o ni Dok Leo?
1: Dira na sa inyo sininga kaliwat o kahapon na makabig na ton Sir Josil nga hindi umanigin panubli no kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton kung may ipanubli makamo sa inyo sa mga family members
0: manggad na lang
1: nga abibalatian pa
0: oh.
1: Oh manggad na lang pero kung wahi malang si manggad hindi na pagbinli sa balatian pero binakapunto si Sir Josil hindi man nato ni mapanubli pero nga ang daw na anda na ton nga hambalon nga palanublion
0: sulundon
1: It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pang ginawi sang lola, amo man ang pang ginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
0: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, kag genetics. Mga reasons ko nga, madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
3: The secret of health.
0: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Doc Leo, actually. Ina speaking about synthetic medicines.
1: Correct.
0: Pero we will not be talking about this.
1: Yes.
0: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
1: Correct.
0: We will be talking about the holistic approach, kung paano naton inimalikawan. But speaking about this, ang isang inatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balos ni Doc Leo?
1: Kinanglanon mo, Sir Josila, no? Magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ang gitatawaga mag-insulin therapy. But then again, ginasiling na mo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
4: Ako si Amelie.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: The Secret of Health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin niya ginaturok ninyo. Ang ibang sini nagkatakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
2: Kung wala na gid,
3: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: The Secret of Health.
2: So hindi nga pagbatyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Senedri, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
3: Pang ginawi gid Sir Josil sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natan. Like for example, ang isa siri sa ma-suggest naton sa may mga insulin resistance, dapat ang plato gid naton o kung ginakaon gid naton tama kita sinika id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat tuay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok kag kung mahimo palang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa nga lawas. Pagkatapos, buhinan gin naton Sir Josila, kundi man madali-dali dayon ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks sa dira, kag dapat Sir Josil hagan-hagan gid. Hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sininga lawasag dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa iban blaser Josil, daway na sang buwas.
1: Sample Plus Gold.
2: Nang nagakatabo subong amoni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga ti may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kung sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo ng stage. Kag kung ara na kita sa amo ng stage, may chance pa nga makarecover kita, Doc Leo.
3: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa organs.
2: No.
3: Kay karon kung bulag ka na tungkol sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo baka damo sa igasto mo sa nadira, hindi na na mauli. Kung baldane mo sa nga kidneys karon tungkol sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, again, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action, balagin ang bal na ton. Baninguha kita kung paano na ton mabago aton sininga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sininga lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sininga blood sugar.
2: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang aton sininga lawas. Insulin sensitive. Paano na ton ina mapabalik, Doc Leo?
3: Sir Josil, no? Pinaagi sa mga pagkaon na ton. Kaya ng mga prevention tips bila na ton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit na ton. Pero pag-abot iya, Sir Josil, no? Sa mga ginasulod na ton sa aton sininga ba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila, Sir Josil. Sa yadtong may mga insulin resistance.
2: And then, this vitamin D3, no? Sa premium D3, nga may vitamin D3, dako ang mabulig yun para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas, Doc Leo?
3: Correct, Sir Josil.
2: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
3: Yes.
2: Kung may ginabatsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Doc Leo.
3: As much as possible, Sir Josil. Kaya nga man, daily intake man naton sang mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
2: Di ka uyon ko nung kautan, mambal ni ko na type, ah. Di ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
3: At tuloy, Sir Josil, hindi man gina manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Josil, ano, pag-abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe bari kun din ang una maubos.
2: Spaghetti.
3: Correct.
2: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamote.
3: Tama.
2: Because that is supposed to be a replacement sa nandan naton sininga kanon.
3: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
2: With that, speaking about this moringa o konining balungay, sa Xanthone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Xanthone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Xanthone Plus Gold, sometimes in the absence ang aton sininga utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sininga mga circumstance, sa mans pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Xanthone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
3: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-act man niya sa

0: to make it insulin sensitive.
1: Again. Yes.
0: Magluwas sinabi, ang pag-take na ton, if we take it one by one, kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang santon na plus gold capsule. If you take that one by one, ano kinanglan ro? Pwede nga utanon, Dok Leo?
2: Yan ang recommend, Sir Jocelyn, yung raw.
0: Okay. Hilaw, ha?
2: Kaya in fact, ang mga mga sangkap sa aton nga Sanson Gold Capsule, ti, way manigin lata mo. Way manigin luto, maayo. At so, yun recommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sang dahon na sini. Ang garlic, Sir Jocelyn, ginarecommend man ni siya nga raw kung gamiton man para dira.
0: Nga ang may garlic pa sa Sanson Plus Gold, kag pwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kung nag-treat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pag-treatment naton sang iya sini nga ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical condition is high blood or hypertension.
2: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. Best friend gina sila, nag-updanay sila per me.
0: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
2: Yes.
0: Kung hypertensive ka sometimes, hindi ka pa gani, diabetic.
2: Correct.
0: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad, ha, nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Sanson Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining alawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-inchende talang primero is just for bone health para magbasko gato sa nga tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini. Sa vitamin D3 nga ara sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sa nga lawas?
2: Yes, Sir Josil, no, that's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yung mga taong deficient ang vitamin D sa ilang sining alawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang, ang pagsuplemento sa vitamin D3 nagabulig pa improve sa insulin sensitivity. Especially, suliton ko sa mga taong deficient sini.
0: Amo na ka-importante ang premium D3. Kagang mabulig niya para sa nagabatsyag ng daan subong sa type 2 diabetes. O kon ining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman naton, ha. Siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
2: Mm-hmm.
0: In short, damo ang nagamuno sini. Labi na gid ang mga katigulangan ta. Niya hindi ubra ka inom sang vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan.
2: Mm-hmm.
0: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si mga kauturan, Dok Leo.
2: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan. Actually, amuning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil, eh. Tungod nung kaisa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man aton kagun may mag-suggest sa aton tedaw budlay man bala kong kaisa lubagon. Pero ibasin aton niya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manaming kapag inat-inat sa aton sini kaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka. Kagun diabetic ang kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant na nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sa cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin na pag-signal sa ginatawag insulin dira, amat-amat naman nga nalimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sa cellula, kaya may Sanson Gold Capsule kita nga, nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kung may garlic siya, pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sa cellula, sunod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o hindi na magsigi-sigi taas ang aton sa kalamay sa dugo.
0: As a stepping stone sa aton sa ninyo discussion party sa vitamin C, kung balis ka ron ta ini, ang sigi-sigi sininga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
2: Tama.
0: Ining pagdugo sa aton sininga mga ngaragngag, gilagid,
2: gislo.
0: Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sininga lawas.
2: Correct, Sir Josil. Kag sa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sininga lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan natin.

0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Sutun ang taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
2: Amo ning isa ka bintaha, Sir Josiel, kay kung nalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa mga joints, posibleng mabalda. Ang yasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapian na sila, Sir Josiel. Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
1: Pero kung conscious ka gitsa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi?
2: Yes.
1: With premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
2: Ang vitamin D3, nagabulig ni siya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito ni isa sa may mga insulin resistance. Gagang isa pagyad ka problem, magluwas, Sir Josiel, sa insulin resistance, concerns ang iban, ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagton, Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sininga blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sininga blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas ng aton sininga acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So, ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitaon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sininga balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dala sang Yes to Health Store sa Barangay 39 Lizarri Street, sa tubang ina sang Maray Bank. Kanto lang ang ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa nga konsultasyon kung magkanto ka muna sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, si Dr. Empinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha, why inibayad? So kanto ka muna from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
0: Inyo na batian of the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: Hala, ka-exciting!
5: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala! Tingala ko naghuben ka!
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang Bye-Bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanami kag-benepisyo sa Santon

Center. Mga balita nga una mo babalhin. Diri mo babalhin. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the clock. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag-karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: Press Manila.
1: XFM time alas 6:20 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sa ningkaman sa mga bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw, kita sa buong mga katropa sang Lunes. Hulyo 13, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinare.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadalong naman sa inyong mga katropang makaundaan sang mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa natong dira nga nagatutok na ang XFM Bacolod. Pabatihan ninyo kami mga katropa sa radio frequencies ng 103.9 kag 96.7. Kag mga katropa sa norte nga bayan sa probinsya, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman mga katropa nga 87.5 sa sur nga bayan sa probinsya, XFM Kabankalan City. Sa radio frequency nga 106.1 kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City naman sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita mo na malantang sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita mo na may aras ang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat nga mahimo na ninyo ma-download nga libre dra sa inyong nga mga Android phones ang ato nga official streaming app ang XFM Radio Network. Mga katropa, pangitaan niyo lang dira sa Google Play Store app. Ma-download nga libre kag inyo dra ma-access mga katropa ang kapin 6 senta ka mga on-air stations ang XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayara magkita sa text line na dari sa itong estasyon na aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:22 na kag mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa, dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Para sa itong nga mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Kapulisan, may pila ka mga anggulong ang ginalantaw angon sa pagtiro patay sa duha ka mga persona sa siyudad sa Victoria. Sa mainit nga investigasyon ginamando sa provincial director sang NOCPO.
2: Pagkaon kag relief goods gindulong sang probinsya sa mga apektado sang bagyo kag habagat.
1: Pagpangatag bugas para sa mga senior citizens sa siyudad sa Bacolod, nasugura na. Kag para sa ating mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
1: House prosecution nagtutok sa ebidensya sa impeachment trial ni VP Sara.
2: NHCP considerar ang pagtukod sang monumento sa West Philippine Sea.
1: Kag para sa ating mga headlines sa Balita Center National.
0: Express Balita, international news.
1: 1.7 million kapumuluyo sa China gin-evacuate bangod sa bagyong Bavi.
2: Samtang until further notice ang pagsira sang Hormuz Strait suno sa mga Iranian guards.
1: Kaya para sa itong balita sa sports, Czech tennis star nakuha ang kampiyonato sa Wimbledon women's single.
2: Sa ito naman nga balita sa showbiz, mga katropa, isa ka 54 years old nga artista nga babae, mga katropa, ang do hindi mapatihan nga siya ang gulang na.
1: Kag para karon sa itong balita espesyal, kaupod si katropang James King, masakay ka mo bala sa scariest, mga katropa, nga rides sa China. Sa 6:24 na inyo nabatihan ng mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag mga katropa, ining ginadulon sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: Alas 6:24 na, kag atong padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Pila ka mga anggulong ginalantaw sa kapulisan angot sa pagtiro patay sa duha ka mga persona sa Sitio Gawahon 5 Barangay 11 Ciudad San Victoria sa agas ang tinalikda nga Bernes Soljuges. Ang mga biktima, aging kilala kanday Jerome Sibalios, caretaker sa duta, residente sa siyudad sa Bacolod kag Alex Cunanan, 59 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Sa investigasyon sa Victoria City PNP sa pagpanguna sa ilang ahepe nga si Police Lieutenant Colonel Terence Paul Santa Ana, posible nga may kagtanan sa pagdumot, konflikto sa duta kag insurensya kag sa karon, nagapatay pang pagtipon sa nagkakaigo ng mga impormasyon sa natabo nga krimen. At is matabo ang krimen, may arasang kapin pito ka mga persona ang ginaligar aras sa likod. Kag unang agitiro patay si Sibalios, kag may pila ka kilometro sa kalayon sa unang nga krimen. Ini ang ginsundan sa ikaduwa ka, nga kaso kag ginpatay naman si Cunanan. Nagapatayan ang investigasyon sa kapulisan angot sa pagkilala sa mga sospek, samtang nagapatayan pa ang pagpakigangot sa kapulisan sa pamilya sa mga biktima para sa redugang mga detalye sa natabo nga insidente.
2: Nagbando ang provincial director sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo sa maid-id nga investigasyon kag pagtumod sa husto nga motibo sa pagtiro patay sa duha ka mga persona sa Barangay 11, Siyudad sa Victoria, San Julio, Jess. Sinusa kay Police Captain Judices Catalogo, ang spokesperson sa Conocpo. Nagmando si Police Colonel Dennis Quinceslao sa Joint Operation Information nga makipag-angot sa pila ka mga law enforcement unit para makatipon sa nagkakaigong ebidensya kag impormasyon sa krimen. Dugang panikatalogo sandeg sa pahayag sa provincial director nagakinahanglan nga maimbestigahan ang tanan yung mga anggulo para sa pagbasaka sang kaso batok sa mga suspek nga sa karon wala pa natumod ang pagkilala. Kung madumduman una nga gintiro patay sa mga suspek si Jerome Sibalios, caretaker sang duta sa lugar kag residente sa siyudad sa Bacolod, kag pagkalipas ang pila ka oras kag pila ka kilometro sa distansya, ikaduha nga insidente ang nagluntad kag kilala ang biktima nga si Alex Cunanan nga residente man sa lugar.
1: Nagapatay na investigasyon sa San Carlos City PNP angot sa natabo nga ginaligar bomb threat sa pila ka mga establishmento matapos gimpost sa social media sang isa ka account nga may pangalan Jim San sang July 11. Sa impormasyon nga nakuha sang kapulisan, na-post sa public group sa Facebook nga 6127 Marketplace, San Carlos City, ang online threat nga may kaundan nga magatanom sang bomba sa mga bulutuan kag ibang pang mga lugar, lagi pang pila ka mga business process outsourcing akong BPO nga nagapatigayan sang job fair. Gipatigayan sa Philippine Coast Guard San Carlos K9 unit kaupod ang San Carlos City Disaster Risk Reduction and Management Office akong CDRRMO ang inspections kag bomb o kon bomb detection sa sulod sa San Carlos Auditorium. Viast Outsource Solutions sa Lunsaig sa Barangay 4 kag Empire 1 BPO sa Barangay 2 sa siyudad. Nagpaandam man si Police Brigadier General Romano Cardino, Regional Director sa Police Regional Office Negros Island Region, ukon pro NAR nga isa ka seryoso sa paglapas ng layi kag mahimo nga manabat kag mapasakaan ng kaso sang kaso ang aras sa likod sang nasambit nga pagpamahog. Sa karon nagpakigangot na sa kapulisan ang kapulisan sa Regional Anti-Cybercrime Unit sang pro NAR para sa pagkuha sa dugang detalye sa social media account sang nagpost nga nagtugas ang pagkahangawa sa lugar.
2: Patay ang isa kalalaki matapos makuryente sa sitsok Kanangkaan, Barangay General Luna, Banwas ang Tuboso, hapon sang Hulyo 11. Ang biktima gin kilala sa kay alias Bitoy, 20 anyos, empleyado sa isa ka construction company, kag residente sa Barangay Benevesta, siyudad sa Himamaylan. Sandig sa investigasyon sa Tuboso PNP, kuhaon ko tan isang biktima ang iyang cylinder molding apang ginaligar aksidente nga natandugan sini ang live wire nga nagresulta sa iya pagkakuryente. Giningagaw pa dala sa ospital ang biktima apang iniagin deklarar nga dead on arrival sa doktor kag nagagawa sa investigasyon nga aksidente ang natabo.

0: Nagdangat sa kapin 1 million pesos ang halit nga gintugas ng kalayo matapos masundog ang isa ka infrastruktura sa sulod sa Antonio L. Jaime Elementary School, Barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod, agas ang Hulyo 12. Sa recent informasyon, ang pagwas ng Bureau of Fire Protection Bacolod City, gingamit bilang bodega sa mga libro kag mga props ang nasabit nga kwarto sa sulod sa bulutuan. Wala man sa may napilasan sa natabong sunog kag partially damaged sandig sa investigasyon sa BFP Bacolod City. Apang nagresulta sa 960,000 pesos sa gabalor ang sangkalitan nga gintugas ang sunog. Sa karon, nagapatayang pang-investigasyon sa otoridad ang sa kintunan sa kalayo sa sulod sang bulutuan.
1: Nagdulong sa food packs, hygiene kits, kag iban pang mga non-food relief goods ang provincial government sa Negros Occidental sa pagpanguna ni Governor Bong Lacson sa mga lokal nga panguluhan sa Pontevedra kag Moises Padilla sa Sabado sa Hulyo 11. Suro sa Kapitolyo, mga relief goods ang ipanagtag, kung ginpanagtag sa mga pamilya nga temporaryo nag-istar sa evacuation center bangod sa mabasko nga pag-ulan nga gindala sa habagat kag bagyong Indaya. Samtang gidulong man sa Banwa sa La Castellana ang mga water tanker nga may filter system agud masiguro nga ang supply sang tubig malimpyo sa mga apektado nga residente. Nagpasalamat naman si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II sa mga personnel sang General Services Office kon GSO, sa Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO, kag Provincial Engineers Office, kag Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office bangod sa ilang pagserbisyo kag dedikasyon sa pagbulig sa nasambit yang mga apektado sang kalamidad.
0: Ginadoson ni Bacolod City Law District Representative kag Deputy Speaker Albie Benitez ang pagdala sang electric vehicle one-stop shop sa Bacolod City agud mas mapakilala sa publiko ang pinakabago nga mga teknolohiya sa electric vehicles. Suno kay Benitez, pinagi sa bulis sa Department of Trade and Industry kon DTI, Small Business Corporation, mga bangko kag iban pa ang mga financing partners luig nilang mapapos ang pagbalhin sa mga pumuluyo sa paggamit sang EV paagi sa mas masarangan nga financing. Ipaigman niya nga ang paggamit sa electric vehicles makabuli sa pagbulos kag pagsalig sa gasolina sa epekto sa pagsaka kag pagnubos sa presyo sa fuel sa mga nagabiyahe kag commuters. Ginadusoman sa kongresista ang bugos ng implementasyon sa Electric Vehicle Industry Development Act sa taong public transport sector ang unang target nga malakip sa transition sa paggamit sa electric vehicles sa siyudad sang Bacolod.
1: Nasiguro na sa OGJS ang pagpanagtag sang bugas para sa mga senior citizens sa nagkalain-lain nga barangay. Sa kabugusan, may sang 8,942 sa Bacolod ang nakabenepisyo sini sa ikatatlo kadlaw ng pagpanagtag sa mga senior citizens sa nasambit nga programa. Ang programa ginhiwat ang pagpanagtag sa bago lang gid lamang kaginbuksan nga senior citizen chapter sa tagsa ka barangay agud nga mapadasig kag mapahapos sa pag sa bulig sa mga luyaga nga benepisyaryo. Nagpadulungan sa pilang kabarangay ang staff sa siyudad agod nga ipalabot mismo sa mga senior citizen ang ilatag pulo ka kilo nga mga bugas. Padayon naman ang implementasyon sa programa sa iban pang mga barangay agod masiguro nga magkabaton sa mga bugas ang tanan nga kwalipikado nga senior citizen sa siyudad nga nagaedad sang 65 pataas nga wala sang ginabaton nga pension gikan sa gobyerno. Madumduman nga kapin sa 90 milyon pesos ang budget sa national government nga bigay bigas sa masa para sa ining programa ni Pangulong Ferdinand Marcos.
0: Alas 6:33 na. Mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal kaginingin na dulo sa inyo sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Ato naman padulungan ang mga detalye naman sa balita sa national.
3: Express Balita. National News.
0: Gipasalig naman sang House Prosecution nga magapabilin ining nakatutok sa pagpresentar sang ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa piyaksang ginaligar pagtingwa nga ipahilayo ang atensyon sa publiko sa iban pang mga bagay. Suno kay Attorney kay Anay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, ang spokesperson o spokesperson kag adviser sa prosecution panel, hindi magkumpit ang ilabahin sa nakilalaing narratives. Kag sa baylo i-consolidate ang mga ebidensya nga gipresentar ni Senate Impeachment sa Senate Impeachment Court. Importante suno kay Barbers nga makita sa mga senador o senator judges kag sang publiko ang importansya sa mga ebidensya nga gipresentar sa prosecution. Una nga semana sang pagbista sang ang prosecution nagpresentar sa mga ebidensya nga may kangtanan sa Article 4 sa mga artikulo sang impeachment. Lakip diri ang testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong nga nagapamatuod sa mga video nga ginagamit bilang kabahin sa mga ligasyon batok sa BC Presidente.
1: Ginpabutsyag ni Bacolod City Lone District Congressman Alfredo Abelardo Bibinites ang yagi na dusong Super City nga inisyatibo nagatuyo sa mapadasig kag mapalapad nga paghatag sa serbisyo sang gobyerno sa mga Bacolodnon. Ang paghatag sa serbisyo sang gobyerno sa Bacolodnon paagi sa paggamit sang makabag-o nga teknolohiya kag inobasyon sa State of the District address sang nasabit yang representative gin siling ni Bibinites nga isa sa prioridad sang programa among paghatag sa digital identity sa kada Bacolodnon agud mas mangin madali ang pag-access sa nagkalain-lain nga serbisyo sa gobyerno. Kagiban pa nga financial services, sunod pa sa kongresista nga ang digital identity magahatag sa mas madamong kahigayunan sa mga residente. Lakip na ang epesyente nga transaksyon sa hapos kag-angkon o kung pag-angkon sa benepisyo nga ginahatag sa gobyerno. Gindugang pa sa representative nga ang panguna nga kandom sa Super City amo ang mapauswag ang kalidad sa Bacolodnon. Pinagi sa epesyente kag-madasig kag-accessible nga serbisyo publiko.
0: Ginanunsyo sa National Historical Commission of the Philippines nga mahimo sinikonsidera na pagtukod sa monumento o historical marker sa West Philippine Sea. Isunod sa payag ni Historic Sites Development Officer Agbayani niya. Iaging pakigbayin nga wala ini ginadula ang iningasay sa plano samtang ginasaulog ng kadalagan sa pungso sa Arbitral Tribunal. Subong adlaw, Hulyo okon kahapon, Hulyo 12 ang pungsod na magasaulog sa iya kadalagan sang ang Pilipinas ginatagan sa Arbitral Awards ng 2016 sang United Nations Convention of the Law on the Law of the Sea o CONUN clause nga nagkilala sa mga kinamataron sa pungsod sa West Philippine Sea. Apang ginako ni Eufemio Agbayani III nga napulo katuig pa ang kalayoon agud makapatindog sa monumento apang kon maginyo mga yara sa Kalayaan Island Group inconsiderar nila ini.
1: Ginkagibot ni Attorney Amando Vergel Liguta ng pag-red tag sa iya. Nagubaabi sa mga online kung nagwa sa online post ang mga katapo siya sa National Union of People's Lawyer o kon NUPL. Apang gitpahayag ni Ligutan nga wala sang basihan kag wala sang pulos ang nasambit ng mga alegasyon. Nahibaluan man nga si Ligutan ang isa kapribado ng abogado nga nagarepresentar sa prosecution panel sang kamara sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagapating abogado nga nagwang nasambit ng mga issue bangod sa iya trabaho sa impeachment trial. Nakibot ini sa nahibaluan ang nasambit ng alegasyon bangod maski isa hindi siya nang miyembro sang NUPL. Una dirigin palapta sa social media sang anay opisyal sa gobyerno nga si Lorraine Badoy nga ginaangot niya si Ligutan sa koneksyon sa mga terorista nga grupo.
0: Alas 6:37 na inyo na ba tema katropa mga detalye sa balita sa National kaginaginadulong sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 supports bone health. Mag Premium D3 everyday.
0: Alas 6:37 na padulungan tama katropa ang balita naman sa International.
3: Express Balita, International News.
0: Masobra 1.7 million ang in-evacuate matapos mag-landfall ang Bagyo Bavi sa Zhejiang, China. Unang ginpataas sa China ang Orange Typhoon Alert, ikaduha nga pinakamataas sa apat ka ratings. Madamo man nga flight ang gin-cancelar kag ginbuhina ng biyahe sang tren. Ang mga klase sa eskwelahan kag bisan ang mga biyahe sang bangka ang gin-suspende. Nagdala man ang bagyo sa mabaskog hangin kag ulan sa Southern Islands ng Japan, subong man sa Taiwan.
1: Ang Revolutionary Guard sa Iran nagsiling ang Strait of Hormuz pag-asiraduhan tubtob sa dugang nga pahibalo pagkatapos nga sila ang lagpalupok sa mga warning shots sa isa kasakayan nga suno sa ilan na gamit sang wala ginatugutan nga ruta suno sa state media. Suno sa mga balita ginatagan man sang Washington ang Tehran tubtob sa badong nga maguntat sang pagpalupok sa mga komersyal nga barko nga nagaagi sa Hormuz kag formal nga batunon nga bukas ang alagyan sang tubig. Ang mga guards nagsiling ang sa kaya naigo sa mga warning shots sa kanag-untat pagkatapos nga wala gin sa pack ang sulit-sulit ng mga instruction nga gamiton ang isa ka ginaprobahan nga shipping corridor suru sa isa ka pahayag sang state and news agency sang Iran. Ang mga guards tang siliman nga ila pontiryahon ang bag-o nga mga base o kon base sang kaaway sa rehiyon kon may bag-o nga aksyon militar nga himuon batok sa ila.
0: Alas 6:39 na. Ngayon na ba tayo ng mga detalye sa Balita Center National kagininga na dulong sa inyong mga tropa sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: At ang padulungan naman ng balita sa sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
0: Nakakuha sa isa ka check nga si Linda Noskova ang iya unang titulo sa Wimbledon pagkatapos kaging lutos ang iya kaupod nga check nga si Carolina Muchova. Sa isa ka dikit nga ampang sa score nga 6-2, 5-7, 6-2 sa women's singles final. Mabasko ang nangin panugod ni Noskova kag nakuha siniyang unang set. Samtang nakabawi si Muchova sa ikaduha nga set apang nagpabilin nga kalmado si Noskova kaging pagkitang iya nga ikasarang amo nagselyo sa kadalagaan sa ikatatlo nga set. Ining labing una nga titulo ni Noskova sa Wimbledon kag Grand Slam singles nga isa kadako nga kadalagaan sa iya nga karera. Ang balita sa sports. Pinatulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:40 na mga katropa. Padulungan ang balita naman sa showbiz.
3: Express Balita. Showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz. Hindi ka makapatay mga katropa nga ining artista ang 54 years old na. Ini mga katropa mo si Sofia Vergara, isa ka Colombian American actress, isa ka television host, kag isa ka producer mga katropa. Sang tinalikdan nga Biyernes, no? O, oh, Biyernes ang, wait, oo. Oh, tinalikdan nga si Bana mga katropa ang nagselebrar ines ang iyaay ka 54th nga birthday mga katropa. Kung sa diin makita sa litrato mga katropa, kaya nagkasulob ini sang isa ka red bikini mga katropa, kag red dress mga katropa nga nag agaw atensyon sa mga netizen. Nagkatungod mga netizen, hindi ka pati nga 54 na ni siya. Kay mga katropa, no, kung tuloko ni mo ang iniyang actress, mga katropa, ini siya ang bata pa kayo. Kung tuloko ni mo mga katropa, nga ti, hindi ka kahambal nga siya ang 54 na mga katropa. Nga ti, kung ang 54 suno sa iban nga mga netizen online, nga may pila na ka mga, pila na ka mga apo, no, gulak, lola, naging diyang itsura mga katropa, no, suno sa mga netizen. Kagtini siya galing bata sang July 10, 1972 mga katropa. Pero ini si Sofia mga katropa ang makita maging daan yung very conscious bala mga katropa sa iyayang lawas o kun sa iyayang health mga katropa kay ti ini siya ang isa gani ka actress no kag television host so meaning dapat always gid siya mga katropa no nga poised kag ini siya mga katropa ang may bata man mga katropa ha may ara ini siya anak ka nga si Manolo Gonzales Vergara nga ti ano na gani no soltero nagid mga tropa ay magulang panigani sa iban sa maaton di ko mga bata-bata pangida pangidaron pero ti mga katropa ang hambal sa mga netizen nga ti how to be her ka no how to be you po no at the age of 54 tulukon mo siya do mga 27 lang mga edad yung mga 28 mga 30 ko no dudra lang ang edad niya mga katropa kagati gin ka shock inigid sa mga netizen kito hindi sila kapati wala na ako gani 20 pa lang doon kasakit na likod ko. Yayang ya posture ko no. Doon hindi pang 54. Doon wala ako doon gagamit pa. Haplas ko nung yang nawong tulukon. Ano, okay, mga katropa, ara na sa lifestyle. Kisa ara man sa bulsa. Naman mga kwarta. Sano sa mga netizen. Kisa man sa mga netizen. Kisa sa batasan man na ate. Wala lang takabalo. Masi ang may batasan siya. May kwarta pagid siya. Plus may healthy lifestyle pagid siya. Te kundi perfect kung si Arvel pa, no? Mga katropa, la size 43 na kagagano yung balita sa showbiz. agi na talong sa inyo sa atong mga habon yung pampaputi. Una dire ang aton nga Santone Plus Herbal Soap. Makatropareo kung gusto niyo nga tindi man magulang, dasi kang inyo yung guya. Aring atong Santone Plus Herbal Soap nga makaprevent sa early signs of skin aging, makapaputi sa itong mga panit kag makapa adula sang amoy kag baho sa inyong alawas, mga katropa. Ini ang aton nga Santone Plus Herbal Soap para gid sa bugos nga pamilya. And of course, mayra makita sa isa pagkahabon sa mga mahilig naman dirang sang glutathione and collagen, mga katropa. Reagin isa sa isa kahabon na tapos gindugangan pagin sang VCO kanang virgin coconut oil. Again, isa sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:44 na. Huwag na sa mga gagawa sa Facebook ko, gincheck kong Instagram. Uy, naka-follow ko, galing. Sa Instagram po kayo naka-follow.
1: Kita ko na ni siya eh, sa Modern Family ni siya mga hindi siya movie to,
0: series
1: siya na Modern Family. Ano siya kay iya mo da role abi gulang na siya pero try siya bala mangin na Gen Z to ka mo natin iya ba nagalalain kay kabiskan nga hindi na siya kakita, hindi gud siya mag-use ka eyeglasses ka tapong friends kay tumod gani gusto niya mangin young pero ti given her age hindi siya kita. Hindi gud siya magsulob kay gusto niya young siya Japan pero mga katropa in real life gid man young gid man siya at her age to look
0: young at heart.
1: Yang kaya ano na sa gadma sa magano sunod sa fashion.
0: May magpahinar.
1: Na,
0: tiyo, may mga edad na tiyo mo na edad, may edad na ko away na ko time. Babay ako na self ko. Do ka mo na. Well, ti eh ti syempre ano kamo nang TV personality kang adaan. So may dapat may maintain man na sila mo, no? Gabi na. Tagligad to, ito malang ano to, 260 plus na to nga lalaki man. Bali lang ito, immortal ba? Gabi, do immortal
1: ba? Kamu ba?
0: Sana all. Mamagtupad kasi numagulang ka pa siya. Alas 6:46 na. Ano, Drita, sa Balita Espesyal. Ako ya, do hindi ko ginikaya magsakay sa sining mga rides. Makapungko kaya sa carousel, okay na. Makarusel, carousel lang. O kung ano da, train, dabla, libot lang. Ariyo, dito sa China, ginakabing nga scariest hyper coaster. Grabe, no? Hyper coaster. Ang mabatihan talang dahil niya, masamit talang dahil niya mabatihan niya, roller coaster. Ariya, may hyper coaster. Ari, nagsakay siya. Katropang James, istoryahi kami.
2: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Isog ka bala katropa? Namiyan ka sa roller coaster? Paiwaga sa inyo tanan nga nakatutok subong sa 103.9 XFM Bacolod. Kag, yari naman kita para sa aton nga Balita Espesyal. Kaupod si katropang James King. Kag, para sa aton nga Balita Espesyal. Kabalo-kabala katropa kung ano ang pinakakalagbukan. Dasig katama nga roller coaster sa bilog nga kalibutan. Ini ang Dinoconda, ang world's fastest 4D coaster. And possibly ang pinakakaladlukan ko nung ride sa bilog ng kalibutan. Ini katropa ang makitaan sa China Dinosaur Park sa Shangzhou. Gindisenyo ni Alan Shilk kag ginhimos ang Utah-based SNS Worldwide. Ang Dinoconda nagsugod sa 2012 sa China's first 4D roller coaster. Ang stats pa lang sini mga katropa, wild na gid katama. Ang ride may katason na 226 feet tall. Kagmayar sang 3,445 feet of track ang kalabaon sini katropa. Ang speed 78.3 miles per hour man lang. Grabe. Kaginikaron ang fastest 4D coaster ever built. Isa lang ini siya mga katropa sa tatlo ka 4D hypercoaster nga nag-operate sa bilog na kalibutan. Think twice. Mabinsan ka na isang madalo mga katropa kung matry ka sa sininga ride o kung mabakal ka sang ticket para diri. Samtang gadlagan sang madasig, gusto mo bala matiyog 360 o kung 720 degrees, gatiyog, nagabaliskad, zero gravity roll, ang Dynoconda naghatag sa mga riders almost no reliable information kung anong mangin posisyon mo next. Eh? Kamu na lang ah. Inangatod nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ng mga bukol-bukol sa lawas, mag Santon Plus Gold. Para sa nagogyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Wow! Katropang Wendell, di masakay ka to?
1: Gaan ko nila ano. Gaan ko. Abis ka nun, pwede gaan nyo lang ko ano. Abis ka 50 mila. Ikaw doon wala. Balik sa akong doon. Piling ko mga kapulo ko. Tumalipungan na. Sa kadakadalik ko, blaga dula. Pagkataas na mulang pagbalik sa akin. So pagkatalo lang ang lipong, no?
0: Pag gulog, sige. Ah!
1: Pagsaka, ay, bugta naman.
0: Pagsaka, ah! Now, dula naman, ipos naman. Gadala-dulay mo tingog galing na nabalik na kay kasang upod. Uy, gaturong na mata mo lang.
1: Pero may kami na tao.
0: Pag may suhol ka pa, magsakay ka na, masakay ka. Ate ako, bahala na tayo, basta may suhol ah. Agwanta-hunta eh, no?
1: Oo. Iskang tulog ka, guro. Mabugtaw ka gito ngayon.
0: Ang mayara na sa mga dako-dako tingog. Pagkasakay, gagamay tingog.
1: Ano ko tayo, Franz Balang? Ang isa ka artista, si Maine Mendoza, Balao. Kagi niya siya nagsakay sa roller coaster na ano man ha. Hindi niya super amugin niya, pero super ano man, grabe man ang alagyan sa ilang ginasakyan. Yung reaksyon, ang mula niya ka, Franz, yung ang yayaba na nga si Arjo, na Balao ka?
0: Nalipong, galain na
1: mo siya. Gadula-dula, ang ano, consciousness.
0: Ang panimuot, gadula-dula na.
1: Gadula, tapos gamit ka sa kanya. Si Maine ka, mula niya.
0: Wala lang.
1: Gabang ko yung buhay up pa sa'yo. Katripang Franz, kaya may video, di ba lang? Panasigil ko yung buhay up. Grabe, may klase babae. Naman, ano nga. Grabe nga, no?
0: Ay, nako.
1: Ang yaban, nayaga dula-dula.
0: Malan. Amo na kasi matangla na lang ko. Tanglaon ta lang kay makadlaw lang ta sa gasakay.
1: Amo pag inang kululbaan kay hindi ka pa na makulbaan gani kung wala mo din makita nga gasingit. Pero makita ka tanga gadula-dula ya ani mo.
0: Muna.
1: Correct
0: na.
1: Hyper
0: coaster sa China.
1: Diya
0: sa ato
1: niya,
0: nagbubo lang
1: na biya. Diya
0: sa ato niya. Ano na niya? Ano na niya sa term talaga niya? Chubibo? Chubibo na din sa ato mo, no?
1: Magkara na ba may fiesta na may
0: teriyan? Chubibo ng ano na ba? Yung carousel?
1: Tiyog lang na, o.
0: Ay, siya daw, hindi siya sa carousel. Gamay lang na siya ng may sakay ngagatitiyog siya.
1: Dragon niya katulad France dire sa ato niya gaotod pa nagisang lawa niya
0: ah dekado niya kada ya hindi nakabayad ya
1: kapas na parang puli
0: mabalang ka na mo ang pulito iso bukol mo ang pulito iso prepalayo lang no inablang mga bagay Diyos ko na ang imo ba lang anong tawag na ganiman ginaang anxiety ka nga which is amo nagali matabo oy may amo nagali oh ano to gali no na nung ang isa ka pa na panakakas ang mga sakay to nagtalabog no gali uy yala hindi na gali posible gid gali no why ka muna magina pag magsakay sina kung gusto niyo magsakay ti sakay lang ka
1: go
0: pero dapat ti masaligan nga sakyan eh kay ti pasi pag ka oh no buklan ko ba baklito ay sa puli lang
1: malala akong buko lang
0: oh kailangan akong buko lang di ba no kaya nga tropang Wendell kasi ako ng anxiety galabot na into level 10 mga muna na anxiety pasi no what if no
1: so
0: mga ganyan masamita na blagin nalang tawaw so mga ganyan nalang tawaw tapag i-blag natabo ganito law lumunap law
1: final destination
0: pero hindi man ah no enjoy enjoy life mga katropa enjoy alas 6:53 na mga katropa. Ang mga produkto sa Yes to Health, Katropang Wendell, sa dito ni Babakal.
1: Mga Katropang Babakal, ang atong mga produkto sa atong mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga Katropay ni Ang Mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online. Sa atong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa orihinal nga produkto.
0: Kahit sa mga nag-aupod sa aton, good morning. Good
1: yes,
0: morning dira sa inyo. Ah. Para mm-hmm. sila.
1: Oh. Yes, good morning sa ila dira ni
0: Agada.
1: Ni Ma'am Elvira Gilugo.

0: mahusay. Sandown Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Suwabe ang aroma. Sandown Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sandown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Sandown Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
2: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
5: Oh, yes!
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa!
2: Sister Pain!
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sandown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sandown Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sandown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sandown Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ng isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-mm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Amo lang kung paano nila takso na.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila siri nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga

0: fiber ka na halin sa Sunthone Gold Capsule.
1: Oo.
0: Nagabulig to sa bulk. Kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The Secret of Health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthone Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The Secret of Health. Sunthone Gold Coffee Mix.
3: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Sunthone Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthone Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sunthone Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sini to maintain sang manami firm na to sini nga skin at the same time nagapanami sa to sini nga mga joints. So Sunthone Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Sunthone Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sini nga brain.
2: The Secret of Health.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunthone Plus Gold. Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Sunthone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunthone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Sunthone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthone kag Vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas taganig kayo nung kusang order yung ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Sunthone kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabili sa mga butika.
7: Premium D3 coffee mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag Sunthone Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Sunthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sunthone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
11: Edgarin, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Sunthone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Sunthone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Sunthone Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Sunthone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
12: Sunthone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa.
4: Sunthone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sunthone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister

Baha, kaga grabe man nga mga brownout katropa, no? We hope and pray mga katropa nga matapos lang ni, naka-recover kita. Pero Aryo, pinaka-latest development update sa atong panahon katropa, may ara naman sa mga tropical ukon mga LTE. Nakit-an sa ano, mga malain nga panahon na, no? Sa nakit-an sa sa Pacific Ocean dampi, no? Nga posible nga maging low pressure area in the next coming days, mga katropa. Nagasunod-sunod ni sila. Nag-parade ni sila katropa. Ambot lang. Anong tali ah? Pinaka mga latest development. Okay. Bana patay matapos kintiro sa kaugalingon nga kaugalingon. Asamtang asawa patay man matapos ginbuno sa iyang ugangan sa nga lalaki sa siyudad sa Bacolod katropa. Tanawon tani pinaka ano pinaka latest sining update sa natabo ning mga aga sitwasyon, no? Dili sa Suras Bacolod mga katropa. So mga tuig ba na ano ko notice ko daw kadamo sa mga kaso sa pinamilya, no? May ara sang pariente gin rape ang ginpatay gin rape ha? Ang iyang hinablos, no? May ara sang tatay na bata nag-away, nagpatsaray man, no? Kada mo, 2026 na yan, mga katropa. And that's why, ginambal natin, palayog naman ko, no? Kalma, kalmik sanay, hindi magpataba sang padala sa init natin. Kaya pwede init sa ulo, pwede magresulta na sa posible nga mga pag-ininaway, no? Nga magresulta sa isa ka-insidente nga base inonsulanta sa aton pag-pakabuhi. Oh. Anyway, muna. Karoon man mga katropa, bantayan. Headlines, headlines. Ang pinaka-latest mga katropa, at naglay natin sa inyo, ang pinaka mga bago nga mga sitwasyon angot sa pag, pati gaya naman sa impeachment on the fourth day mga katropa, 92 days ni, no? Ang ginahambal nga, impeachment trial katropa. 60 days para sa prosecution, para naman 30 days naman mga katropa allocated para sa depensa, no? Cross examination tanan and all of that mga abyan. Kita mamati man ta kung ano ang maging resultado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano man nga sitwasyon katropa, importante gatindog lang ta. Huwag gila ipamatsyag ta. Wala nag wala sa bugat ang aton pila ka mga pila ka mga sitwasyon, no? Bisan na, ano pang hambal, no? Importante, buhi lang. Oh, okay. Anyway, oras natin, 7:24 na sa mga palagad natin. Dali sa atong palatuntunan Bullseye. Ang tatlo ka mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa. Ang mga ultimate trio natin, ang premium D3, atong Santon Plus Gold, atong Santon Vitamin C. Nga ginatanyag natin sa mga gadlaw at tanan sa inyo tanan, mga katropa, para testingan tani, buwak ko pa makuron ang atong immune system sa mga panahon nagbugat ang inadlaw ta, no? Grabe ang mga obligasyon. Kinanglan paspas tudo, no, sa mga obligasyon trabaho natin para mag makuha natin ang mga kota ta sa adlaw-adlaw at sa bulan ta, no? Damo sa balayran, aton kuryente, aton suga, aton tubig, aton internet, eskwelas balay, eskwelas sa mga kabataan, aton adlaw-adlaw kapag kaon, no, kag iban pa. Ang isa ka tao nga nagapangabuhi ka tropa sa isa ka minimum wage, mga abyan, ipit-ipit na gidlang. So, ang ginahimo sa pinakamang turanta, si nanay, trabaho. Si tatay, trabaho. Ang subang, kung pwede na magtrabaho, tapos sa eskwela, trabaho man ka tropa para makabulig-bulig sa pagkinanglan naton sa aton parimanay ka tropa. Amuna, nag-survive ang aton nga pila ka mga kauturan despite sa mga challenges naton sa pagpakabuhi ta. Ang aton ultimate trio upod sa inyo katropa sa inyong pagpakabudlay adlaw-adlaw ang aton produkto sang Yes to Health Aryo, ang aton premium D3, aton vitamin D para sa pinakamang kuturan ta nga nagasuprer sang mga masakit or nagapabakod sang ilang immune system, no?

0: isa sa mga kinahanglan sa lawas natin ang vitamin D, no? Premium D3, mga katropa, ang aton nga suplemento nga buligantang aton lawas, no, sa pag angkon sang vitamina nga makabulig sa pagproseso, makabulig sa pagpabakod, pag palit-palikon sang aton immune system kontra sa mga viral infections. Ang premium D3, katropa, isa ka sahi sang vitamin D nami sa aton nga pagpabakod sang aton bones, sa aton nga brain, no, aton overall health, and antioxidant man isa, makabulig sa pagpasanyog sang aton immune system. Mas gin pabakod pa ni because may ara sang virgin coconut oil nga makabulig sa aton sa pag combat katropa sa mga infections kaya posible na ito sa lawas ta, no? Ang ginahimo yala man eh, ginabuligan lawas naton away sa ano, ginaaway niya ang mga bakterya, ginaaway niya ang mga viruses nga posible magasulod sa aton lawas. Amo na yung trabaho, no, antibiotic nyo sa iyas lawas na mga katropa, no? At the same time, ari mo di ang malunggay oil nga extracted nga nutrients gikan sa Miracle Tree, amo ni ang balunggay. Okay, so palihog naman ko ha sa mga kuturan ta, ang premium D3, hindi lang ni saya isa, full pack man isa sa mga vitamins and minerals, okay? Kung nag-premium D3 ka, lakip sa aton Ultimate Trio ang Santon Gold Capsule. Ang Santon Gold Capsule, makabulig mga katropa sa pagpasanyog sang aton immunity, okay? Pagpasanyog sang aton nga immune system, sa pagpabakod sang aton nga depensa kontra sa mga masakit, okay? Ang Santon Plus Gold, dako man ibulig mga katropa sa pagsuplemento sa nagkalainain nga mga vitamina, nutrients nga kinahanglan sa lawas naton nga hindi na makita sa aton nga natural o kung pagkaon adlaw adlaw, okay? Subong ti pagkaon ta puro lang na preservatives. Ang pagkaon ta puro lang na instant mga katropa, wala na sa mga nutrients nga makuha ang aton nga lawas sa ining panahon mga katropa, sa ining pangabudlay ta adlaw-adlaw sa aton nga obligasyon adlaw-adlaw. So kinahanglan ta suplementahan lawas ta. May mangosteen, antioxidant ang palaya, nag-regulate sa aton nga blood sugar. Ang malunggay mga katropa, bulig man para magpanami sa aton nga lawas sistema, pinagi sa pag mga suplemento kag mga vitamina nga ara sa malunggay, no? Vitamin A, B, C, ara man da ang vitamin E, no? Kompleto na sa mga katropa, potassium, ano pa, may ara da sa mga triple, no? Kumpara mo sa mga iban nga mga vegetables, mga katropa, ang calcium ara man da, no? Bulig man sa aton nga pag tumar, no, sa nga Santon Plus Gold, okay? Garlic, mga katropa, ginabatuan niya man, ginabisog niya ang aton nga mga antibodies sa lawas naton kontra sa mga viral infections. Ginapaisog niya, kaginapabakod niya ang aton depensa sa mga katropa, pinagi sa pagpatay, kapag identify sa mga harmful bacteria sa lawas naton. Okay? 728. Ari mandi ang spirulina, no? Makabulig mo na sa aton mga katropa sa pag-heal bala sa mga bukol-bukol, kag sa mga ginatawag ta mga hubag-hubag sa lawas ta. Anti-inflammatory mga katropa ang ining spirulina. Alright? So ara na tanan sa Santon Plus Gold. Ari pa ang aton nga membro katapo sang Ultimate Trio naton, amuni ang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C makabulig naman yung mga katropa sa total absorption sang mga nutrients nga ara sa mga suplemento gikan sa Premium D3 kag sa Santon Plus Gold. Okay? So dapat inom kita sang aton Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C mga katropa, alkaline base, gani wala sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa sulok-sulok. All right? Swabi lang. Alright, so amo na yung aton Ultimate Trio mga katropa sa aton nga Yes to Health. Palihog naman ko, katuin nyo lang ang mga butika malapit sa inyong mga lugar mga katropa. Ang Mercury Drug Store, ang South Star Drug, ang TGP, kag Generica Drug Stores nationwide. Kag pwede man ka mga kagto dito sa aton Yes to Health Wellness Center, ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Amon ang aton nga address mga katropa magkadto kamo bala sa Libertad, no? Halin kamo bata bi, lingi kamo sa to offer me. Kay makita niyo da ang dako nga signage may ngalan nga Yes to Health Wellness Center. Nagatan ay magkita mga katropa sa nga libre nga consultation sa pinakba kuturan ta nga gusto mag maghimo sang pamaagi para proteksyonan pasanyugon ang aton nga immune system. Alright, so amon ang pinakba latest update nato mga bayan. I hope sa pinakba kuturan ta dapat tani buligan dagit lawas ta para mag magtakod ini hindi ta pababayan nga maglain sa mga katropa. Alright? Oras na ito, 7:32 sa pagpangalaga na ito sa atong platong tunan diri sa Bullseye.
1: Franca, diretso, Bullseye.
0: Upod na ito sa technical side, katropang Judy Villegano. Ako naman si katropang Win Salinas. Update kita, tubtob alas 10 sang aga. Bullseye. Sa mga kauturan na ito, nga nakatutok na sa social media sa atong Facebook page. Paki-like and share or pwede ka mo ka-subscribe dira mga katropa sa aton nga pages, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority or XFM Kabankalan nga mga Facebook page. Present man kita sa YouTube. Pangitaon nyo lang ang XFM Bacolod para mag kita, maka-update kita, mag-update kita sa pila ka mga balita, mga nagakailitabo sa aton palibot sa sining panahon. Gina-istoryahan ang bundakanay naman liwat mga katropaho sang Iran kag sang Estados Unidos. I hope tani maghilom na ni, no? Kay samtang gabundakanay sila, kita naman niya ang nagasuprer sang epekto sini sa aton nga pungsod. Kita bilang third world country mga katropa, recipient lang kita sa kurano nga mga sigahot, tension sa pila ka mga lugar. Diri sa pungsod Pilipinas, once paghambal kita sigahot dito sa Middle East mga katropa, ang ginahambal da is problema sa aton nga relasyon sa pila ka mga pungsod, no? Away sang mga kapungsuran nga apektado kita sa aton nga ekonomiya ang nag-epektos na di tungod ti amo na ginahambal nga isa sa mga source naton sang oil amo ang Middle East, no? Ginakwa ang mga supply pakadto sa Pilipinas. Ang presyo nagataas, ang presyo grabe ang iya patong, no? Kita mo na lang sa mga oil companies, taas ng presyo sang petrolyo. Ti amoni ang isa sa mga nakita nato ng mga factors nga mat-amat nagahulog ang aton ekonomiya sa pungsod Pilipinas. Nagdeklarar na aton presidente sa state of national energy emergency, nagligad nga bulan. Tubtub subong ara pa na, no? So gintagaan sang gahom ang PNOC naton, Department of Energy, sa pagdeal katropa sa pagkadto sa mga pungsuran para makakuha kita sa mga supply sang oil nga gamiton naton sa aton nga pungsod. Ang problema lang ti may ara sang supply pero nagtaas amoni ang ginasuprer sang aton nga mga drivers, operators, mga private car owners and even ang aton nga mga mayor balaklon diri sa pungsod nga nagtinaas na since February 2026. Ang reklamo sang tawo nga ang presyo sang kalamay, presyo sang kape, presyo sang gatas, presyo sang bugas nagtimbuok tanan tungod sa problema na dala sang pagtaas sang presyo sang langis sa world market. Nagahulat kita nga may ara sang freeze order nga ihatag man tani ang Malacañang sa mga oil companies para hindi kita direkta matam-an sini. Isa sa mga option ato ang pagsuspender sang mga excise taxes nga nakapatong sa presyo sang petrolyo. Isa sa mga options, mga katropa, subsidy para sa mga motorista, para sa mga drivers operators, nga ginahambal nila, nga ihatag nila ang ayuda sa mga drivers operators, no? Pero nag-alma ang sektor sa transportasyon tungod sa hindi kastado nga pagparagdag sa mga ayuda sa aton pila ka mga motorista drivers kag siyempre operators ta diri sa aton pungsod. Ang checke gin address sa Bacolod in release sa department o kon sa DBP o land bank katropa, pero lain ang ilang addressee, no? Dapat withdrawon dito sa Quezon City, dito sa Luzon, hindi iyas Bacolod, no? Nagpurugiot ang aton nga mga motorista tungod sa kamarga system, no? May mga ngalan nga dapat ibutang sa master list nga dapat tagaan sang ayuda, pero wala naglaabot. Ah, nauna pa ang mga motor, nauna pa ang mga tricycle nga nagabiyahe nga nahatagan. Ang purugiot kag ang reklamo sa mga transport sectors naton katropa mabugat. Ang reklamo sa aton pila ka mga transport sectors naging imbes reklamo naging hibumunot sa aton gobyerno katropa. So ginahulat-hulat naton kung paano na sa solusyonan kay may ara sa mga ngalan nga wala nag-exister sa mga master's list nga ginsumiter sa aton nga DSWD. Ang reklamo nga ti dugay na to nga wala na deactivated ang ngalan, pero nagwa. Anong pulos abi pagkuha sa mga ngalan kag pag-update sa mga membro sa mga asosasyon sa tagsa ka mga syudad katropa nga ang ginbasihan man lang sa mga sulat to sa mga master's list mga katropa nga ginhatag sa aton nga DSWD sa aton nga LTFRB, wala gali nag-exister, no? Which akseptado mo rin mga error, no, sa LTFRB nga kinahanglan makorehir na sa aton nga ahensya antes pa man maglala ini. Pero ang repercussions mga katropa, naghulat ang aton nga mga drivers operators. Naghulat ang mga drivers naton since February nga nag-expectar kita, ganaong kita nga may ara sang ayuda halin sa aton national government nga at least man lang makabuhin-buhin sa problema sang ato mga motorista, because amuli sila ang mga sektor nga direkta apektado sang pagtaas nubo sang aton presyo sang lagis. Di naghahamboy na stinta subong mga katropa ang ginalantaw basi magbalik naman na 80 ang presyo sang petrolyo katropa, kag magtimbuok naman liwat ang aton nga presyo sang mga balakyon. Di din tamakadto ang pamangkot ni Juan de la Cruz anong nga intervention ang mahimo sa atong gobyerno mga katropa, since nga amo na ni ang bagong normal nga sitwasyon nga dapat atubangon naton sa Barangay. Ang driver nato mga katropa kailangan nila ma-shorten ang ilang biyahe para makainot sa presyo o kun sa consumption sang petrolyo. May ara kita mga kulturan sa aton mga barangay sa aton downtown area nga paggala city sa gabi nagahulat na nagadamo na mga pasayro kay ti wala na sang nagabiyahe nga mga motorista nga mga public vehicles mga katropa, no? Ang aton nga mga membro kadamoon sang aton nga mga nagabiyahe nagadutay. So problema ini, no? Ang akon kilala to, naghambal to sa sinya, nagasto pagid kay gapuli saya tagalas jis. Halin sa hospital kay ti nurse mo. Nagagwa sa out niya alas jis sang gabi. Pagpuli niya, wala na sang motor o kun sang sarakyan. Nagahulat na lang mga katropa. Ti isa ni ka mga dilema nga aton nga ipanabot man sa mga departamento sa aton nga LTFRB. Kabay pa masolusyonan ang ining mga problema. Now 7:40 mga katropa, mag-commercial ko na. Katong kita sa mga latest development update naton karon sa aton pagpakalagad sa aton palatuntunan diri sa Bullseye pagkatapos gid lamang sa mga panundo.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Mission Next. Marami na ang natulungan.
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
2: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, apalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
0: nga nag-trust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.

Hores que tropa, a les 8:45, no? Balik din is programa ta sa ato niya pala tulad din po sa mga katropa, no? Check on tira karong pinakuan latest development update na ton sa ato niya patrol, no? Kaupod sa kay katropang niya Franz Andrew, mga katropa, inibangod sa nga isa naman ay kahitabo nagluntad sa sudad sa Bacolod, ho, bana patay matapos gintiro kagulingon sa ang kagulingon, samtang patay naman ang asawa matapos ginbuno sang iyang ugangan, no, sa sudad sa Bacolod, mga katropa. Amo ng insidente kung kisa nga daw kasubo bla. Amo ng insidente nga imbes nga makambal kita nga dapat mag ano kita maghiropay sa tagsa ka Panimalay, nagresulta iya sa mga bayorente kag insidente nga nagkutil sang kabuhi sa sudad sa Bacolod dahil tari hindi na magamuni ang pida ka mga plastada.